0: basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 6 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga.
6: Bangon, bayang mahal.
7: Bangon, bayang mahal.
6: Pag-uusapan,
7: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
6: Tatalakayin,
7: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
6: At sasagutin,
7: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
6: 738 AM.
5: Ito pong magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala pong napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Wala po muna at hindi po muna kami mapapakinggan sa amin pong frequency sa 738 sa inyo pong mga AM bands. Ngunit mga kababayan, asahan po ang mas malakas naming serbisyo, pagbibigay serbisyo publiko sa inyo, mas komprehensibo. Babalik ang inyo pong Radyo Pilipinas pagbalik namin sa amin pong frequency. Sa pong magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta po kayo mga kababayan? Sa ilang mga araw na nalalabi bago po ang sona ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., siyempre, tinututukan na po ng inyong himpilang Radyo Pilipinas sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service ang mga proyekto ng pamahalaan, especially under the leadership of the current administration with the leadership of President Ferdinand R. Marcos Jr. Ibigyan toon natin, mga kababayan, ang ilang mga prioridad ng Marcos administration. At gaya po ng pinagpag-uusapan natin sa ilang saglit lamang, ito po ang pagtugon sa kahirapan sa ating bansa. Particularly, mga kababayan, yung pagpapababa ng poverty incidence. Siyempre, bunsod nung poverty incidence na yan, gayon na rin ng self-rated poverty ng ating mga kababayan, dyan na pumapasok yung usapin ng gutom. Dyan na po pumapasok yung usapin ng ilan sa mga factors, kung tawagin, ng kahirapan ng ating pong mga kababayan. Kaya nga po, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang kanyang utos sa DSWD, sa pangunguna ng ating butihing kalihim, Secretary Rex Gatchalian, ay nagtatag ng tinatawag nating Walang Gutom Program. Bukod dyan mga kababayan, dahil po sa nararanasan pa rin natin na other external factors, gaya po ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa sigalot sa gitnang silangan, gayon na rin ang pagtaas ng inflation rate dito po sa ating bansa. At hindi lamang po ang inflation rate mga kababayan, nararanasan din natin kung ano yung tinatawag ng ating mga eksperto, yung ating mga economic managers. Pagtaas ng ibang mga factors. Particularly mga kababayan, siguro sa mga susunod na pagkakataon po, pag-usapan naman natin yung stagflation. Yan. Papunta nga ba ang ating bansa sa isang stagflation? Ano nga ba yung stagflation? Para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, paano nga ba iintindihin ng normal na Juan de la Cruz ano ang nangyayari sa pandaigdigang

0: merkado. Pero maya-maya, mga kababayan, tabayanan po ninyo ang ating magiging panayam sa ating Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD, ang kanila pong tagapagsalita, upang mapag-usapan natin kung ano, mga kababayan, ang ginagawa ng ating pong pamahalaan sa pangungunanga ng DSWD kaugnay po ng Walang Gutom Program. At gayon na rin yung Uplift Program na naglalayon na pag-aanin ang pasanin ng ating mga kababayan dulot ng kahirapan.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 11 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, bago po natin tunguhin ang atin pong makakapanayam sa ilang saglit, narito muna ang ilan sa mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Mula sa Kamara, House Prosecution umaasang papayagan ng impeachment court na silipin ang mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Umaasang House Prosecution Panel na papaboran ng Senate Impeachment Court ang kanilang hiling na isabina ang mga bank at tax records ni VP Sara Duterte. Ayon kay Attorney Benjamin Tolosa, legal spokesperson ng House Prosecution Panel, kinikilala ng batas at ng jurisprudence ang impeachment bilang exception sa bank secrecy law. Anya, matibay ang legal na batayan ng kanilang hiling at may pinagbabatayan ding naunang kaso tulad ng impeachment trial ng yumaong Chief Justice Renato Corona. Idinagdag pa niya na ang mga records na hawak ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ay hindi absolutely confidential dahil maaari pa nga itong bahagi ng ahensya sa mga dayuhang counterpart nito sa ilang partikular na pagkakataon. Nililaw naman ni Tolosa na sakaling tanggihan ng Senado ang sabi na hindi guguho ang kaso ng prosecution sa ilalim ng Article 2 na pag-aakusa kaya Duterte sa unexplained wealth. Anya, marami pa silang hawak na dokumento at testimonyo demonya ng mga saksi. Gayunpaman, binigyan din niya na patuloy nilang ipaglalaban na makuha ang financial records dahil ito ang pinakapundasyon para makita ang kung totoo ba ang yaman ng Vice Presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Mga areas of concern sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM election na pinangalanan na ng COMELEC. Ang ulat niya na mula kay Lawrence Tanoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: 27 lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang nakakategorya bilang red election areas of concern hanggang July 15. Batay sa talaang inilabas ng Commission on Elections, pinakamarami ang red areas sa Lanao del Sur na umabot sa 21. Kabilang din sa red category ang Albarca sa Basilan, Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte, Pandag Sharif Agwak at Sharif Saidon na Mustafa sa Maguindanao del Sur at Tugunan sa Special Geographic Areas. Mayroon ding 27 lugar sa BARM na nasa orange category. Pinakamarami rito ang Maguindanao del Sur na may 14, kasunod ang Lanao del Sur na may 5, habang tig-3 naman ang Maguindanao del Norte at ang tinatawag na Special Geographic Areas at 2 sa Basilan. Samantala, 39 naman na lugar ang nasa yellow category at 15 ang nasa green category. Lahat ng 11 bayan sa Tawi-Tawi ay kabilang naman sa green category, habang 4 na lugar sa Basilan ang nasa green category din. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Pagiging pro-admin ng pinatay ng vlogger sa Caloocan, isa sa mga tinitignang angulo ng Philippine National Police sa kaso ng pagpatay nito. Ang ulat niya na mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kumikilos ng National Capital Region Police Office o NCRPO at iba pang unit ng pulisya para sa malalimang investigasyon ukol sa nangyari pamamaril at pagpatay sa babaeng vlogger sa Caloocan City noong isang linggo. Ay kay PNP Chief Police General Luzon Melencio Nartates Jr. kabilang rito ang Mega Ja Engagement at trabaho ng 24-anyos na vlogger na si Alicia Lipata na mas kilala bilang Mima Alicia. Kaugnay nito, inatasan din ni Nartates sa PNP Anti-Cybercrime Group na magsagawa ng review sa mga posts at content ng victim biktima sa social media, lalo't sinasabi masugid itong taga-suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinatututukan din ng PNP chief sa mga pulis sa ground ang partner ng biktima na kasalukuyang nasa Camarines Doctors Hospital. Una nang sinabi ng Northern Police District na mayroon na silang person of interest, particular na sa ang riding in tandem na bumaril sa dalawa sa tapat ng kanilang bahay sa barangay 171. Nabatid na bagong salta lamang ang mga biktima sa subdivision kung saan sila naninirahan bago mangyari ang krimen. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Digital Pinoys nagbabala sa lumalawak na gambling promotions online. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Naaalarma ang Digital Advocacy Group na Digital Pinoys sa lumalawak na paggamit ng celebrity sa social media giveaways para mag-promote ng online gambling platforms. Kasunod ito ng nag-trending na iPhone raffle promotion ng isang kilalang celebrity at social media influencer na may kaugnayan sa isang online gambling platform. Ang kay Digital Pinoys National Campaigner Ronald Gustilio, ang ganitong uri ng promosyon ay may predatory marketing characteristics dahil hinihikayat itong sundan ng publiko ang isang gambling page kapalit ng pagkakataong manalo ng mamahaling premyo. Anya, nagiging daan ito para mabilis na mapalawak ang audience ng online gambling operators kabilang ang posibleng exposure dito ng mga minor de edad. Dahil dito nanawagan ng Digital Pinoy sa Pagcore at sa social media platforms tulad ng Meta na suriin kung naaayon sa responsible advertising standards ang mga promotional campaign na nag-uudyok sa publiko na makipag-ugnayan sa gambling related pages kapalit ng malalaking premyo. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Sabing 7 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, naku, alam nyo, napapansin ko rin, na yung ilan sa ating mga kababayan parang napapadalas ano. Actually, kahit mapabata, mapamatanda, inakikita natin. Maglagay lang kayo sa isang computer shop, may makikita ka doon kahit isa na matanda ano na naglalaro ng scatter kung tawagin. O yung mga online gambling sites, ano, yun yung pinapasok nila, mga online gambling applications. Mga kababayan, isa pa sa nakakalungkot dito, hindi ko napapangalanan kung sino or hindi ko nasasabihin kung saan, pero nakarinig ako ng isang conversation, pag-uusap ng mga magkakatrabaho. Ano. At itong mga taong ito, I'm sure, itong mga tao ay nasa minimum wage. Yan. Yung kanilang salary o yung kanilang sinasahod sa kada buwan. Actually, ang alam ko nga, pakyawan yung, ano, sa kanila, yung bayad sa kanila. Isa sa mga nakakalungkot doon, binubuyo nung ilang niyang mga kasama na mag-scatter yung isa doon sa ilang sa kasamahan nila no na nag-uusap. Nakakalungkot doon mga kababayan kasi dapat hindi yan ganun ka-accessible sa ating mga kababayan, especially doon sa mga kababayan natin na hindi naman po wala, kumbaga wala silang disposable income. Yung mga taong how do I say this? Siguro isang kahig isang tuka ano po. Dapat itong usapin ng online gambling ay matugunan po ng ating pamahalaan agad. Matapos nga no, na pag-utos ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maalis yung mga pogo sites dito po sa ating bansa, ay nananatili ano, na sakit na iniwan na itong mga pogo sites yung ugali no, nakasanayan na ng ating mga kababayan na paggamit ng mga online gambling applications. Pag nakakalungkot yan na balita, isa po yung we see this sa mga taong hindi kayang mag-regulate ng pagkanilang gambling addiction. Anako, isa po yung sakit mga kababayan. Kaya panawagan natin sa ating mga kababayan, kung hindi po ninyo kayang suportahan ano, yung inyong mga ginagawa gaya niyan, sana mga kababayan, huwag na lang natin pasukin altogether. Ano, huwag na nating subukan yung paglalaro ano ng scatter. And even hindi lang doon sa mga taong isang kahig isang tuka ano po. Meron din mga miyembro ng legal profession . Nagulat ako, kwento ng isa kong kaibigan sa akin from the legal profession din. yung ilan sa ating mga kababayan, hindi ko nababanggitin kung saan eh, kasi bawal. Bawal kasi yung ano, mga government employees, mga kababayan, maglalaro ng yan, ng scatter, ng mga online gambling applications, gagamit yan, bawal po. But again, ulitin natin yung ating ginukwento, members of the legal profession, ano, maglalaro. Pag tinatanong ko, oh, magkano yung nagagastos nila? Well, ito lang kagandahan siguro. Sasabihin sa akin nung kakilala ko, 2K. Tapos kapag natalo, titigil na. Pero mga kababayan, ang problema po kasi dito, yung nagiging normal na, yung normalization ng paggamit na ito, ang pinakamalala pa rito, kapag ginamit na ito bilang solusyon doon sa kanilang pangangailangan, hindi po masusolusyonan ng pagsisugal ang inyong pong mga pangangailangan. Ang oras po natin, 21 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Ronda, Pilipinas! Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 78. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Bagong umaga, bagong liwanag, araw-araw, bagong pag-asa, bangon, bayang mahal. Isang oras ng programang siksik sa impormasyon, balita, panayam at makabuluhang diskusyon. Mga isyung pambayan na tututukan para sa mabilis na pagbangon muli ng ating bayan. Bangon, bayang mahal, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Dalawang po tatlong minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Kaya nga po ng ating binabanggit, ano po, ang isa sa mga mapapag-usapan, maya-maya, ano, kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ay may kinalaman po dito sa Uplift Assistance Program. Ito po ay pag-uutos ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ilamang po yung ginagawa sa Metro Manila, kung hindi, ginagawa po yan sa lahat ng panig ng atin pong bansa. Paluzon man, Mapa Visayas man o Mapa Mindanao, naaabot ng tulong mula po sa ating pamahalaan. Kaya nga po ng ating binabanggit, ang tabayanan po natin ang pag-uulat ng ating kasamang si Gary Carl Carillo mula sa Radyo Pilipinas Albay. Ito pa yung may kinalaman sa pamamahagi ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung Uplift Assistance Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasi mga kababayan, ito pong ngayong umaga, ano po, yung marangkada na yan sa Legazpi City.

0: Abang inaantabayan po natin ang ulat na yan mula pa rin kay Gary Carl Carillo. Usapan naman natin mga kababayan ng medyo magkakaroon ng batuhan, eh, no? Ng batuhan ng putik sa Senado. Dahil kakaungkatan ng past, sabi nga ng ano, to quote a famous movie, no, dito sa atin pong bansa. Wow, nag-uungkatan ng past. Ano kaya ang past ang inuungkat? Ito po may kinalaman, ano, dun sa alleged na ghost flood control projects. Yan, ghost flood control projects sa Taguig. Alam niyo na kung sino, mga kababayan, yung namumuno sa Taguig noong mga panahon na yon. Kakainitan kasi, no? Si Senator Judge Alan Peter Cayetano at si Senator Judge Ping Lacson. Adadamay pa, no? Sa usapin si Senator Judge Erwin Tulfo. Tataka daw sila bakit daw, well anyway mga kababayan, tatalakayin natin yan sa ilang saglit, pero papasukin muna natin ang balita na ito mula kay Gary Carl Carillo mula sa Radyo Pilipinas Salbay, pamamahagi ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung Uplift Assistance Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Marangkada na sa Legazpi City. Ang ulat niyan mula kay Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bilang pagpalima sa naging kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., organisado at tahimik ang pagsisimula ng pamamahagi ng tulong pinansyal ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5 sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance Program ng Pangulo dito sa Legazpi City, Albay. Ngayong araw, ayon sa panayam natin mula sa Department of Social Welfare and Development Field Office 5, aabot sa mahigit 2,000 na mga benepisyaryo dito sa lalawigan ng Albay ang target mabigyan nitong assistance program. At ngayong araw, isasagawa ang pamamahagi dito sa Legazpi City, Albay, kung saan target ngayong araw na mabigyan ng 2,000 pesos na cash assistance ang nasa 500 benepisyaryo mula sa Legazpi City, Albay. At sa kabuuan, batay sa tala ng DSWD Bicol, aabot sa mahigit 8,000 Bicolano ang tatanggap ng ayuda sa buong Bicol Region. Mayroong 1,900 na mga benepisyaryo sa Sorsogon, mahigit 1,000 sa Catanduanes, mahigit 900 sa Camarines Sur, 900 benepisyaryo sa Camarines Norte at higit 800 naman sa Masbate. At itong cash assistance na ito, itong Uplift Assistance Program ay mula sa 4Ps at walang gutong programa. At gayon din, ang mga mahihirap at near poor households na natukoy sa community-based monitoring o CBMS ng PSA, gayon din ang mga kwalipikadong manggagawa na may mababang kita na sa talaan ng SSS ay makakatanggap din ng 2,000 pisong cash assistance kada buwan mula ngayong Hulyo hanggang December sa pagtatapos ng taon. Inaasahan ng DSWD na makakatulong itong programa sa pagpapagaan ng gastusin ng libo-libong pamilyang Bicolano sa gitna ng patuloy na hamon ng kabuhayan, gayon din ang patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Salamat, Gary Carl Carillo, mula po yan sa Radyo Pilipinas, Albay. Di dyan natatapos mga kababayan ang pamamahagi po o yung distribution ng Uplift Assistance Program. Dahil may ulat din ng ating kasamaang si Marian Bastasa, kugnay po ng distribution ng Uplift Assistance na umaraangkada sa ilang lugar sa bansa.

0: Binantay natin, ano, ini-establish natin yung linya ni Marian Bastasa. Ito, papasukin na natin ang ulat na ito, distribution ng uplift assistance sa barangkada na sa ilang lugar sa bansa. Ang ulat niya na mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Al nagsimula na ngayong alaga ang pamahagi nga ng uplift assistance para sa Group 2 beneficiaries sa ilang bahagi ng bansa. Kabilang sa unang venue ay ang payout sa Opaw Gym sa Barangay Opaw, Mandawi City sa Cebu, kung saan tumatanggap ang mga beneficiaryo ng 2,000 cash assistance bilang karagdagang suporta sa gitna ng idiniklarang energy emergency. Ayon kay DSW spokesperson ASIC Irene Dumlao, kasabay rin nagsimula ang payout sa Tacloban City, Ormoc City, Leyte, Calbayog City sa Samar at Davao Occidental. May payout din sa Mandaluyong City, Pateros at maging sa Makati City. Ang mga beneficiaryong ito na nasa Group 2 ay natukoy sa pamamagitan ng 2024 Community-Based Monitoring System ng PSA at ng DepDev. Sila kasi yung kabilang doon sa mga poor at near-poor households na hanggang 25% sa itaas ng poverty threshold. Ipinatutupad itong uplift assistance sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Marcos Jr. para patulungan ang mga pamilya na mapanatili ang kanilang purchasing power sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Prime, salamat, Marian Bastasa. Ugnay nga po ng ulat na yan na tatanggapin naman natin sa ilang saglit ang panayam mula po kay Assistant Secretary Irene Dumlao mula po sa DSWD. Siya po ang tagapagsalita ng DSWD. Kamustahin po natin ang naging turnout ng naunang pamamahagi po ng Uplift Assistance Program. Oras po natin, 32 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng pag-aasa para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Bilang isang benepisyaryo ng SLP, malaki rin ang tulong sa akin tulad sa mga pang-araw-araw namin at saka sa mga neighbor namin na naka-benefits din. Gaya ng mga naglalakbo, ng mga paninda namin tulad ng Bishop at Punda. So, malaking tulong din talaga sa amin ang livelihood na binigay ng DSWD sa government natin. Maraming salamat na sana palawakin nyo ang mga beneficiary ng katulad namin.
6: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayo tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
4: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
7: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
8: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
7: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
8: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
7: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Pinalakas, pinalawak.
14: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas
13: and Capital 104.3 Collab.
15: Collab.

0: At mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
3: Radio Pilipinas
2: News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon
7: sa Philippine Sports Market.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 sa impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
10: Sports Radio 918.
0: Radio Magazine 1278.
10: At Radio Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3
12: Radio Pilipinas World Service.
10: Sports Radio.
13: Radio Magazine.
10: Serbisyo Publiko.
11: The AM and FM collab
10: sa Capital 104.3 FM.
14: Radio Pilipinas.
10: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
16: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
17: 41 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Tanggapin muna natin ang ulat na ito mula kay kinakapatid na AJ Ignacio, isang foreign solar energy company nakipagpulong sa Department of Trade and Industry para sa pagnanais nitong mamuhunan sa renewable energy sa Pilipinas. Uy, sino kaya ito? Alamin natin kay kinakapatid na AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Yes, kinakapatid na yan, nakipagpulong nga ang isang foreign solar energy company na Huge Solar Technologies Co. Limited sa Department of Trade and Industry para nga sa plano nitong pag-expand ng kanilang negosyo na solar energy sa Philippine market at makatulong sa policy landscape na susuporta sa renewable energy investment sa Pilipinas. Ang naturong pagkikipagpulong ay nilalamanap ang pagtanggap nga ng Department of Trade and Industry sa pagpasok ng naturang energy investments at pagpapalakas ng predictable business environment, particular sa solar energy. Muli naman siniguro ng Department of Trade and Industry na patuloy nila yung susuporta ng mga ganitong klase ng pamumuhunan dahil ito ay napapanahon at kinakailangan na ng ating bansa upang makatulong sa energy conservation ng Pilipinas at maging sa pagpasok ng ilang pang pamumuhunan sa sektor na ito. At nagpasalamat naman ang naturang kumpanya sa mainit na pagtanggap ng ating bansa sa pangunahan ng DTI Secretary na patuloy din ang sisiguro na kanilang pag-uusayan ang pagpasok ng kanilang kumpanya sa energy o renewable energy sa Pilipinas. Kinakapatid na yan, mula pa rin dito ano, sa DTI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
0: Report.
17: Nangulat ni kinakapatid na AJ Ignacio. Samantala, tanggapin pa natin ang mga karagdagang pang mga balita mula pa rin sa ating mga kasamahan mula sa ating mga network stations. Fortunately, mga kababayan, nasa field si Assistant Secretary Irene Dumlao. Talaga napakasipag ano, ni Asik Irene, especially hindi lamang po no, sa pagbibigay ng panayam sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid, sa hanap buhay, sa media. But of course, a very very active din si Assistant Secretary Irene Dumlao sa actual work ng DSWD dun sa mga field work nila no, very very hands-on si ASEC. Yan, kudos po kay Assistant Secretary Irene Dumlao.
16: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
17: Apat na put apat na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Balikan lang natin ano, yung napag-usapan natin nung nakalipas nating mga episodes, mga kababayan. Kung saan gumawa nga po ang isang Chinese-owned and controlled na news agency yung AI video depicting na ang Pilipinas daw ay isang unggoy na kinokontrol ng dalawang makapangyarihang bansa. Presumably, ang nire-represent nito ay ang Estados Unidos at ang bansang Japan. But the thought, the symbolism remains, mga kababayan. Talagang racist itong mga Chino na ito laban sa mga Pilipino. And even no, nung kinall out na sila ng Department of Foreign Affairs, kinall out na sila ni Secretary Gilberto Chodoro, kinall out na rin sila no, ni Commodore J. Tariela. Very nonchalant, sabi nga ng mga ano, mga medyo Gen Z. Ano, but ibig sabihin noon, mga kababayan, walang pakialam ang China sa naging backlash na natanggap nito dahil sa nasabing AI-generated video. Sinasabi nila, eh hindi naman galing sa Beijing o hindi galing dun sa kanilang party yung nasabing AI video. Remember mga kababayan, this is the same China na binatikos si J. Tariela dahil sa paggamit ano ng picture ni Winnie the Pooh. Bakit kaya sila takot na takot ano kay Winnie the Pooh? Eh napaka cute kayang cartoon character si Winnie the Pooh. Even going as far as no sinesensor sa China si Winnie the Pooh. Sa mapapaisip ka na lang rin, eh, bakit kaya? Bakit kaya sinesensor si Winnie the Pooh? Meron bang tao nakamukha ni Winnie the Pooh doon? Baka ma-hurt yung tao na yun, yung kamukha ni Winnie the Pooh. Pero, ang isa lang maliwanag doon, mga kababayan, hindi tayo pasisiil. Kung mga keyboard warrior, yung mga Chinese, ano, na nasa internet o itong mga nagpapalabas ng mga maling impormasyon laban po sa ating bansa. Gayun na rin gumagawa no ng mapanglibak, ano, mapang alipusta ng mga video laban po sa ating bansa, sa atin po mga opisyal. Kailangan sigurado doon mga kababayan. Kahit ang mga Pilipino eh sanay na sanay sa pagiging keyboard warrior. Kaya inuulan, no, pinuputaktin ng pambabatikos ng mga Pilipino, ang mga pinapalabas no, na walang saysay, walang kabuluhan, no historical basis na sinasabi na itong mga incheck na ito.
16: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Apat na put walong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Gapin natin ang ulat na ito mula po sa Radyo Pilipinas Iligan. Kauna-unahang gawang kabuhayan display sa rehiyong Northern Mindanao, opisyal ng inilunsad ng Department of Labor and Employment Region 10. Ang ulat na yan mula kay Dandy Macarambon ng Radyo Pilipinas Iligan.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Opisyal ng inilunsad ng Department of Labor and Employment o DOLE 10 Northern Mindanao ang kauna-unahan sa rehiyon na gawang kabuhayan display sa pamamagitan ng DOLE 10 Cagayan de Oro Field Office bilang suporta sa mga livelihood beneficiary ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP bilang suporta para tangkilikin sa publiko ang kanilang mga gawang produkto kabilang ang manufacturing at retail sector. Isa itong innovative o makabagong pagtangkilik kauna-unahang nailunsad sa rehiyon upang ilapit sa komunidad ang iba't ibang gawang produkto ng DILP beneficiaries para matulungan silang lumago ang kanilang kita at kabuhayan. Binibigyang halaga ng ahensya ang inisyatibang ito bilang patunay na hindi lamang hanggang pagbibigay ng tulong pangkapital ang programa kundi ang mabigyan din sila ng platform upang maipakita at maibenta sa publiko ang kanilang mga gawang produkto para ipaguyod ang long-term upang matagalang istabilidad ng kanilang kabuhayan. Aminado at magpapasalamat ang mga natulungang benepisyaryo na malaki ang naitulong ng inisyatibang ito para lumago ang kanilang negosyo at kita sa tulong ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Pangasinan State University, kauna-unang HEI sa Asia na tumanggap ng pinakamataas na Investment in People Accreditation. Ang ulat niyan mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
16: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
16: Report.
5: Nagtala ng panibagong pagkilala ang Pangasinan State University o PSU matapos itong maging kauna-unahan at tanging higher education institution o HEI sa Asia na ginawaran ng Investors in People o IIP Platinum Accreditation. Formal na iginawad ang Platinum Accreditation noong 14 ng Hulyo 2026 sa DTNV Convention Hall matapos makapasa ang universidad sa masusing international assessment na isinagawa noong Abril 2026. Ayon kay PSU President Dr. Albert M. Galas, ang pagkilalang natanggap ng universidad ay bunga ng sama-samang pagsisikap ng mga guro, kawani, estudyante at alumni gayon din ang iba pang stakeholders. Aniya, pinatutunayan ng accreditation na ang pagpapahalaga sa mga tao ay nagbubunga ng dekalidad na serbisyo at mahusay na pagganap ng isang institusyon. Sinabi naman Investors in People Assessment Team Chairperson Janet Webster na nasaksihan ng kanilang grupo ang patuloy na pagbabago ng PSU mula nang simulan nito ang Investors in People journey noong 2016. Aniya, ang Platinum Accreditation ay hindi lamang nakabatay sa pagbasa sa assessment kundi sa matatag na kultura ng pamumuno at dedikasyon ng mga empleyado ng universidad. Ang IIP ay isang international accreditation framework na sumusukat sa kahusayan ng isang organisasyon sa pamumuno, pagpapaunlad sa mga tauhan at people management. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
17: Mga kinatawan ng Eastern Visayas, kinilala sa national finals ng Walang Gutom Kusinero Cook-Off Challenge. Ang ulat niyan mula kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
16: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
16: Report.
6: Nagbigay ng karangalan sa Eastern Visayas ang regional champions na sina Emma Pagangpang at Georgeline Cañete mula sa bayan ng Limasawa, Southern Leyte matapos maging national finalist sa Walang Gutom Kusinero Cook-Off Challenge Season 2. Kinatawan ng dalawang Region 8 sa pamamagitan ng kanilang inihandang putahe na tahong garden stock with roasted garlic coconut cream sauce na kabilang sa 12 regional champion entries mula sa iba't ibang panig ng bansa. Bilang pagkilala sa kanilang husay at dedikasyon sa kompetisyon, tumanggap sina Pagangpang at Cañete ng 100,000 pisong consolation prize mula kay First Lady Marie-Louise Liza Araneta Marcos. Ayon sa DSWD, sumasalamin ang tagumpay ng dalawa sa kanilang natamong kaalaman sa kalusugan, kakayahan at kabuhayan sessions ng Walang Gutom program na naglalayong palakasin ang kaalaman ng mga benepisyaryo sa nutrisyon, kabuhayan at paghanda ng masustansyang pagkain. Ipinakita rin ng kanilang paglahok sa pambansang patimpalak ang mayamang kulturang pangkulinarya, lokal na sangkap at talento ng Eastern Visayas, partikular ng isla ng Limasawa. Dinaluhan ng programa ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian, First Lady Liza Araneta Marcos, DSWD Field Office 8, Regional Director Grace Subong, Limasawa Mayor Melchor Petra Cuarta, at iba pang opisyal ng DSWD at mga katuwang na ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
17: At sa pamamagitan ng ulat na yan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito. Maraming salamat sa ating mga nakasama, nakatuwang dito po sa ating palatuntunan, kay Arnel Villamor, kay Mark Bukiron, at kay Marian Milos. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan mula po sa ating production team, Christopher Tirambulo at Miss Glorife Bagon. Ito po ang palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, ang nag-iwan po sa inyo ng isang magandang umaga. Tabayanan po ang mga balita ihatid sa atin ng PBS News Division sa pamamagitan po ni Ms. Seth Bosongan. At matapos yan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang inyong lingkod.
9: Bangon.
13: Bangon.
9: Bayang mahal.
13: Bangon. Bayang mahal.
9: Dito sa Radyo Pilipinas.
13: 738 AM.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Philippine Standard Time. 8:55.
9: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
20: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Bilang ng mga estudyanteng nakinabang sa mga subsidiya mula sa pamahalaan ngayong taon, umabot na sa higit 30 milyon ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
9: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
9: Report.
21: Higit sa 30 milyong mga estudyante na ang nakabenepisyo sa mga subsidiyang ipinagkakaloob ng gobyerno sa kanila. Ito ayon kay Executive Secretary Ralph Recto ay kasabay ng pagtiyak na magpapatuloy ang pagtulong sa mga karapat-dapat na mag-aaral sa ilalim ng Presidential Scholarship Program upang sila ay makatapos. Sinabi ni Recto na pinasisiguro ng Pangulo na sa lahat ng barangay sa Pilipinas ay dapat na may makapagtapos na mga kabataan at patunay ang scholarship program sa dedikasyon ng administrasyon sa paghubog ng kinabukasan ng mga kabataan Pilipino. Dagdag ng Executive Secretary na nais din tugunan ng programa ang anyay nakakabahalang mga bilang ng mga bumibitiw na estudyante sa gitna ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo. 29% umano ang malapit ng magtapos sa kolehiyo ngunit nasa panganib na bumagsak o hindi magtuloy dahil sa kakulangang pinansyal. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Kampo ni Romualdez handang harapin ang issue sa flood control project. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
9: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas. Report.
22: Higitin ang kampo ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na wala silang tinatakasan at handa nilang sagutin ang mga akusasyong nag-uugnay sa kanya sa kontrobersyal na flood control projects. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, tagapagsalita ng dating speaker, hindi umaalis ng Pilipinas si Romualdez at aktibo pa rin nagtatrabaho bilang kongresista ng unang distrito ng Leyte. Handa umano silang sumunod sa legal na proseso ng Office of the Ombudsman, bagamat iginiit ni Fajardo na wala pa namang matibay na patunay na nagdadawit sa kanyang kliyente sa sinasabing katiwalian. Ipinaalala rin ng abogado na mismong ang ombudsman na ang nagsabi na wala pang formal na preliminary investigation at hindi pa pinapadalhan ng sabina ang dating pinuno ng kamera. Kaugnay nito, kwestiyon ni Fajardo ang integridad ng dating bodyguard ni dating Congressman Elzadico dahil urong sulong at paiba-iba naman umano ang mga pahayag ng mga ito. Bukod dito, binanggit din ng depensa na batay sa pagsusuri ng Independent Commission for Infrastructure, walang nakitang anumang paglabag o palanagutan si Romualdez sa naturang proyekto. Bilang tugon, hiniling ni Fajardo sa pamunuan ng ombudsman na bigyan muna ng sapat na pagkakataon ng dating speaker na maghain ng kanyang opisyal na kontrasalaysay bago maglabas ng anumang pinal na pasya o konklusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: National Bureau of Investigation ipasubpina na ang ilang mga dating opisyal ng SEA Games Organizing Committee sa kanilang isasagawang investigasyon sa irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Narito ang ulat ni AJ Ignacio.
9: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
9: Report.
18: Yes, SF, ipapatawag na ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga dating opisyal ng Philippine SEA Games Organizing Committee bilang bahagi nga ng investigasyon sa mga nasabing irregularidad kaugnay nga ng 2019 Southeast Asian Games. Kabilang sa ipapasabpina, sina Ramon Zuzara, Dexter Estacio, John Lester Brent Suceso at iba pang direktor ng naturang komite para magpaliwanag sa mga transaksyong sinusuri ng NBI. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Batibag na kanilang sisiguruhin na patas at wasto ang kanilang isasagawang investigasyon at kung may pananagutan ay pananagutin kung sino man ang may sala. Zep, mula pa rin dito sa NBI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Sa ibang balita, higit 300 na individual na lumabag sa mga ordinansa nasita sa Oplan Galugad ng Quezon City Police Department. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Umabot sa 373 individual ang nahuli sa isinagawang citywide Oplan Galugad, Bulabog Sita ng Quezon City Police District nitong linggo bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad. Isinagawang operasyon ang sabay-sabay sa lahat ng police station sa Quezon City, katuwang ang mga barangay, DPSO, Task Force Disciplina at mga traffic enforcer. Sa kabuang bilang 306 ang binalaan habang 67 naman ang pinatawal ng citation tickets dahil sa paglabag sa iba't ibang ordinansa. Kabilang sa mga naitalang paglabag ang paninigarilyo at pag-inom ng alak sa pampublikong lugar, sobrang lakas na videoke paglabas sa publiko na hindi angkop ang kasuotan at paglabag ng mga minor de edad sa curfew. Ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, bahagi ang Oplan Galugad ng mga habang ng pulisya para mapigilan ang krimen, mapanatilang disiplina sa komunidad at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Balita naman sa labas ng Metro Manila, Ilocos Region nakapagtala ng 13.9% na pagbaba sa kaso ng dengue. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sa kabila ng pagbaba ng mga kaso ng dengue sa Region 1, nagbabala ang DOHCHD1 matapos makapagtala ng 8 nasawi ngayong taon. Ayon kay Medical Officer 4 Dr. Ruel Bogis, umabot sa 2,726 ang naitalang dengue cases mula Enero hanggang Hunyo 27. Mas mababa ito ng 13.9% kumpara sa 3,166 cases sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Pinaka-apektado mga batang edad 10 hanggang 14, kaya patuloy na sinusuri ang mga paaralan at komunidad na posibleng pamugaran ng lamo. Sinabi rin ng DOH na idinedeklarang outbreak ang isang lugar pag lumampas ang bilang ng kaso sa alert at epidemic threshold. Naglabas na rin ang ahensya ng memorandum na naguutos sa lahat ng ospital na magtalaga ng dengue fast lane para sa agarang gamutan. Pinapayuhan ng publiko na agad magpatingin sa ospital pag may mataas na lagnat at iba pang sintomas ng dengue at iwasan ang self-medication. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
20: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
25: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
26: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa Farmers Co-op rin tayo humahango.
0: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
25: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas babae ng gastos for the consumers.
25: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
0: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
25: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 9 minutes past the hour of 9 a.m.
4: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig pa rin dito sa Radyo Pilipinas, pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kumusta po kayo mga kababayan? Ako po muli, ang inyong lingkod, Al Corpus, sa pangalan po ng atin pong batikang kolumnista at broadcaster. Noong Leslie Bocopo, it's my honor and privilege mga kababayan para upuan ang kanyang programa ngayong umagang ito. Ilang bahagi po ng balitaan natin ngayong umagang ito. Buena mano, mga kababayan. Ang ating DAR Secretary Conrado Estrella III pinangunahan ng paglagda sa deed of donation, blessing at inauguration ng Pangasinan 2nd PMFC perimeter fence sa Pangasinan. Ang ulat niya na mula kay Grace Acuara.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Maituturing na isang mahalagang yugto sa pagpapaigting ng seguridad at kahandaan ng kapulisan ang naitala matapos pangunahan ni DAR Secretary Conrado Estrella III ang paglagda sa deed of donation kasunod ang pagbasbas at

0: formal na pagpapasinaya ng bagong perimeter fence ng Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company sa Tayug, Pangasinan. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Richard Q. Agrade, ang First Commander ng Pangasinan 2nd PMFC, matagumpay na nakumpleto ang konstruksyon ng 11 talampakang taas at 96 metrong haba ng perimeter fence ng kampo. Ang proyekto ay nagsilbing katuparan ng inisyatiba ng pamunuan upang mapalitan ang dating nasirang bakod at higit na mapalakas ang seguridad, kaligtasan at operational readiness ng unit. Naging posible ang pagsasakatuparan ng proyekto sa tulong ng sponsorship ni Dar. Secretary Conrad Estrella III at sa pakikipagtulungan ni na Santa Maria Mayor Julius Ramos at Umingan Mayor Chris Oberta Deo Lines na nagbigay ng mahalagang suporta sa pagpapatupad na nasabing infrastruktura. Malaki rin ang naitulong ng mga nalikom na pondo mula sa sinagawang fun run na may temang Run with the Force, Stride for the Cause na nilunsad ng Company Advisory Group for Police Transformation and Development o CAGPTD. Ang aktibidad ay nagpakita ng malawak na suporta ng komunidad at iba't ibang sektor para sa pagpapatupad ng pasilidad ng kapulisan. Ayon sa pamunuan ng Pangasinan 2nd PMFC, ang bagong perimeter fence ay hindi lamang isang physical na infrastruktura kundi simbolo rin ng matatag na pagkakaisa at pagtutulungan ng Philippine National Police, mga pinuno ng pamahalaan, pribadong sektor at komunidad sa pagsusulong ng pampublikong kaligtasan, kapayapaan at nation building alinsunod sa adhikain ng Bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Grace Acquar. Samantala, magtungo naman po tayo sa Radyo Pilipinas, Davao. Davao City Police Office patuloy na hinihigpitan ang seguridad sa mga paaralan sa Davao City. Ang ulat na yan mula kay Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Patuloy na hinihigpitan ng Davao City Police Office o DCPO ang seguridad sa mga paaralan sa Davao City sa pamamagitan ng Mandatory Bag Inspection, Explosive Ordnance Disposal o EOD Clearing Operations, pinaigting na Police Visibility at Information Dissemination kasunod ng bomb threat na pumalat sa social media. Ayon sa DCPO, layunin ng makakbang na mapigilan ang pagpasok ng mga individual o ipinagbabawal o kahinahinalang bagay sa loob ng mga paaralan at matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng DCPO sa Regional Anti-Cybercrime Unit o RACU upang matukoy ang nasa likod ng bomb threat habang hinihikayat ang publiko na agad iulat sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang gamit o aktividad. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: 100,000 pisong halaga ng mga makinarya at mga gamit ipinamahagi sa mga magsasaka at mangingisda sa kanlurang Kabisayaan. Ang ulat na yan mula kay JP Hervas ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Ipinamahagi ng Department of Agriculture sa pangunan ni Secretary Francisco Chu Lavral Jr. ang iba't ibang makinarya at kagamitan na may kabuong halaga na mahigit 100,000 piso. Ama ito ay tinanggap ng mga magsaka at mangisda mula sa 5 lalawigan sa kanlurang Kabisayaan. Kabilang sa mga ipinamahagi ang corn mill, combined harvester, delivery van, hauling truck, recirculating dryer, tractor, water pump at shredder. Bukod dito, 5 fiber reinforced plastic boat na may kasamang makina at aksesorya ang ipinagkaloob sa mga mangisda ng Banati, Iloilo. Samantala, 13 shellfish grower naman mula sa Dumagas, Iloilo ang nakatanggap ng Oyster Culture Project. Ang pamahagi ng mga makinarya at kagamitan ay isinagawa kasabay ng inaugurasyon ng Modernized Rice Processing Center sa Barangay PD Monfort South sa Dumagas, Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Northern Mindanao, nagsagawa ng coastal conservation sa Libertad, Misamis Oriental. Ang ulat na yan mula kay Noel Colonia ng Radyo Pilipinas, Singoog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Nagsagawa ng coastal conservation ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 10 sa Libertad, Misamis Oriental sa pamagitan ng pagtanim ng 1,100 na mangrove propagules sa kanilang shoreline. Bahagi na ito ng aktibidad sa pagdiriwang ng BIFAR 79th Anniversary sa Timang Ahinsyang Aksyon Agad, One Heart, One Family. Pinangunan ito ni BIFAR 10 Regional Director Edward Yasay ang mangrove planting kasama ang Provincial Fisheries Officers, mga kawani, OGT, para maproteksyonan ang coastal resources ng Region GES. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Industriya ng abaka, pinagtibay sa 4 na araw na livelihood ng Filmfida, ng DTI at ng lokal na pamahalaan ng Bayog, Zamboanga del Sur. Ang ulat niyan mula kay Justine Bulanon ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinangasiwaan ng Philippine Fiber Industry Development Authority of Filmfida Regional Office 9 ang 4 na araw na livelihood training hinggil sa paggawa ng bag gamit ang lubid na abaka sa barangay Kanawayan ng Espilidad ng Bayog sa Zamboanga del Sur. Anong sabing pagsasanay ay sinagawa sa pakipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Bayog at ng Department of Trade and Industry sa naturang probinsya. Sa pamamagitan ng mga hands-on na demonstrasyon at mga practical learning session, natutunan ng mga kalahok ang kasanayan sa paggawa ng bag gamit ang lubid ng abaka. Nagsilbing daan din ito upang mabukas ng oportunidad para sa kabuhayan ng mga partisipante habang isinusulong ang paggamit at pag-angat sa halaga ng mga lokal na produkto ng abaka. Sumasalamin ang naturang inisyatiba sa pagsisikap ng mga ehensya ng pamahalaan, katuwang ang mga pamahalaang lokal sa pagpapalakas sa mga magsasaka ng abaka, pagtataguyod ng negosyo sa kanayunan, at pagpapatatag ng industriya ng abaka sa probinsya ng Zamboanga del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Justine Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: 25 na magsasaka sa Burgos, Ilocos Norte, sa ilalim sa organic farming training ng TESDA. Ang ulat niyan mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Sumailalim sa orientation at briefing ng 25 na magsasaka na beneficiaryo ng libreng skills training ng Technical Education and Skills Development Authority sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte. Ayon kay TESDA Specialist and Training Scholarship Focal Person Marinel Marcos, aaralin ng mga magsasaka ang Organic Agriculture Production in situ upang mas magkaroon pa ng makabagong kaalaman sa pagsasaka na hindi gumagamit ng inorganic agriculture inputs. Dapat na aabot sa 29 na araw ang skills training. Bahagi lamang ito sa target ng pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng pag-asa at kinabukasan ang mga magsasaka upang magpatuloy na matulungan ang kani-kanilang pamilya, gayon din sa produksyon ng pagkain para sa bansa. Patuloy naman ang mahigpit na ugnayan ng TESDA sa mga lokal na pamahalaan sa Ilocos Norte upang mapalakas ang sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pagtutulungan ng Department of Agriculture Bicol at ng Department of Education Naga, malaking hakbang sa pagsusulong ng gulayan sa paralan. Ang ulat na yan mula kay Myra Revilla ng Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ipinahayag ni Hazel Rose Umpay, coordinator ng gulayan sa paaralan, integrated school model ng Department of Education Naga, na inilunsad ng DepEd ang gulayan sa paaralan program sa pamamagitan ng memorandum na ipinalabas noong 2007 kung saan hinihikayat ang lahat ng public at private elementary and secondary school na gumawa ng garden. Layunin nito na matugunan ang school-based feeding program. Nakita ng DepEd na kailangang ituloy-tuloy ang feeding program sa mga paaralan dahil maraming mga mag-aaral na mababa ang timbang. Kaya muling nagpalabas ng memorandum ang DepEd para sa pagkakaroon ng garden sa bawat paaralan. Kaakibat ng kautusan na palakasin ang gulayan sa paaralan para matugunan ang pagpapatuloy ng feeding program, ang Department of Agriculture ang nagbibigay ng training, garden tools, garden soil at mga pananim na gulay. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Alos 38 milyong pisong presidential assistance na ipamahagi na sa mga mangingisda sa Bicol Region. Ang ulat niyan mula kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Umabot na sa halos 38 million pesos ang kabuwang tulong pinansyal na naipamahagi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol sa higit 16,000 kwalipikadong mangingisda sa rehiyon sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program na kompleto ng pamamahagi ng ayuda sa lalawigan ng Camarines Sur na may 5,239 na benepisyaryo, Camarines Sur na may 2,465 benepisyaryo, at Catanduanes na may 2,225 na benepisyaryo. Samantala, nasa 2,946 na benepisyaryo ang nakatanggap na ng tulong sa Albay, 1,525 sa Masbate at 1,903 sa Sorsogon, kung saan nagpapatuloy pa rin ang pamamahagi upang makompleto ang kabuuan bilang ng mga tatanggap. Bahagi ang naturang programa ng patuloy na hakbang ng pamahalaan upang magbigay ng agarang suporta sa mga magsasaka at mangingisda, lalo na sa pagpapatuloy ng kanilang kabuhayan at pagtugon sa mga hamong kinakaharap ng sektor ng pangisdaan. Sa ilalim ng programa, nakakatanggap ang bawat kwalipikadong benepisyaryo ng tig 2,325 pesos na tulong pinansyal. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Department of Agriculture, Ilocos Region, na bahagi ng higit 3.5 milyong pisong livestock interventions sa mga magsisaka sa La Union at Ilocos Sur. Ang ulat niya na mula kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura, namahagi ang Department of Agriculture Regional Field Office 1 ng mahigit 3.5 milyong pisong halaga ng livestock interventions sa mga samahan ng mga magsasaka sa La Union at Ilocos Sur sa ilalim ng SAAD Program Phase 2. Kabilang sa ipinamahagi ang upgraded cattle, gayon din ang cattle fattening at cattle grower feeds na inasahang makatutulong sa pagpapabuti ng produksyon ng paghahayupan at kabuhayan ng mga benepisyaryong magsasaka. Nakinabang sa programa ang Palina Amyanan Farmers Association sa Pugu at the Les Burgos La Union Livestock Association sa Burgos, Kapwa sa La Union, gayon din ang Kapakapa Farmers Association sa San Esteban, Ilocos Sur. Ayon sa DARFO1, layunin ng naturang intervensyon na palakasin ang lokal na produksyon ng mga alagang hayop, mapataas ang kita ng mga magsasaka at maisulong ang mas matatag at napapanatiling kabuhayan sa mga komunidad sa ilalim ng SAAD Program Phase 2. Dumalo sa aktibidad ang mga kinatawan ng DA, mga opisyal ng lokal na pamahalaan at mga lider ng barangay bilang pagpapakita ng kanilang patuloy na suporta sa mga benepisyaryo ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mga apektado ng fish kill sa Sanchez Mira, Cagayan, pinagkalooban ng tulong pinansyal ng DSWD. Ang ulat niyan mula kay April Jane Salucon Racho ng Radyo Pilipinas Tuguegrao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Sinaklolohan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 ang mga mangingistang naapektuhan ng fish kill sa Sanchez Mira, Cagayan, dulot ng matinding init ng panahon. Sa pagkikipag-ugnayan sa LGU, umabot sa 375,000 pesos na halaga ng financial assistance ang ipinamahagi ng ahensya sa mga naapektuhan ng malawakang pagkamatay ng mga inaalaga ang bangus sa lugar. Ang naturang tulong na hiniling ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ng provincial government sa ahensya ay naipamahagi sa 75 fish cage operators na nakatanggap ng tig 5,000 piso. Sa ilalim ng programang assistance to individuals in crisis situation, layo ng ahensya makapagbigay ng agarang tulong sa mga apektadong mangingisda at ng maalalayan ng mga ito sa muling pag-recover at unti-unting pagpapatuloy ng kanilang aquaculture activities. Una nang naisagawa ang emergency harvest at local purchasing drive upang mabawasan ang pagkalugi ng mga mangingisda sa naturang munisipalidad. Tinitiyak naman ang ahensya na handa ang social protection programs nito upang alalayan ang mga vulnerable sector na apektado ng mga kalamidad at biglaang krisis sa ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegrao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Fisheries Scholarship Program nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga nais maging profesional sa pangisdaan. Ang ulat niya mula kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Burongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Hinihikayat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR Eastern Visayas ang mga kabataang nagnanais kumuha ng kursong Bachelor of Science in Fisheries na mag-apply sa Fisheries Scholarship Program FSP upang makatanggap ng tulong pinansyal sa kanilang pag-aaral. Bahagi ng kampanya ng BFAR ang pagbabahagi ng kwento ni Rosa Bea Piamonte, isang scholar na nagsabing naging daan ang kursong BS Fisheries upang makapaglingkod sa mga mangingisda, makatulong sa pangangalaga ng yamang tubig at makapag-ambag sa pangunlad ng mga pamayanan. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ang mga kwalipikadong scholar ng buwanang living allowance na 5,000 pesos, book allowance na 2,000, school fees na hanggang 2,000 pesos bawat semestre, OJT o practicum support na 3,000 pesos, thesis o special problem support na 7,000 at graduation support na 1,500 pesos. Ayon sa BFAR Eastern Visayas, layunin ng Fisheries Scholarship Program na makahubog ng bagong henerasyon ng mga profesional sa larangan ng pangisdaan na may kakayahan at malasakit sa pangangalaga ng yamang dagat at pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga komunidad na umaasa sa sektor ng pangisdaan. Pinapayuhan naman ang mga interesadong aplikante na bisitahin ang opisyal na Facebook page ng BFAR Eastern Visayas upang malaman ang mga kwalifikasyon at proseso ng aplikasyon sa Fisheries Scholarship Program. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pilipinas na mayagpag sa International Folk Dance Festival sa Indonesia. Ang ulat na yan mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagbigay ng panibagong karangalan sa bansa ang Burma Tiwihon Dance Theater in MTV Albay matapos masungkit ang kampiyonato sa street at stage performance sa First West Java International Fan Folk Festival 2026 na ginanap sa Bandung, West Java, Indonesia. Ayon kay Joshua Roy Pacheco Riaso, trainer ng Kupunan, pinalo nila ang mahigit 20 contingents mula sa Russia, Malaysia, India at iba't ibang delegasyon ng Indonesia sa prestigyosong International Folk Dance Competition. Binubuo ng 30 dancer ang Burma Tiwihon Dance Theater na nagsagawa ng halos 3 buwang masinsinang paghahanda at ensayo upang maipakita ang husay at mayamang kultura ng Pilipinas. Malaki rin ang naging ambag ng mga sumusuporta sa kanilang paglahok, kabilang ang lokal na pamahalaan ng Tiwi, Tiwi District Teachers, Special Program in the Arts Students ng Tiwi Agro Industrial School at Aboitiz na tumulong sa paghahanda ng Kupunan. Patunay ang tagumpay ng Burma Tiwihon Dance Theater sa husay, talento at dedikasyon ng mga Pilipinong alagad ng sining. Sa pamamagitan ng kanilang natatanging pagtatanghal na ipamalas nila ang mayamang kultura at tradisyon ng Pilipinas habang muling itinataas ang bandila ng bansa sa isang internasyonal na kompetisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Uplift payout ng DSWD sa lungsod ng Muntinlupa, Marangkada na ngayong umaga. Ang ulat niyan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Kinakapatid, good morning. Balikan natin ang ulat na yan ni kinakapatid na AJ Ignacio. Oras po natin, 29 na minuto. Makalipas ang alas 9 ng umaga, we'll take short break. Magbabalik po ang Leslie Bukobo Live.
1: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
14: Gandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
15: Alam ko nakakatakot.
14: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
15: Ako po si Emaling Pascua, nakatira po sa Barangay 2, San Andres, Bacaloa, Ilocos Norte. Marami po ang naitulong sa amin ng pamahalaan. Tulad nito, nakuha po akong isa sa maging purpose po. Ang natanggap kong tulong ay ang mga rice subsidy, educational assistance, at saka itong livelihood project, pagtapos na po ang tatlo kong anak. Dito po manggagaling ang pang-araw-araw namin gastusin. Ang dagdag allowance ng aking bunso, sana magtapos yan next year sa kanyang pag-aaral.
16: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayo tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
1: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Kung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
17: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
1: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
17: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
1: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko.
18: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: 34 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga, balikan natin ang ulat ng ating kasamang si AJ Ignacio. Uplift payout ng DSWD sa lungsod ng Muntinlupa, umarangkada na ngayong araw. Ang ulat niyan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Yes, kinakapatid Tanyan, umarangkada na ang uplift payout ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa lungsod ng Muntinlupa ngayong umaga, kung saan patuloy nga ang isinasagawang verification at validation process sa mga kwalipikadong beneficiaryo sa nasabing programa. Kinakapatid Tanyan, makakatanggap ng tip 2,000 pesos ang bawat qualified beneficiaries mula sa DSWD once na makompleto nilang ilang mga requirements at ang kung kasama sila sa master list no ng Muntinlupa City LGU. Samantala, kinakapatid na yan, bukas ang alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dito nga, no, sa mga Muntinlupeño na nakikinig sa atin sa Radyo Pilipinas ay isinasagawa ang Uplift Payout sa Alabang Public Market dito nga sa Barangay Alabang sa Muntinlupa City. Mga kapatid na alyan, mula pa rin dito sa Muntinlupa para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Samantala, tulong ng Department of Agriculture Cagayan Valley para sa mga magsasaka na apektado ng El Nino na katakda ng ipamahagi. Ang ulat niyan mula kay Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas Tuguegarao.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Nakahandang mamahagi ng ayuda ang GA Regional Field Office 2 sa mga Cagayan ng magsasaka at maging isda na direktang naapektuhan ng nararanasang tagtuyot ngayon sa lalawigan. Sa naging pag-uusap ni Governor Edgar Aglipay at Regional Executive Director Rosemary Aquino ng GA Region 2, lumabas na white corn seeds ang ipapamahagi ng DA bilang pamalit sa mga nasirang tanim ng mais na mga Cagayan ng magsasaka. Dagang nito, magkakaloob din sila ng mongo seeds na angkop sa panahon ng tagtuyot at mga alternatibong pananim katulad ng ube, sibuyas, watermelon, at iba pang uri ng punlang gulay na maaari itanim sa mainit na panahon. Kabilang din sa planong ipapamahagi ang solar-powered irrigation pump sa mga sakang malapit sa Cagayan River upang mataya ang supply na tubig para sa mga ipamamahaging alternatibong pananim. Inatasan naman ni Governor Edgar Aglipay ang Office of the Provincial Agriculturist na makipag-ugnayan sa lahat ng Municipal Agriculture Office para sa listahan ng mga corn farmer na lubhang naapektuhan ng El Nino na tatanggap na nasabing tulong. Sa inisyal na datos ng OPA, umaabot na sa 16,321 na magsasaka at mangingisda ang matinding naapektuhan ng tagtuyot. Kasama sa isinagawang kulong ng mga opisyalis ang provincial government ng Cagayan, technical staff ng DA, taga BFAR, NIA, PCIC at iba pang ahensya. Para sa Bangko Pilipinas, din ito Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Higit 1,000 mga robusta seedlings tinanim para sa rehabilitasyon ng mga bundok sa karangalan na Nueva Ecija. Ang ulat niyan mula kay Leslie Jimino ng Radyo Pilipinas Tayug.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Matagumpay na naitanim ang mahigit 1,000 robusta coffee seedlings sa mga kabundukan ng Karanglan Nueva Ecija bilang bahagi ng malawakang rehabilitasyon sa kalikasan na pinangunahan ng Central Luzon State University at Central Luzon Agriculture, Aquatic at Natural Resources Research and Development Consortium. Paunang layunin na aktibidad na muling buhayin ang kagubatan ng Karanglan na labis na napinsala ng mga nagdaang forest fires o sunog sa gubat. Bukod sa proteksyon sa kapaligiran, target din ng proyekto na maghatid ng sustainable livelihood o pangkabuhayan sa mga lokal na komunidad sa pamamagitan ng agroforestry o pagtatanim ng kape sa ilalim ng mga puno. Lubos naman ang pasasalamat ng sanggunyang bayan ng Karanglan sa CLSU at Clardec sa walang sawang pagtugon sa mga pangailangan at advokasya ng kanilang bayan. Tinayak din ng lokal na pamahalaan na mananatili silang katuwang sa mga susunod pang proyekto para sa patuloy na pag-unlad at pangalaga sa kalikasan. Ang tree planting activity na ito ay opisyal ng bahagi ng pagdiriwang ng 50th founding anniversary ng Clardec na may temang Clardec at 50 Connecting Science, Society and Sustainability. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tang kooperatiba sa Minalabak, Camarines Sur, mas nakakatipid sa singil ng kuryente dahil sa solar-powered pump irrigation project ng pamahalaan. Ang ulat niyan mula kay Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas Naga.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Ipinagmalaki ng New Mataorok San Jose Sagrada Familia at Baliwag Viejo Multipurpose Cooperative o New MASBA MPC sa Minalabak, Camarines Sur na sa tulong ng Solar Powered Pump Irrigation Project mula sa National Irrigation Administration, nakakatipid na ang kanilang asosasyon pagdating sa singil sa kuryente. Ayon kay New MASBA MPC Chairman Jesus Prevaldos, kung dati nahihirapan sila sa pagbabayad sa singil ng kuryente na umaabot ng halos kalahating milyong piso bawat buwan, Ngunit noong buwan ng Mayo, ipinagmalaki ni Privaldos na mahigit sa 1,000 piso na lamang ang bayarin nila sa kuryente sa tulong ng nasabing proyekto. Kaugnay nito, labis ang pagpapasalamat ni Privaldos kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa NIA at sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan sa proyektong ito na naghatid ng ginhawa sa mga magsasaka. Samantala, nagpapatuloy ang ginagawang pagpapatrabaho sa karagdagang pump sa service area ng New Masba MPC upang matiyak ang tuloy-tuloy na patubig sa mga sakahan sa Minalabak. Magugunita na noong Marso 2026, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pag-inspeksyon sa Solar Powered Pump Irrigation Project sa New Masba MPC sa Minalabak, gayon din ang kaparehong proyekto sa San Agustin San Ramon Agrarian Reform Cooperative sa Bayan ng Bula, Camarines Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: City Agriculturist's Office nagkaloob ng multi-cultivator sa Farmers Association sa Davao City. Ang ulat na yan mula kay Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Davao.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Nagkaloob ang City Agriculturist's Office o CAGRO ng isang multi-cultivator sa Dalyaw and Plantation Lipadas Watershed Association o DAPLIWATA, isang farmers association sa Davao City bilang bahagi ng programa ng lokal na pamahalaan sa pagpapalakas ng mekanisasyon sa sektor ng agrikultura. Kasabay ng turnover, nagsagawa rin ng CAGRO ng orientation sa hustong paggamit at pangangalaga ng makina upang matiyak ang ligtas at epesyenteng operasyon nito. Ayon sa CAGRO, inaasahang makakatulong ang kagamitan sa pagpapabilis ng paghahanda ng sakahan, pagpapababa ng gasto sa produksyon at pagpapataas ng produktibidad ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Year assessment para sa mga tagapagpatupad ng Institutional Development Program ng NIA, mapatatagumpay na naisagawa ng NIA Zamboanga Peninsula. Ang ulat niyan mula kay Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas, Zamboanga Sibugay.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Matagumpay na naisagawa ng National Irrigation Administration, Regional Office 9 o NIA 9, na pinamumunuan ni Engineer Jonathaniel Plaza, Regional Manager, ang mid-year assessment ng 58 mga Institutional Development Program o IDP Implementer mula sa Zamboanga Sibugay at Zamboanga del Sur Irrigation Management Offices o IMOs at sa Zamboanga del Norte at Zambasolta Regional Sub-Offices o RSOs kasama ang 22 mga miyembro ng Regional Core Training Staff. Ang aktibidad ay nagsilbing pagkakataon sa pagsuri sa first semester accomplishments ng mga programa, paghahanda sa pagkuha ng mga karagdagang implementer na madistino sa field at pagupatibay ng kanilang kaalaman at kasanayan para sa epektibong pagupatupad ng programa. Sa assessment, ang bawat IMO at RSO ay nagpahayag ng kani-kanilang physical at financial na accomplishments ng IDP, paggamit ng operations and maintenance subsidy, mga inisiyatibo para sa convergence program, kalagayan ng mga programa na pinatupad ng NIA at mga plano sa pagresolba sa kakulangan sa paggamit ng mga target. Binigyang din ni Engineer Plaza na makikilala ang isang epektibong Institutional Development Officer o IDO hindi lamang sa teknikal na kasanayan kundi sa katinuan ng pag-iisip at handa sa walang tigil na pagkatuto. Ang NIA 9 ay nananatiling nakatuon sa paghubog ng mga kompetente, maalam at nakatutok sa serbisyong tagapagpatupad ng IDP na mag-aambag sa epektibong paghahatid ng mga programa at serbisyo para sa mga asosasyon ng magpatubig at mga pamayanang magsasaka sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Philippine Coconut Authority Bicol ininspeksyon ang coconut processing facility sa Camarines Sur. Ang ulat niyan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Isinagawahan ng Philippine Coconut Authority Bicol sa pamamagitan ng Program Management Office nito ang Interagency Site Inspection sa Coconut Nectar at Coconut Sugar Processing Facility sa Barangay Upper Santa Cruz, Ragay, Camarines del Sur upang tiyakin na maayos na kondisyon, kahandaan sa operasyon at pagsunod ng pasilidad sa itinakdang plano at mga pamantayan ng proyekto. Nakaisa sa inspeksyon ang mga kinatawan ng PhilMEC, Department of Agriculture, Regional Agricultural Engineering Division, PCA Regional Office 5 at Camarines del Sur 1 Provincial Office, lokal na pamahalaan ng Ragay, Municipal Agriculture Office at mga opisyal ng Ragay Coco Central Agriculture Cooperative o RCS Co-op na binipisyaryo ng proyekto. Dumalo rin si PCA Board Member at Luzon Representative Director Flor Olivar bilang pagpapakita ng suporta sa programa. Bahagi ang pagtatatag ng Shared Processing Facility sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP na naglalayong magbigay ng makabagong teknolohiya sa pagpoproseso ng produktong niyog upang mapataas ang halaga ng ani at madagdagan ang kita ng mga magnunyog. Ayon sa PCA Bicol, nananatili ang kanyang pakikipagtulungan sa iba pang ahensya upang matiyak ang maayos na operasyon, pangalaga at pangmatagalang pagpapatuloy ng proyekto para sa kapakinabangan ng mga magsasaka ng niyog. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Police Regional Office 6 pumapangalawa sa buong bansa sa may pinakamalaking binaba sa focus crimes. Ang ulat niyan mula kay Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Pumangalawa sa buong bansa ang Police Office 6 matapos magtala ng 37% ng pagbaba sa focus crimes sa loob ng isang linggo. Batay sa datos ng Statistics and Force Division, na pagbaba mula Julio 10 hanggang Hulyo 16, 2026, kung saan 14 na inilang focus crimes ang naitatakas pagbaba ito ng 6 na kaso kumpara 20% monitor noong July 3 hanggang June bilang 8 focus crimes ang monitor ng PNP murder, homicide, robbery, theft, car na ng mga sasakyang demoto, car napping. Ayon kay PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, ang pagbaba bilang focus crimes ay patunay na epektibo ang patuloy ng pagpapatupad ng police visibility intelligence-driven operation, mabilis ang pagpugo ng mga police at aktibong pakikipagtulungan ng komunidad sa mga programa laban sa krimen. Ngayon man, sinabi ni Tuanyo na hindi dapat maging kapante ng pulisan sa epektibong resulta dahil makapagbago ang mga oras ang krimen na niya, lalo pang paigtingin ng PRO 6 ang police visibility intelligence operation, makikipagunayan sa komunidad upang natin pagpapa ng mga insidente ng krimen sa riyon. Sa matating hinikayat ng PRO 6 ang publiko na managpagmatigad na ipagat sa pinakamalapit na himpila ng pulisya o sa Unified 911 at kahit inalang aktivitas at pang insidente ng krimen na natili namang nakatuon ng PRO 6 sa pagsusulong ng concept trusted transportative policy at katit ng servisyo mabilis, tapat at nararamdaman para sa mas ligtas mas panatag na Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Onion powder at flakes production inilunsad sa Bungabong, Nueva Ecija para palakasin ang industriya ng sibuyas. Ang ulat na yan mula kay Leslie Jimino ng Radyo Pilipinas, Tayug.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
23: Sinimulan na ng bayan ng Bungabon sa Nueva Ecija ang produksyon ng onion powder at onion flakes bilang bahagi ng pagsisikap na mapataas ang halaga ng kanilang mga anit makapasok sa mas malawak na merkado. Ang inisyatibong ito ay naglalayong hindi na lamang umasa sa pagbibenta ng sariwang sibuyas para sa mga magsasaka at negosyante ng bayan na kilala bilang Onion Basket of Asia. Pinangunahan ng Bungabon Market Vendors and Farmers Multipurpose Cooperative ang naturang proyekto. Katuwang sa pagsasakatuparan nito ang lokal na pamahalaan ng Bungabon Public Employment Service Office, Municipal Cooperative Development Office at ang Department of Trade and Industry, Nueva Ecija. Bilang bahagi ng pagpapalakas sa industriya, napabilang na ang nasabing kooperatiba si DTI Shared Service Facility Program na nakatakdang may patupad sa 2028. Habang hinihintay ang formal na implementasyon ng SSF program, nakaplano na rin makipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa Central Luzon State University. Layon nitong makakuha ng technical technical suporta at magamit ang mga pasilidad ng universidad upang mas mapahusay pa ang kalidad ng paggawa ng onion powder at flakes. Ang Akbay nasa magbibigay ng mas mataas na kita at oportunidad sa mga lokal na magsasaka ng bungabon habang sinisiguro ng kalang mga produkto ay makakasabay sa pamantayan ng mas malawak na merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Agong Seaweed Culture Laboratory ng BFAR binuksan na sa Alamino City, Pangasinan. Ang ulat niyan mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Inaasahang mas mapapalakas ang produksyon ng seaweed at mas mapapalawak ang suportang natatanggap ng mga seaweed growers sa Alamino City, Pangasinan sa pagbubukas ng Seaweed Culture Laboratory na matatagpuan sa loob ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Mariculture Technology Demonstration Center. Pinungunahan ni BFAR Ilocos Regional Director Remily Lachica at Alamino City Mayor Art Brian C. Celeste ang inaugurasyon at pagbawasbas ng bagong pasilidad na naglalayong higit pang paunlarin ang industriya ng seaweed sa lungsod. Sa pamamagitan ng laboratorio, inaasang mapapahusay ang mga serbisyong teknikal para sa mga seaweed grower, mapapataas ang kanilang produksyon at mabibigyan sila ng mas maraming oportunidad para sa pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan. Bukod sa pagpapasinayan ng bagong pasilidad, pinagtibay din ang ugnayan ng BFAR Region 1 at lokal na pamahalaan ng Alamino City sa pamamagitan ng paglagda sa isang Memorandum of Agreement o MOA. Sa kanyang mensahe, nagpayag ng pasasalamat si Alamino City Mayor Celeste sa BFAR sa patuloy nitong pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa pagpapaunlad ng sektor ng pangisdaan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Modernisasyon ng post-harvest management ng pinya sa Tagaytay City, Cavite, isinusulong ng Department of Agriculture, Calabarzon. Ang ulat niyan mula kay May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Isinusulong ng DA Calabarzon ang modernisasyon ng post-harvest management ng industriya ng pinya sa Tagaytay City. Ayon sa pabatid ng ahensya, isang hakbang tungo sa modernisasyon ay ang paglilinsad ng pagsasanay bilang bahagi ng High Value Crops Development Program o HVCDP para madagdagan ng kaalaman sa makabagong hakbang sa pagsasaka ng pinya. Kasama sa tinuro sa pagsasanay ang pineapple production at post-harvest management, soil fertility management at ang paglikha ng malusog na lupang pagtataniman sa pamamagitan ng soil rejuvenation at safe pest management. Umaasa ang DA Calabarzon na makakatulong ang pagsasanay sa mga lokal na magsasaka para mas mapaunlad ang produksyon ng pinya. Naniniwala ang ahensya na magsisilbing gabay ang mga kaalamang ibinahagi sa pagsasanay para sa pagpapaunlad at produksyon ng pinya at mapalakas ang kalagayan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng paggamit ng mga makabago at angkop na teknolohiya. Ang Tagaytay City ay kilala bilang major pineapple producer sa Luzon dahil sa malamig nitong klima. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: NFA Pangasinan nagsagawa ng briefing sa purchase order system upang mapahusay ang pagpapatupad ng Palay Procurement Program sa lalawigan. Ang ulat niyan mula kay Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas, Tayug.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Nagsagawa ang National Food Authority Pangasinan Branch Office ng komprehensibong briefing kaugnay ng pagpapatupad ng purchase order system bilang bahagi ng pagpapalakas ng Palay Procurement Program ng ahensya. Dinaluhan ng mga kawanin ng NFA Pangasinan ng briefing upang magkaroon ng iisang pag-unawa sa mga bagong alituntunin at proseso sa pagbili ng palay mula sa mga lehitimong magsasaka. Tinalakay sa aktibidad ang layunin ng purchase order system, mga hakbang sa pagpoproseso ng purchase order, mga kinakailangang dokumento at ang tungkulin ng bawat kawani sa bawat yugto ng procurement process. Ipinaliwanag din ng NFA ang mahahalagang pagbabago sa kasalukuyang sistema upang matiyak ang maayos na koordinasyon, tamang dokumentasyon at mas mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga magsasaka na nagbebenta ng kanilang ani sa ahensya. Ayon sa NFA, bahagi ang briefing ng patuloy na pagsisikap na mapahusay ang pagpapatupad ng Palay Procurement Program ng Lalawigan ng Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas. Report.
2: At sa pamamagitan po ng ulat na yan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig sa amin ngayong umagang ito at maraming salamat din sa aking mga nakatuwang at nakasama sa ating technical and production side, kay Arnel Villamor, kay Mark Bukiron at kay Mary Ann Melos. Maraming salamat din sa ating executive producer, Christopher Tirambulo. Sa ngalan po ni Ginoong Leslie Bokobo, ako po ang inyong lingkod. Al Corpus, ang tabayanan po mga balita mula sa ating PBS News Division, ihatid ni Ms. Zef Busongan. Ito po ang palatuntunan ng Leslie Bokobo Live, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga.
14: Leslie Bokobo,
15: Leslie Bokobo,
14: live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Philippine Standard Time, 9:55.
14: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
17: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na mga balita sa oras na ito. Mas matatag na ugnayan, hangad ng Philippine National Police kasabay ng pagiging host ng Pilipinas sa ika-44 na ASEANAPOL Conference. Narito ang ulat ni J. Mark Dagala.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: Report.
24: Kahanda ng Philippine National Police sa ratag ng seguridad para sa ika-44 na ASEAN Chiefs of Police sa National Police o ASEANAPOL Conference na gagawin sa bansa. Ayon kay 23 Police General Jose Melencio Nartates Jr., nasa huling yugto na sila ng paghahanda para sa ASEANAPOL na pinakamalagang law enforcement gathering sa Southeast Asia sa Hulyo 22 hanggang Hulyo 26. Aabot sa 1,559 na mga tauhan mula sa National Support Units at partner government agencies na magbabantay ng seguridad sa pagtitipon. Matiwanag ng PNP Chief, on schedule ang lahat ng paghahanda ng PNP para sa ASEANAPOL, kasama na rin ang administrative requirements, rehearsals at presentations at iba pa. Kasama na rin sa naayos na ang communications, transportation at venue coordination para sa 5 na international event. Batay sa pinakuling datos, 186 na delegado mula sa ASEAN member countries ang lalahok sa ASEANAPOL na magsisilbing platform sa mga police leader at partner organizations upang mapalakas ang regional cooperation kampanya sa transnational crime, terorismo, cybercrime, human trafficking at iba pang hamon sa seguridad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Racist caricature ng China Daily, maring kinundina ng mga mambabatas. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: Report.
25: Sa isa ang ilang mambabatas sa kamera na kundinahin ang racist portrayal o rasistang pamabastos ng China Daily sa mga Pilipino, kung saan inihalin tulad ang mga ito sa mga unggoy. Ang naturang pamabastos ay nakapaloob sa isang caricature at video na inilabas ng China Daily, isang pahayagan direktang pagmamayari ng gobyerno ng China na tumatalakay sa tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Pinoy Workers Quarterist Representative Carl Jose Fernandez, ang hakbang na ito ay malinaw na propaganda na hayagang nag-aalis ng respeto at umiinsulto sa lahing Pilipino. Nanawagan naman si Navotas Representative Toby Tiangco sa buong sambayanan na magkaisa laban sa ganitong uri ng propaganda na ang target ay ang soberenidad at mismong dignidad ng bansa. Para naman kay Akbayan Quarterist Representative Dada Kiram Ismula, ang insidente ito ay nagpapatunay na wala ng ilusyon na maaaring maging strategic ally o estratehikong kaalyado ng Pilipinas ang China. Dagdag naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, lubhang nakakabahala ng isang superpower na bansa ay bumababa sa antas ng paggamit ng mga kasuklam-busuklam na salita o despicable slurs laban sa mga Pilipino. Ayon naman kay Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima, lalong pinatunayan ng insidente na ang arrogance ng China ay wala na sa tamang lugar at sumasalamin lamang kung gaano kababa at kaliit maliit ang pagtingin nila sa mga Pilipino. Samantala, binigyan diin naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na ang naturang video ay hindi nagpapakita ng lakas kundi ng matinding kahinaan ng bansang China para sa kanilang claim sa West Philippine Sea. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Pamunuan ng Department of Social Welfare and Development, binigyang linaw na ang listahan ng mga benepisyaryo ng Uplift Assistance ay base sa Community-Based Monitoring System 2024 ng Philippine Statistics Authority. Mula sa Radyo Pilipinas Iligan, narito ang ulat ni Dandy Macarambon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Hindi galing sa DSWD kundi nagmula sa Philippine Statistics Authority o PSA ang listahan ng mga benepisyaryo ng Uplift Assistance para sa Group 2 at 3 na kabatay sa Community-Based Monitoring System o CBMS 2024 na katalas kung sino-sino yung mahihirap na household o sambahayan. Ito ang binigyang diin at linaw ni DSWD Secretary Rex Gachalian sa ginanap na press conference kaugnay sa Uplift Assistance. Ang tungkulin ng DSWD ay ang cross-matching o pagtugmain ng listahan ibinigay ng PSA para matiyak ang tamang implementasyon ng tulong pinansyal. Walang kapangyarihan ang kagawaran na magdagdag o mag-alis ng mga pangalan sa listahan. Walang pakikialam ang sino mang politiko, opisyal o LGU sa pagpili ng mga benepisyaryo para matiyak na ang proseso ay nananatiling patas at nakabatay sa opisyal na datos. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
21: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
26: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
20: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
27: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
20: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
28: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
29: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
30: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
20: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
31: Ang tawag namin, hindi na farm to market.
30: ang tawag namin dito farm to table.
28: Digital.
30: Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
4: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.

lamya-lamya tayo sa Lunes, sigurado lamya na rin kayo hanggang sa buong Linggo. Opo, kaya kahit na anuman ang pinagdaraanan, anumang iniisip nyo, kunting smile ba? Oo, tingnan nyo ang inyong katabi at sabihin mo, I love you. O ayan, Arnel, kumanan ka. I love you. Yan. Pero ano lang yun, walang mali siya. Ha, baka mamaya. Oh. Ikaw, Mark, kumaliwa ka. Sabi mo, I love you. Yeah. Walang mali siya din yun. May anak na yan. Si Glory Fea. Hello, si Aiza. Paparating pa lang. Oh, sige, sige, sige. Mukhang nagmamadali. Ingat lang, Aiza, baka matisod ka dyan. Ay, 7 minutes after 10 o'clock. Welcome, welcome, welcome, welcome dito po sa Radio Publico Servicio. Ang inyong ka-servisyo po, eto na naman po ang inyong lingkod. Thank God. Opo, tayo na bibigyan ng pagkakataon makapagsilbi dito po sa Radio Pilipinas. Ang inyong kabisyo sa servisyo. Ganda umaga nga po pala kay Senador Lito Lapid at saka kay GM the Mark Lapid. Salamat doon pa sa ipinadala niyong ibinigay niyong wheelchair doon sa humirit na nakapaghingi dito sa Radyo Publiko Servicio Program. Ha? Yung mga wheelchair na yan, napakalaking tulong doon sa lalong-lalo na may mga kapansanan. Lalo na yung mga seniors na mayroon ding kapansanan. Ano po? O kaya ay hindi na maisama ng kanilang mga kabag-anak, kababayan, at mga anak ay dako. Eh, kailangan mabigyan din sila ng ayuda, mabigyan din sila ng suporta. 8 minuto na makalipas ng alas 10 ng umaga, narito muna ang mga headlines araw na ito sa mga balita. Bilang ng mga estudyante na nakinabang na sa mga subsidiya mula sa pamahalaan ngayong taon, umabot na sa higit sa 30 milyon ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. At National Bureau of Investigation ipapasabina ang ilang mga dating opisyal ng SEA Games Organizing Committee sa kanilang isasagawang investigasyon sa irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Nako, higit na 300 mga individual na lumubag sa mga ordinansa na sita sa Oplan Galugad ng Quezon City Police Department. Nasita pa lang yan, ha? Hindi mga pinagkukulong, kundi nasita lang. Yun. Samantala, Ilocos Region nakapagtala ng 13.9% na pagbaba sa kaso ng dengue ayon sa Department of Health Center for Health Development ng Region 1. Mas matatag na ugnayan hangad ng Philippine National Police kasabay ng pagiging host ng Pilipinas sa ika-44 na Asian Police Conference. At eto pa, racist caricature ng China Daily, mariing kinundi na ng mga mambabatas. Abay, sino kayong mga mambabatas yon? Samantala, yan ang mga balita sa araw na ito. Ang mga headlines na yan, ang mga dagdag na mga detalye niyo mapapakinggan sa pag-usab ng ating palatuntunan at ng mga programs dito sa Radyo Pilipinas na nasa 104.3 FM ngayon. Opo, ina-adjust lang po yung aming 738. Huwag kong magtaka kung nawawala ang 738 AM. Hindi po, hindi po. Ina-adjust po technically at pagbalik niyan siguradong mas malakas, mas malawa, mas... Ay, siyempre, inyong mas mga mas. Ay, okay, eto na. Ay, siya, simulan na natin ang ating balita. Paglilingkuran muna namin kayo, lalong-lalo na yung mga palaging nag-aalala. Uulan ba ngayong araw na ito? Matutubigan ba ang aming inihahandang mga sakahan? Lalong-lalo na, natagtigang, ibig sabihin, tagtuyot doon sa Region 2. Opo, natatandaan niyo ba yung aking kausap na sina Governor Rodito Albano III dyan sa Isabela at si Vice Governor Francis D. Nako, humihingi na nga sila ng tulong sa inyo, sa ating lahat, ng panalangin. Opo, dahil malakas po talaga ang panalangin at para umulan doon sa lugar dyan sa Cagayan. O lalo-lalo dyan sa Isabela. Opo, dahil nga natutuyot na hindi makapagtanim ang mga magsasaka dyan. Yung iba naman, may isang nare-report na sa gabi na lang magtatanim dahil may patubig na nakukuha doon sa kanilang water pump sa deep well o shallow well, tube well pump. Abay, doon nagtatanim sa oras ng hating gabi hanggang madaling araw. Bakit kanyo? Dahil napakakatindi ng sikat ng araw dyan po sa

0: Region 2. Oh, at saka na talaga nararamdaman na yung tagtuyot. Well, atin pong nalaman na meron ng mga nahirit ang provincial local government ng Cagayan at lalo-lalo ng Isabela upang makatulong sa kanilang mga magsasaka at mangingisda. Alright, siyempre, sige, tuloy-tuloy natin dito. Mm-hmm. Habang inaantabayanan ko po ng mga contact ni Glory Fe ang mga eksperto sa DOST Pag-asa Weather Bureau. Ayan na. Okay, si Glyza ba? Oo, si Glyza. Mabagal ang pagta-type, Glo. Bilisan natin ko. 1, 2, 3, 4. Glyza Escolyar ang ating makakausap. Magandang umaga po, Miss Glyza. Good morning. Morning, Miss Glyza. Hello. 1, 1, 2.
1: Rancho Pilipinas.
0: Yan, good morning, Miss Glyza. Hello, Miss Glyza. Good morning. So, weather report, please. Antabayan na lang po mga kabayan. Apo, Miss Glyza. Hello.
2: Magandang umaga po sa inyo, sir.
0: Apo, makala ko,
2: magandang umaga.
0: Good morning, Glyza, ha? Pasensya ka na at maabala namin yung trabaho. At alam mo naman dito sa radio, pinakikinabangan yung mga nai-report dyan. O, sige, tuloy na natin, Miss Glyza. Weather update.
2: Apo, magandang umaga po sa inyo, Sir Kiko. Para sa lagay ng ating panahon, buong bansa ay makakaranas sa mga maliwas na kalangitan. Tanging mga panandaliang ulan sa hapon o gabi ang pwede po nating maranasan. Mataas po ang chance ng mga pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mamaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Batanes, Bubuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Lanao del Norte, dahil po ang hangin doon ay habagat. Sa ngayon po, wala naman po tayong nakikita pang sama ng panahon, pero meron po tayong minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility na isang cloud cluster na in 24 hours ay nakikita po natin pwedeng mabuong isang low pressure area. Ito po ay nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility at wala pa naman pong epekto sa ating bansa. Ngunit kapag nabuo po ito bilang isang low pressure area, maaari po nitong panatilihan ang pag-ira ng habagat, lalo na po dito sa Mindanao, Palawan at Western Visayas sa mga susunod na araw na pwede po magdulot ng mga kalat-kalat na ulan at pagkilat, pagtulog sa mga susunod na araw. Yan po ang latest
0: mula dito sa Weather Forecasting Center. Miss Glyza, hello. Miss Glyza, pwedeng masaglit lang para sa kapakanan ng ating mga tagapakinig. Katulad nung binabanggit ninyo, habagat ang mapapalakas nitong posibleng makaapekto na nasa labas pang sinasabi nyo, minomonitor nyo na nasama ng panahon. Bakit hanggang ngayon? Tanong bata lang para lang maintindihan ng ating mga kabayan. Si habagat talagang mga panahon na ito nananatiling nandito lang at yung nakakaapekto kung walang bagyo sa mga areas na nagpapaulan dito sa ating bansa. Ano?
2: Opo, kung wala pong low pressure area at bagyo ay halos hindi po umiiral sa atin. At kung may umiiral man po ay tanging mga pulo-pulo mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog lang po ang tanging inaasahan po natin. Pero pag may mga low pressure area at bagyo, asahan po natin yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Kaya po, itong cloud cluster sa labas ng Philippine Area of Responsibility, sakaling mapuo po ito bilang low pressure area, asahan na po natin ang maulap na kalangitan. Starting po dito sa Mindanao and then magpo-progress po yan dito sa Western Visayas, NIR at dito po sa Palawan sa mga susunod na araw. Magiging maulan na po doon sa bahagi yan ng ating bansa.
0: Nasa mga Mindanao area, no? Miss Glyza, yung sinisilip nyo na katulad niya, nakikita nyo ngayon sa monitor ninyo, yung posibleng within 24 hours papasok sa Philippine Area of Responsibility na sama ng panahon. Anong direction ang niyan sa tingin nyo dyan? Tatahakin niya kung sakali.
2: Sa ngayon po, ang nakikita po natin, mabubuo po itong low pressure area at sabihin po itong Pilipinas pa west, northwest, why papalapit po dito sa Philippine Area of Responsibility. Mm-hmm. At may mga models po na may sabi na pwede po itong mag-cross dito po sa ating bansa, lalo na po dito sa northern Luzon area sa mga susunod na araw. At sa ngayon po dahil ito po ay cloud cluster pa lamang at hindi pa naman low pressure area, ay minomonitor po natin ito dahil may mga model nga po na nagpapakita na ito po ay magiging bagyo at pwede pong mag-landfall o mag-cross dito po sa Northern Luzon area sa mga susunod na araw. Pero may ilang models din po na nagsasabi na hindi naman po ito magla-landfall.
0: Nako.
2: Dito po sa ating bansa.
0: Oh, yung landfall okay na no pag hindi maka ano yung hangin, pero yung ulan sana ang pumatak diyan sa mga lalong-lalo na ang up north at saka yung bahagi ng Region 2. Kailangan nga nila no. Last week kausap po si Governor Albano III at saka si ano Vice Governor Francis D ng Isabela. Kailangan nila yung ulan. Ano the Miss Glyza?
2: Opo, Sir Kiko, kung nga sakali po mabuboy tayo ng low pressure area, ay ito po yung inaasahan natin.
0: Yan.
2: At least magpapadagdag po sa level ng dam po natin, lalo po na po yung angat.
0: Oh, hindi lang sa level ng dam, pati yung pagpatak ng ulan doon sa mga areas na ngayon ay na nakakaranas ng tigang na lupa. Yung bang mga cloud seeding, ano na kaya? Nagsimula na kaya doon sa mga areas na yan? Kung meron ka impormasyon, Ms. Glyza?
2: Sa ngayon po, wala po tayong impormasyon dahil kung sakali pong nagsisimula na po ay makikipag-coordinate naman po sila sa pag-asa. Sakali po meron pong cloud seeding po.
0: Ayo, very good, very good. Ako, thank you na magandang balita yung binabanggit mo, makakatulong ng mga impormasyon, makapaghanda ang mga kaubayan natin dyan. Thank you, Ms. Glyza, sa mga karagdagang update na ito mula sa inyong tanggapan. Ingat din po.
2: Maraming salamat po sa inyo, Sir Kiko, sa pagkakataon.
0: Alright, thank you. Ms. Glyza Escolyar, isa po weather specialist mula sa DOST Pag-asa Weather Bureau. Sana nakadagdag ng mga impormasyon yan ha, sa inyo. Lalong-lalo na may mga hawak na mga mobile device. Oho, o kaya sa mga platform na inyong tinitingnan. Ah, syempre, makakatulong ng bahagya yan at mga impormasyon na yan. O, pagka nagustuhan nyo, double thumbs up naman at i-share ninyo sa inyong mga kasama. Lalong-lalo na yung mga mahilig mag-share ng mga magagandang balita. Mga magagandang balita lamang po ang ating ma-i-share. Diba? Yan ang hiling namin dito sa Radyo Publiko Serbisyo. Shout out po na mga kaubayan. Bago kami mag-break, ay sina Engineer June Villegas at si Ma'am Che. Ay talaga naman, hello, hello, hello, good morning. Parating nga daw po sila sa Metro Manila. O ingat. Yung God Will Provide kanilang grupo. Thank you. Sige. Mga kabayan, huwag ho muna kayong maglilipat ng channel dahil babalik po kami. Okay na muna, Arnel at Mark. Thank you.
1: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.

0: mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas News Nationwide.
1: Trending issues na pinag-uusapan.
2: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
2: 66 sa impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radio Pilipinas. Radio Publiko 738. Sports Radio 918. Radio Magazine 1278. At Radio Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
2: Radio Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
3: Radio Magazine.
0: Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: It's a leap of faith, actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Bondo, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilanawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
8: Welcome back! Hello, hello, hello! Uy, muli binabati natin. Shout out kay Indira June Villegas at kay Ma'am Cheryl. Ay, hello, Ma'am Cheryl. Nang God will provide ng Hagonoy, Bulacan. At ang mga kasamahan nila, salamat at kayo nakikinig. Shout out, Engineer Nako, Attorney Ariel Marin ng Romblon at siyempre si Roger Go. Ni hao ma, Roger? Ay, Consul General Willie Cuyugan. Ni hao ma, ngandang umaga sa iyo. Good morning at sa lahat ng mga nakikinig sa kasalukuyan. Thank you. Lalo-lalo na double thumbs up naman dyan dun sa mga nasa Facebook ngayon at saka sa YouTube. Thank you. Samantala, makinig tayo ng weather update. Weather update. Tapos na yung weather update. Traffic update naman ngayon. Kasi weather, traffic, magkasunod na yan. Palagay ko'y magugustuhan nyo, lalong-lalo na sa mga nagmamaneho ng kanilang sasakyan. May mga nata-traffic ngayon, lalo na mga papasok na nandyan galing sa North and South Luzon, expensive highways. So, talaga, bukas, nako. Mas lalong titindi ang buhay ng ating mga kababayan, lalong-lalo may mga sasakyan. Tataas na naman ang presyo ng gasolina at diesel. Amen. Charlie, magandang umaga sa iyo. Charlie,
0: Radyo Pilipinas.
8: Si Charlie Nazares ang aking makakausap mula sa MMDA Metro Base. Charlie, ano, kumusta? Hayahay lang ba ngayon dyan sa iyong minomonitor? Charlie? Charlie. Hello? Yuhu! Charlie? Ay, hindi ako naririnig ni Charlie. Ano? Magandang umaga sa iyo, Charlie. Charlie Nazares. Mula sa traffic ng update mula sa Metro Base ng MMDA. Ayos ba? Uy, kanina mga kababayan, ang pag-inantay ko muna si Charlene ma-connect at pinipindot pa dyan sa kanilang pipindutin. Alam nyo po ba, may nakita na po akong nare-report na akin nabasa doon sa dyan sa kabahan ng Commonwealth Avenue. Alam po niyong kahaba ng Commonwealth Avenue, may mga tao, siguro 10 mga lalaki at babae na nakasuot ng puti at saka pula. Long sleeve na pula, puti naman t-shirt. Ang hindi ho nagmamarcha yan ha, na magrarally, kundi namumulot ng mga basura, yung mga malilit na plastic na tinatapon lang ng mga palagay ko, yung kumain dyan, walang habas na kumain, yung kanila mga balot ng pinagkainan, tapon dito, lalong-lalo yung mga motorista, may mga nakikita ako nasusunan ko, hindi lang dyan sa Commonwealth Avenue. Dyan, magagamit yung mahiya naman kayo. Diba? Sige, mapapahaba ako at naka-ready na, dadagdagan ko mamaya si Charlie Nozares. Charlie, ano, kumusta ang iyong monitor dyan sa Metro Base? Go ahead, Charlie. Charlie Nozares. Yahoo! 1, 2, 3, 4, 5. Ay, awanen. Sige, samantala.
3: Kuya Kicks, now, alam na this.
8: Ay, dito muna tayo. Bigyan ko po kayo ng pampagana ng konti. Habang inaayos ang technical adjustment mula sa MMDA at saka dito po sa Radyo Pilipinas. Eto, alam niyo ba yung keeping? Oo, ano ba ang keeping? K-I-P-I-N-G. Yan ay isang special at makulay na kakanin na hugis dahon mula sa Lucban, Quezon. Ay, mga taga Lucban, Quezon, gandang umaga. Kayo po yung nakakarinig ng magandang tunog ng Radyo Pilipinas sa pamamagitan ng 87.9 FM sa Radyo Pilipinas, Luzena. Ay, aabot dyan sa Quezon? Opo. Ginagawa po yung keeping na iyan mula sa malagkit na bigas at ginagamit na dekorasyon sa sikat na Pahiyas Festival. O siya, oo nga, no, kailan nga ba yan, the Glory Fair and the Isa sa inyong pananaliksik? Kailan ang Pahiyas na festival? Kakamutan naman kayong dalawa ng ulo. Opo, kasi ano yan eh, yung piyesta ng mga Pahiyas. Oo. At ang pinakamaganda rito, ayon dito sa pananaliksik ni Glory Fair at ni Aiza, ay by pagkatapos ng kapiestahan ng Pahiyas na ginagawa daw sa May 15 tuwing yung taon-taon, no? Mayo 15, aba, nako, pagkatapos ng kapiestahan, maari daw ihawin o iprito at kainin ng may asukal o suka. Suka? Ang keeping? Tama ba? Ang pagkakasulat mo nito? Ba, ang galing ano. Yung keeping na isang espesyal at makulay na kakanin na hugis dahon mula sa Lucban, Quezon. Ay siya, mga taga-Lucban, Quezon, pwede daw itong pagkatapos ng kapiestahan, maari itong ihawin, iprito at kainin ng may asukal at may suka. At talaga, no? Ayos, ayos. Tama ba? Sige, mga taga-Lucban, Quezon. Abay, mas maganda kung yan ay natitikman. Diba? Glory Fair and Liza and Mark and Arnel and Miss Milliones. Ay, talaga naman.
3: Kuya Kicks, now, alam na this.
8: Yes, sir. Yes, ma'am. Kuya Cakes, alam na this. Ay, shout out muna sa mga nandyan na naman na nakikinig sa Central Station, yung mga nagmamaneho ng kanilang mga UV. Oho, na papuntang San Jose del Monte, Bulacan. Ang driver na dyan, si Mang Alberto, si Mang Antonio. Puro mga first name lang ito. Ayaw nilang pabanggit ang apelyido nila. Nahihiya siguro. Pero mga gwapo ito, sabi nila. Gwapo kami, sir. Kanya. Ang Alberto, Mang Antonio, Mang Lito. O siya, sige, Mang Alberto, Mang Lito. Mag-ingat kayo sa pagmamaneho. At huwag kayo maniningil, ha? Nang mas matindi, nang sobra-sobra sa paniningil ng pumasahe. Okay, okay. Alright, samantala mga kababayan, na ready na si Charlie Nozares sa kanyang pagre-report na inaasahan natin ngayong umaga ito. Charlie, narinig mo na ako. Good morning, Charlie. Hello there.
7: Good morning,
8: good
7: din
8: morning.
7: Sa iyo, kasama ng Kiko, ganun din,
8: din
7: sa mga
8: tagapakinig
7: ng Radyo Pilipinas. Oh. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, babagal pa rin ang daloy ng traffic mula dyan sa may Bonifacio Monumento Circle hanggang sa may bahagi ng General Latino, bago po yan dumating ng bagong baryo. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan pagdating ng North Avenue MRT Station hanggang sa may Quezon Avenue Intersection. Moderate traffic na lamang po dito sa may Pituason na patungo ng Ortigas hanggang makarating po yan ng Show Boulevard. At after ng Show Boulevard, dyan na lamang po sa may Malibay sa Pasay, mabagal ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA, dyan lamang po sa may Magallanes sa flyover, nagsisimulang bumagal ang daloy ng traffic hanggang sa may Buendia MRT Station. At moderate to heavy traffic din sa may Guadalupe Bridge sa patungo naman ng Show Boulevard bago mag-tunnel. And after ng Show Boulevard, light traffic na yan at dyan na lamang po sa may bahagi ng Balintawak, nagkakaroon tayo ng pagbagal hanggang makarating po yan dyan naman sa may General Latino sa bagong baryo. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound lane na nagkakaranas pa rin po ng bahagyang pagbagal simula po dyan sa may UP Town Center hanggang sa may intersection lamang po yan ng CP Garcia. At masusundan ang pagbagal dito na sa may pag-akyat ng C5 Ortigas sa flyover all the way to Lanusa. At halos dumudugtong din po yan papunta ng Canley Road hanggang Bagong Ilog, bago naman po yan umakyat ng flyover. Ang northbound lane naman ng C5 mula dyan sa may Levy Mariano sa Taguig, mabagal pa rin ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng McKinley Intersection. At moderate to heavy traffic po sa may Bagong Ilog flyover hanggang sa may Lanusa Intersection. At masusundan na lamang po ang pagbagal pagdating na dyan sa may Libisa flyover hanggang sa may intersection po yan ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, pagbaba ng Aurora Katipunan flyover, mabagal din ang daloy ng mga sasakyan patungo naman dyan na sa may Gate 3 ng Ateneo Intersection. Sa mga oras na ito, ang Commonwealth Avenue naman magkabilang direksyon na maluwag ang daloy ng traffic. At paalala sa mga motorista, ang number coding po natin ngayong araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2. Pero sa mga oras na ito, simula kaninang alas 10 ng umaga ay window hour na po yan na kung saan ay pwede nang bumiyahe ang mga apektadong sasakyan hanggang bago mag alas 5 ng hapon. Dahil pagsapit ng alas 5 ng hapon, muling magbabalik ang number coding hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan mo ang ating traffic at update sa mga oras na ito.
8: Charlie, wala ka bang
7: namomonitor
8: na
7: Metro Base? Ako ang
8: Charlie. Hindi ako narinig ni Charlie. Ano, Charlie? Ah, meron tayo.
7: Yes, po, po.
8: Ay, narinig ko na ako. Salamat, sorry. Kasi baka kako, gustong malaman ng mga tao, yung report mo, yung namomonitor mo dyan, ma-traffic, tapos. Meron bang dahilan yung iba na traffic? Meron bang accident na nangyari?
7: Sa ngayon, wala naman pong
8: accident
7: naman na naiulat sa atin. Pero yan ay volume lamang po ng mga motorista. At naiwang volume ng mga motorista dahil kanina sa bago tayo mag-report, bago yung programa talagang mabigat yung EDSA. Pero ngayon ay medyo lumuluwag na lang paunti-unti.
8: Ang ibig sabihin, volume lahat ngayong araw na ito na pumunta dito sa Metro Manila, ibig sabihin na daan ng EDSA. Yun na nakakabalam ngayon dyan. Ano? At sabi mo,
7: yes,
8: gumagana ng konti. Wala namang major traffic accident. Yung mga ginagawang mga pag-aaspalto, to, Charlie, yung mga ginagawang pag-aaspalto ngayon sa EDSA?
7: Dito sa may bahagi ng Balintawak, yung southbound, kung la Balintawak, Cloverleaf, papunta ng Kaingin, merong ginagawa dyan, ina-adjust yung mga concrete barrier para nga sa preparasyon sa gagawing road reblockings ng DPWH.
8: Naku, meron so, na mga road reblockings, ano?
7: Ayan, yung concrete barrier ng carousel, in-adjust nila sa private lane. So, naging two lanes na ngayon yung carousel lane. Pero pwedeng dumaan doon yung mga private vehicles.
8: I-allow yung pagdaan ng nasa mga pribadong sasakyan. Hindi huhulihin ng NCAP. Hindi mahuhuli ng NCAP.
7: And then basta wag lang silang dadaan doon mismo sa inner lane. Yung katabing linya lang ng carousel, yun ang pwede nilang daanan. Kahit na pumasok man sila doon sa concrete barrier, eh doon pa rin sila sa linya na kung saan yun ang ano talaga sa kanila, nakalaan na linya para
8: so
7: sa
8: yung yung carousel, magkakaroon ng two lanes doon at i-adjust yung barrier, yung concrete barrier na yan. Pero doon yes sa ano sila, inner
7: yung innermost lane, yun pa rin po yung bus lane.
8: Ah, yung bus lane.
7: Hindi pwedeng dumaan doon.
8: Okay,
7: hindi pa
8: okay.
7: rin pwedeng dumaan doon yung mga private vehicle.
8: Naku, mag-ingat lang ano, ang mga bus na minsan dyan, mabilis magpatakbo, yung akala nila, sarili nila mismo yung carousel lane na yan eh. Wala ba? Pero maglalagay ba kayo? Maglalagay ba ang MMDA ng announcement dyan na, dito sa paluluwangin, temporary lang naman, baka pwede nyo sabihin ganun, temporary na daanan yung carousel na yan at nandyan lang sila sa tama, nasa kanan lang sila palagi, mga nasa private na sasakyan.
7: Apo, mayroon na pong inilabas niya ng MMDA, ganun din po ang DPWH na post na rin po sa social media.
8: Oh, okay. Ginagamit ko lang salitang ito para doon sa mga wala sa social media, nandito sa
7: radio
8: at telebisyon. Oo, napapakinggan nila. Ang tawag dito ay traditional media. Doon sa social media, ayan, nasasabay nyo. Minsan naman, wala, hindi nakatingin sa social media. So, dalawang ginagawa natin na impormasyon. Diba? Oo, Charlie, as always, thank you sa update nito. Salamat muli.
7: Maraming salamat din po. Magandang umaga.
8: Right, si Charlie Nozares, isa sa mga matagal nating nakakasama sa pagbibigay ng traffic update mula sa MMDA Metro Base. Kaya mga taga Metro Base, thank you. At mga kababayan, itutuloy ko lamang po yung aking binabanggit bago mag-break, ha? Yung nakitang ibinabalita sa akin diyan sa Commonwealth Avenue, sana matuloy. Baka ito proyekto siguro ng Quezon City. Ano? Yung may mga parang mga 10 na tao, lalaki at babae, naglalakad sila. Hindi naman sa gitna ng kalsada, kundi nandoon sa gilid-gilid. May namumulot ng basura. Baka palagay ko ito yung mga ayuda-ayuda. Ano? Magandang tingnan, pero kayo naman po na mga may mga itinatapon na plastic, yung mga pinagbalutan yung inyong pinagkainan, yung sigarilyo na hindi nyo naubos, huwag naman gawin. Mahiya naman kayo. Ano po? Nililinis ang Metro Manila. Kinakailangan yan, pagkadarating na naman ang mga pagbuhos ng pag-ulan, iyan po kasi mga basurang yan, maliit man, malaki. Abis yan ang nakakabara doon sa daluyan o yun pa dinadaanan ng tubig sa kalsada. Ibig sabihin doon sa kanal. Ayun na nga po. Kaya nagkakaroon ng flash flood, nagkakaroon ng pagbaha dyan sa mga kalsada na dinadaanan natin. Oh, yan. Sige. Aba, huwag kayo maglilipat ng channel dahil babalik din po ako sa ilang saglit. Ito ang Radyo Publiko Serbisyo. Kayo na muna, Mark and Arnel. Go ahead.
9: Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Publiko Serbisyo.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina. Basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan. Stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: Good day, I am Celestino Q. Pangatongan III. I am the punong barangay of Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City, Cebu. On behalf of the Bangkalanons and the Barangay Council, would like to thank you so much to DBM and of course to the Republic of the Philippines President Ferdinand Bongbong Marcos. Kasi our barangay received a budget from the national through the support of the Barangay Development Plan, which are the renovation of health center and the renovation of school building. These are the impacts, no? Before, ang ating pong health center, medyo maliit lang po. But now, it's very spacious and we can accommodate even more than before. And sa atin naman pong Bangkal National High School, we know that the Visaya, especially Lapu-Lapu City, it was through the eye of the Super Typhoon Bagyong Odette na experience po natin na damage po ang mga ating infrastructure. So, it's very helpful kasi na-renovate po, especially for the upcomings na school year, na useful na po. Maraming mga estudyante na naka-benefit. So, on behalf once again sa Bangkalanons, no, would like to thank our President Ferdinand Bongbong Marcos, thank you so much. Thank you so much to the DILG Lapu-Lapu City and DILG Region 7 and to the Department of Budget and Management. I hope that these programs, no, will continue helping the barangay, especially to all those who are really in need. Thank you so much. Umayong buntag kanatong tanan.
13: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
11: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
14: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
15: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
16: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
15: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
16: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
15: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
18: kay lungkot nitong hating gabi.
19: It's difficult to know exactly kung kailan.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko
9: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
8: Hello there! Nandyan pa ba kayo? Oo, syempre naman. Thank you ah, kung nandyan pa kayo. Double thumbs up pa rin. thank you. Yung mga nasa YouTube at saka sa Facebook. At kayong mga nandyan sa radio lamang sa 104.3 FM. Thank you, thank you. Gusto nyo magpa-shoutout? Sige, text nyo doon sa aming shoutout line. 0999-229-1738. Hello, hello, hello at hello pa. Kita nyo naman ha. Oy, si Rene, nakikinig daw dyan sa Grace Park, Caloocan, ganda umaga. Uy, mga taga Pasig, hello, Aling Nina and Mangga Toribio Santos. Nang nako dyan sa Pasig City, gandang umaga po sa inyo. Ebe, isa pa, ito pa, mga kababayan na nakikinig sa Singapore. Hello, mga taga-Singapore, si Romeo Sahagon and Rene Reyes na nandyan sa Singapore. Uy, mga taga-Danang, Vietnam, nako ha, nag-i-enjoy daw sila at naka-monitor sila sa kanilang, yung kanilang dami no monitor dito sa platform na ito. Yung handheld nila na mobile na kanilang tinitingnan habang nasa ibang bansa ang mga Pilipino natin, mga kababayan. Thank you! Mga kabisyo ha, tuloy-tuloy nyo mga pagpa-public service. Samantala, makinig tayo ng report na ito dahil, naku, si Melanie Valdos Reyes may report. Hiling na prosecution team na ipasabina ang bank records ni Vice President Sara, hindi fishing expedition dahil balyena na ang nahanap ayon kay Prosecutor Ridon. Dagdagan mo nga ang detalye niyan, Ms. Melanie Valdos Reyes. Melanie!
14: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
20: Binigyan din ng kampo ng prosecution na hindi isang fishing expedition ang kanilang hiling na isabina ang bank at tax records sina VP Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio. Inihalintulad ito ni House Prosecutor at Bicol Soro Party List Representative Terry Ridon sa paghahanap ng balyena dahil bilyon-bilyong pisong halaga ng mga transaksyon sa banko ang nasasangkot dito. Ayon kay Ridon na siya rin chairperson ng House Committee on Public Accounts, umaabot sa 6.7 billion pesos ang kabuuang transaksyon pinansyal ng mag-asawa kabilang ang tinatayang 4.4 billion pesos na pumasok sa kanilang inflows sa kanilang mga bank accounts sa loob ng 20 taon. Ipinaliwanag ni Ridon na napakalaki ng halagang sangkot para basta na lamang ituring na haka-haka o espekulasyon ang kanilang paghahanap ng ebidensya. Una lang idinepensa ng kampo ni Duterte na ang hiling ay isang fishing expedition at ang mga record bago siya naging vice presidente ay hindi dapat saklawin ng kaso. Gayunpaman sinalungat ito ni Ridon, anya mahalagang itatag ng impeachment court ang financial baseline o panimulang talaan ng yaman ni Duterte mula pa noong magsilbi siyang vice mayor at mayor ng Davao City upang matukoy kung meron nga bang unexplained wealth. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Yan ang report ng Melanie Valdos Reyes. Samantala, pakinggan natin to. Aba, report na police report ni J. Mark Dagala, baka mabanggit ko eh. Huwag mo nga kakainin yung letters, kapatid. Or yung mga letra. Police na umawat lamang sa away, patay sa pamamaril sa Iloilo City. Ba, andagdagan mo nga J. Mark Dagala ang report mong yan. J. Mark, higi nga.
9: Radyo Pilipinas. Report.
21: Patay ang isang police captain na matapos itong mabaril sa ulo nang rumesponde sa away ng mga customer ng isang video kay bar sa barangay Binakutukan, Pontevedra, Capiz. Kanina madaling araw, kinilala ang nasawing police na si Captain Rian Fuentes Ampuyos na nakatalaga sa 1st Capiz Provincial Mobile Force Company na kuha pang isugod sa pagamutan ang biktima. Subalit, idineklara na itong dead on arrival ng sumuring doktor. kasalukuyan kay Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Responde ang biktima kasama ang dalawa pa nitong tauhan matapos makatanggap ng ulat na may gulo sa loob ng videoke fire sa barangay Binuntukan na Pontevedra, Capiz. Subalit sa kanyang pag-awat ay minalas ito si Captain Ampoyos na mabarila ng isa sa mga suspect na nakilalang si William Paulino de Ocampo na nadakip naman kaagad ng mga polis habang pinaghahanap pa ang dalawang kasama nito. Sa kasalukuyan ay Himas Reyes na ang suspect sa Pontevedra Municipal Police Station habang inihahanda naman ang patong-patong na kaso laban sa kanya. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Yan ang report ni J. Mark Degala. Samantala mga kaubayan, aba, pakinggan natin itong report na ito mula kay Radyo Pilipinas sa Lawag, si Jude Pitpita nito. Si Jude, ha? Mga benepisyaro sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport, yung uplift ang ibig sabihin niyan na program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kinukumpleto po natin ito, mga kapatid. Huwag niyo i-ano lang, shortcut, ha? Natuwa sa natanggap na tulong. Oho! Unang batch sa mga mabibigyan ng 2,000 pesos tatagal hanggang bukas. Aba! Pakinggan nga natin si Jude Pitpitan. Jude! Jude, good morning.
1: Radyo Pilipinas.
8: Naimbag, naimbag. Nabigabigat, naimbag agsapa. Jude, kumusta riyan?
2: Good morning. Tiko, naimbagabigat.
8: Oo, well.
2: Maraming or malaking tool para sa beneficiaryo ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program, okay. Ang 2,000 piso pandagdag sa kanilang arawang gastos sa tahanan. Parehong natutuwa si Manong Mon Galaggat at Rowan Bercero. Pareho pa silang construction workers mula sa Pinili, Ilocos Norte dahil dito. Anila, paggagamitan nila ng sabing tulong ay pagkain ng kanilang pamilya dahil nga sa pagmahal presyo ng bilihin buhat ng magsimulang gulo sa gitnang silangan. Ngayong araw siniwalan ng Department of Social Welfare and Development ang pamimigay ng ayuda bilang pagsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang nasabing programa ay tulong sa 7.5 million na pamilya sa buong bansa na kinabibilangan ng 3.5 million na 4-piece at walang gutom program beneficiaries, 2.5 million pamilya na mahirap at near poor households at 1.5 million na pamilyang mababang kita ay sa listahan ng social security system na apektado, nagsigalot sa Middle East at nagdulot ng energy emergency dito sa bansa. Sa Ilocos Norte, abot naman ng mahigit 120 ang unang batch ng mga beneficiaryo
8: na tatanggap. Gaano karami? 120. Ayon dyan sa
2: Ilocos 120 Norte. Sa Ilocos Norte yan, Kiko. Pero sa ibang parte ng Ilocos Region,
8: bale, diba?
2: Thousands rin.
8: Oo. Anyamutan, Jude, ang ibig ko sabihin, eh, Beka, kumusta yung mga na-i-interview nyo dyan na mga kababayan natin? Anong kanilang mga nagiging reaction sa pagtanggap ng mga ayuda?
2: Natutuwang-tuwa sila. Kiko, kasi nga yung kahit na 2,000 pesos which is considered as pandagdag, sabi ni Kuya Mon Galaggat at Rowan Bercero ng Pinili Ilocos Norte, malaking
8: naman,
2: tulong pa rin
8: mo,
2: yun.
8: Jude, yung 2,000 na yun, mahirap kita, 2,000 pa, di ba? Ay maganda na tulong sa ating mga kaubayan na tumatanggap ngayon. Kumusta? Nabanggit mo kanina, nandyan na sila sa isang magandang lugar, hindi mainit, smooth naman. At hanggang bukas yan, Jude?
2: Radyar, tama ka dyan.
8: Alright.
2: Tama ka dyan, Kiko. Ang ginagawa kasi ngayon, based on my observation kanina, ha?
8: Yes.
2: Medyo matagal is yung verification.
8: Doon talaga nagkakaroon ng ano eh. Pero wag, alam mo yung verification, kaya ako bine-verify masyado para hindi madoble-doble. At saka talaga, alam mo naman, yung iba, baka nang lang merong kailangan pang i-check na mga information. Diyan pa lamang, talagang siyempre masusi na nabibigyan na ng atensyon yung pagbe-verify, Jude.
2: Tama ka dyan. Malay mo, iskam pala. hindi na eligible. Lalo sa 4-piece, ha? Kasi nga marami nang nag-graduate na 4-piece beneficiary dito sa Ilocos Norte.
8: Yan isa dyan na nangyayari. Kaya nga pag nag-graduate na, hindi nakapagsabi minsan na ay, gumraduate na po ako, thank you po. Ganon, ay nananatiling nasa record pa rin ng DSWD. Alright, thank you, Jude. Justin Cagninab, Jude. Thank you very much.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
8: Yan ang Radyo Pilipinas, Lawag. Pakinggan naman natin ang mga taga Naga City sa Radyo Pilipinas Naga sa pamamagitan ito ni Vanessa Nieva. Tuloy-tuloy po ito na uplift program, yung assistance payout na isinasagawa sa ngayon nandyan sa isang mall sa lungsod ng Naga. Abay na ginagawa na. Kausapin natin si Vanessa Nieva. Marina aga sa iyo, Vanessa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Good morning, Vanessa. Marina aga. Hello, Vanessa. Good morning. Yahoo! Vanessa, marina aga sa'yo. O, sunod natin sa iba pagka hindi pa nakalink yung kay Vanessa. Vanessa. O, samantala, mga kababayan, dahil ina-adjust po dun sa Catanduanes naman, dahil napapakinggan din tayo sa Catanduanes at yan yung mga iba pa mga kababayan natin nandyan sa iba't ibang lugar. Tuloy-tuloy na ito eh. May Ilocos, mayroong Bicol, mayroong Pangasinan, mayroong Virac, Catanduanes. Yung uplift program, inuulit po namin, ito yung payout na doon sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Assistance Program ng Department of Social Welfare Development. Matuloy-tuloy po yan. No? Ibig sabihin, nagsimula na sa iba't ibang lugar, kaya nagkakaroon tayo ng mga reports ngayon. Atin pong ipinahatid sa inyo ang mga balitang yan. Alright, are we ready sa Virac? Kung wala sa Kanaga? Alright, wala pa. So great, pakinggan muna natin ito.
6: Kuya Kicks, now! Alam na dis!
8: Sa ating Kuya Kicks Alam na dis! Habang inaantabayan na natin ang mga balita dan sa uplift program. Alam nyo ba yung sorbetes? Oh, di ba sinasabi ng ice cream na sabi nila minsan ay nakikita nila yung the dirty ice cream. Di po, no? Ito, sorbetes nga, sinasabi nila, ay isang natatanging uri ng ice cream mula sa Pilipinas na special ito dahil madalas itong ginagamitan ng gata, ng niyog o gatas ng kalabaw. Kung minsan, pabirong tinatawag nga ito ng mga tao na dirty ice cream. Ngunit hindi ito katulad ng frozen dessert na tinatawag na sorbet. Oo, malinis naman yun. Hindi talaga madumi. Hindi, yun lang naman katawagan ng iba, dirty ice cream. Kasi nakikita nga, itinutulak ka sa kanilang kariton. Madalas po, na ito'y nakikita yung sorbetes na binibenta ng mga tindero sa kalye na tinatawag na sorbetero. Oo, may kanta nga dyan eh. Aiza, kantahin mo nga. Mamang sorbetero, ang tinda mo nagugustuhan ni Aiza at ni Glorife. Ayun, kanta mo ba? Yun, Aiza. Mamang sorbetero, mula sa makukulay na kahon na kariton, mayroon itong iba't ibang maliliwanag na kulat flavors. Ayan, okay ba yun, Aiza? Nakumpleto ko ba? Maaari mo itong i-enjoy sa maliliit na yung mga wafer cones. Oo, yung mamakulay na parang brown, ang sarap nun. Kasi ito yun, may tinatawag na sugar cones. O kahit sa loob ng pandesal, o nga, sarap nun na Aiza, no, at the Glorife, lalagay mo yung sorbetes doon sa pandesal. Bilang, ang tawag dyan, Mark, Arnel, at Miss Meliones. Miss Meliones, man tawag ko nga pala sa iyo, no? Ay, nako, ang tawag doon ay ice cream sandwich.
6: Kuya Kicks, now, alam na dis.
8: Oh yes, Kuya Kicks, alam na dis. Yan ang ating trivia. O siya, nakompleto ko na naman ang ating pagsiservisyo dito. Ang inyong kabisyo servisyo, Radyo Publiko servisyo. Thank you. Si Kakiko Flores po ito, nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: Radio Público. Servicio. Radio Público. Servicio.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
5: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Cash assistance sa ilalim ng uplift program ng Department of Social Welfare and Development umarangkada na ngayong Lunes.
14: Headlines. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inaayos na ang magiging talumpati sa kanyang State of the Nation Address o SONA sa susunod na Lunes. Seguridad sa okasyon tiniyak ng Malacanang.
0: Headlines.
13: Presyo ng langis nakaambang tumaas bukas pero manufacturers wala pang hirit na taas presyo sa gitna ng tumitindi na namang tensyon sa gitnang silangan ayon sa Department of Trade and Industry.
14: Headlines. Upskilling framework para sa overseas Filipino workers lalagdaan ngayong araw ng ilang ahensya ng pamahalaan ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA.
13: Headlines. Fixed pickup fares para sa Transport Network Vehicle Services o TNVS ibinalik ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Proteksyon para sa mga manggagawa ng digital platform economies o gig workers. Pinalalakas naman ng Department of Labor and Employment o DOLE.
14: Headlines. 27 lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM isinailalim sa Red Category.
13: Headlines. At investigasyon sa maanomalyang flood control projects itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
13: 6 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, July 20, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
14: At ako naman po si Ched Oliva.
13: Live tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa atin po mga balita, umarangkada na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang pamamahagi ng cash assistance ng Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng Uplift Assistance Program. Bahagi pa rin ito ng pagsisikap ng gobyerno na ibsan ang epekto ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian,

0: Telecom Program Beneficiaries.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Ilang benepisaryo ng walang gutom program sa Quezon City matatanggap na rin ang uplift assistance ngayong araw. Si Meran Bastasa sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Araw ng kanilang Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o Uplift Assistance. Bahagi sila noong Group 1 beneficiaries na makakatanggap. Sumailari muna sa Kalusugan, Kakayahan at Kabuhayan Session itong nasa 45 beneficiaryo bago yung isa sa gawang manual payout. Ang uplift assistance para sa walang gutong beneficiaries at maging sa 4Ps ay one-time grant lamang o isang beses lang. Pinatutupad ang uplift assistance para matulungan ang mga pamilyang higit na nangangailangan na mapalatili ang kanilang purchasing power sa gitna ng nananatiling hamon sa global oil crisis. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bustos. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mahigit 8,000 benepisyaryo sa Bicol ang makikinabang sa Uplift Assistance Program ng Pamahalaan. Batay sa datos ng DSWD Field Office 5, nasa kabuuang 8,055 na mga Bicolano ang tatanggap ng tulong pinansyal mula ngayong araw hanggang July 24. Kabilang dito ang 2,354 beneficiaries sa Albay, 1,960 sa Sorsogon, 1,009 sa Catanduanes, 913 sa Camarines Sur, 900 sa Camarines Norte at 879 sa Masbate.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mahigit 17,200 beneficiaries ang tatanggap ng uplift assistance sa Eastern Visayas. Sa unang araw ng payout, nasa 17,219 ang mabibigyan ng tig 2,000 peso sa buwan ng ayuda sa loob ng 6 na buwan. Aabot naman sa migit 34 million pesos ang inilaang pondo para sa kasalukuyang payout. Sa Dako naman ng Cagayan de Oro City, tinatayang 1,372 na sambahayan ang tatanggap ng tulong mula sa Uplift Assistance Program. Layo ng tulong na ibsan ang epekto ng nagpapatuloy na Middle East conflict.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Binigyang din ng DSWD na walang kapangyarihan ang kagawaran na magdagdag o magbawas ng pangalan sa listahan ng mga beneficiaryo ng Uplift Assistance Program. Ayon po kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, hindi nagmula sa DSWD ang listahan kundi ibinigay ng Philippine Statistics Authority o PSA at nakabatay sa 2024 Community-Based Monitoring System. Doon tinukoy ang mga mahihirap, near-poor at iba pang kwalipikadong kabahayan. Aniya, tumulong lang ang DSWD sa cross-matching ng datos mula sa PSA para matiyak na maayos ang pagpapatupad ng programa. Samantala, iginiti ng DSWD na hindi nang himasok ang sinumang politiko, opisyal o lokal na pamahalaan sa listahan ng mga beneficiaryo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaayos na ang magiging talumpati sa kanyang SONA sa susunod na Lunes. Malacañang tiniyak ang kahandaan kaugnay ng ilalatag na seguridad sa okasyon ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro. Si Alvin Baltazar sa ulat.
4: Radyo Pilipinas. Gobyerno sa pagtiyak sa kaayusan at security protocols para sa nakatakdang ika-5 State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Ang pahayag ay ginawa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa harap ng inaasahang mga demonstrasyon. Ganun din ang init na sitwasyon sa politika. Ayon kay Castro, may mga nakalatag ng security protocols sa mga otoridad, subalit hindi ito maaaring sa publiko. Gayong ito operational matters. Ugnay naman sa ginagawang paghahanda ng Pangulo sa kanyang mga iahayag sa taong bayan, sinabi ni Castro na patuloy ang ginagawang pagbalangkas nito sa magiging talumpati para sa kanyang SONA. Ganun pa man, hindi na muna nagbigay ng detalye si Castro kung anong ilan sa mga babanggitin ng presidente sa kanyang State of the Nation address. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, latag ng seguridad para sa ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasado na. Para sa detalye, narito si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
5: Nasa 90% usang kumpleto ang latag ng seguridad para sa ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa darating na Hulyo 27. Ito ang inihayag ni PNP Acting Spokesman, Police Colonel Allen Rayco, sa isinagawang pulong balitaan sa Kampo Krami ngayong umaga. Sinabi ni Ko na nananatili sa 20,000

0: 226 na mga pulis ang ipakakalat mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Katuwang nila rito ang iba pang law enforcement agency gaya ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard. Nakalatag na rin ang kanilang mga security template gaya ng no-fly zone, pagpapatupad ng signal jamming, gayon din ang pagpapag-reinforcement mula sa kanilang mga karatig na rehiyon gaya ng Central Luzon at Calabar Zone. Sinabi ni ko na kanilang pag-aaralan ang magiging pagpapatupad ng mga nasabing hakbang depende sa magiging banta at sa magiging sitwasyon sa mismong araw ng zona. Maging ang pagdatakda ng full alert status ay nakadepende rin sa magiging security assessment na araw-araw isinasagawa bago at hanggang sa mismong araw ng zona. Gayunman, sinabi ni ko na pinag-aaralan pa nila ang mga hakbang kung saan ilalatag o kung saan itatalaga ang mga demonstrador na nagpahayag ng kanilang pagkilos, pagsasagawa ng kilos protesta sa mismong araw ng zona. Una na kasing tinutulan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang pagpuesto ng mga rallyista sa tapat ng St. Peter's Church dahil na rin sa usapin ng seguridad. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
1: At hindi po naman ito siguro responsibility kung isama po natin dito ang this is not an event that is supposed to be designed for children. Dito ba? So, common sense lang siguro it takes na hindi po appropriate na isama po ang mga kabataan sa ganitong klaseng situation.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Dadalo si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa ilang serye ng ASEAN meetings sa Pilipinas. Ayon sa State Department, layan ang biyahe ni Rubio na ipakita ang mga konkretong resulta ng ugnayan ng Amerika at ASEAN at lalo pang patibayin ang komprehensibong pakikipagtulungan ng U.S. sa Pilipinas. Isusulong ng U.S. top diplomat ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific na nagdudulot ng kaligtasan, seguridad at kasaganaan para sa rehiyon at mga Amerikano. Kabilang sa mga dadaluhan ni Rubio, ang ASEAN Post-Ministerial Conference, East Asia Summit Foreign Ministers Meeting at ASEAN Regional Forum Foreign Ministers Meeting. Makakarap din niya ang ilang senior government officials mula sa Indo-Pacific countries. Mananatili si Rubio sa Pilipinas hanggang July 23.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Ikakasa ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT ang Anti-Trafficking Summit bilang pagunita sa National Anti-Trafficking Awareness Month ngayong buwan ng Hulyo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Survey, sinabi ni IACAT Executive Director Attorney Hannah Lizette Manalili na ilang serye ng talakayan ang gagawin sa ilalim ng pagiging ASEAN Chair ng Pilipinas. Aniya, magpapatuloy din ang information campaign at iba pang aktibidad para mapalakas ang kaalaman ng publiko tungkol sa trafficking prevention.
5: Patuloy ang pagsasagawa ng IACAT ng information campaigns, advocacy activities at learning initiatives upang mas mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa trafficking prevention. Magkakaroon tayo ng trafficking summit sa iba't ibang NGO and private sectors. Nakalapag ito sa ilalim ng ASEAN Chairship ng Pilipinas as a side event. So may mga talakayan na mangyayari tungkol dito sa issue ng trafficking.
4: Si IACAT Executive Director Attorney Hannah Lizette Manalili.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Energy tinayak na on top of the situation kasunod na muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Supply ng petrolyo nananatiling sapat. Si AJ Ignacio sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: AJ, go ahead.
6: Yes, Chet, tiniyak nga ng Department of Energy na on top of the situation ang kanilang kagawaran hinggil sa muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Sa isang Zoom press conference, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kanyang sinisiguro sa publiko na patuloy ang mga ginagawang programa ng kagawaran para mas maibsa ng ating mga kababayan ang pagtaas nito sa merkado. Nag-iisip na rin ng pamamaraan ng kagawaran upang mas maibsan at mapapalawa pa ang fuel subsidy program ng pamahalaan. Chad, isang nagmamadaling balita at patuloy ng ano?
2: Flash Report.
6: Yes, Chad, inanunsyo na nga rin ng Department of Energy sa isang Zoom press conference ang muling panipagong oil price adjustment sa susunod na linggo, kung saan sa gasolina tataas ang singil ng 3 pesos and 65 centavos, habang sa diesel naman ay maaaring pumalo o papalo ng nasa 10 pesos and 68 centavos, habang sa kerosene naman ay 11 pesos and 77 centavos. Inaasahan na rin, Chet, ay patutupad na ito ng mga kumpanya ng langis at ipapatupad ito bukas ng alas 6 ng umaga. Chet, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pinapayagang pass-through charges sa kuryente, pinaparipaso ni Senador Risa Ontiveros. Magbabalita si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Isinusulong ni Senador Risa Ontiveros na repasuhin ang kasalukuyang sistema ng pass-through o otomatikong pagpasa ng dagdag singil sa kuryente sa mga consumer. Ayon kay Ontiveros, dapat munang suriin at aprobahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang bawat pass-through charges bago ito ipataw sa mga consumer. Anya, review first, collect later ang dapat na maging polisiya para matiyak na makatwiran ang bawat sentimong sinisingil sa publiko. Pinaliwanag ng senadora na sa ilalim ng umiiral ng batakaran, otomatikong naipapasa sa mga consumer ang pagtaas sa generation, transmission at iba pang gastusin ng mga power utility bago ito tuluyang masuri ng regulator. Binigyang diin ng senadora na halos 77% ang residential electricity bill ay mula sa generation, transmission at system loss charges. Ang sistemang ito, anya, ay maaaring magpahina sa insentibo ng mga power company na humanap ng mas murang pinagkukunan ng kuryente. Ang panawagan ng senadora ay kasunod ang pagtaas ng transmission charge ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na 77 centavos kada kilowatt hour at ng naunang 34 centavos kada kilowatt hour na dagdag sa generation charge ng Meralco. Hinatayang madagdagan ng humigit kumulang 22 pesos ang buwan ng bayarin ng isang pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt hours ang kuryente dahil dito. Ayon pa kay Ontiveros, maaaring mabawasan agad ang benepisyo ng pinapatupad na 60% na dagdag sa minimum wage sa NCR dahil sa sunod-sunod na pagtaas ang singil ng kuryente. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Wala pa ang kumpanya ang umihiling na magtaas presyo sa mga pangunahing bilihin kahit muling sumiklab ang tensyon sa Middle East. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, muling makikipagpulong ang DTI o Department of Trade and Industry sa manufacturers para bantayan ang epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan. Magugunit ang hiniling noon ng kagawaran sa manufacturers na huwag munang magtaas ang presyo at pumayag naman ang karamihan sa kanila. Dahil sa pangyayaring yon ay hindi na muna nagsagawa ng pulong dahil naging matatag ang sitwasyon ng supply at presyo ng mga bilihin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nananatiling on track ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pagkumpleto ng 10 proyekto ngayong taon na nakakahalaga ng 30.88 billion pesos. Kapag nagtagumpay, papalo na sa 15 ang natapos na proyekto ngayong 2026 na nagkakahalaga naman ng 38 billion pesos. Kabilang sa mga minamadali ng NGCP ang malalaking infrastructure upgrades para sa grid stability at makakuha ng bagong renewable at non-renewable generation plants. Samantala, muling umapila ang NGCP sa Department of Energy at iba pang government agencies at LGUs na madaliin ang pag-aproba at paglalabas ng mga kaukulang permit para sa implementasyon ng mahalagang transmission projects.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 11:21 ang ating pong oras. Magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide matapos po ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Philippine Standard Time, alas 11:22 ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, pinalalakas ng DOLE ang pakikipag-ugnayan sa digital platform companies para makabuo ng patakaran hinggil sa kanilang workplace safety, patas na sahod at social protection. Kasunod ito ng hakbang ng Pilipinas para ipatupad ang International Labor Organization Convention 193 hinggil sa decent work in the platform economy na layong magtakda ng global standards para sa digital platform workers. Ayon sa DOLE, ang convention ay magsisilbing basehan para sa pagbuo ng mga pulisiya na babalanse sa proteksyon ng mga manggagawa sa gitna ng patuloy na paglago ng platform economy. Una nang nakapulong ng DOLE ang mga kinatawan ng ride-hailing, delivery at iba pang digital platform companies kung saan suportado ng mga ito ang mas malakas na labor standards kasabay ng babala laban sa pagpapatupad ng one-size-fits-all regulatory framework dahil sa magkakaibang business models sa digital platforms. Inihintay ng DOLE ang opposition papers ng platform companies kaugnay sa implementasyon ng International Labor Organization Convention 193, partikular ang karapatan ng mga manggagawa, patas na sahod, occupational safety, social security, data privacy at proteksyon para sa vulnerable workers.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Lalagdaan ngayong araw ng ilang ahensya ng gobyerno ang kasunduan para sa upskilling framework ng mga OFW. Sa programang Boses, sinabi ni OWA Administrator PY Kaunan na batay sa kanilang survey ay may mahigit 4,000 mga OFW ang nangangailangan ng livelihood assistance. Samantala, magsisilbing gabay ang framework sa tulong ng ibibigay sa mga OFW depende sa kanilang kalagayan.
9: Niya pong alas 2 ng hapon, sama-sama po kami ng DMW, Department of Migrant Workers, of course, the Department of Labor and Employment, DOLE, TESDA, at tayo po sa OWA, pipirma po Sir Alan itong framework kung saan magkakaroon po ng upskilling na talaga namang I would say nakadepende sa sitwasyon ng ating mga kababayan. And then, hindi lang po basta-basta training ang ibibigay kasi mahirap naman yung training lang at hindi naman po natin sila tinulungan kung saan sila patungo. At ang patutunguhan po nila ay either po magsimula sila ng negosyo or sila po ay magtatrabaho ulit.
3: Si OWA Administrator PY Kaunan.
4: Nadagdagan pa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipinong nakauwi sa bansa matapos maipit ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon po sa Department of Migrant Workers o DMW, ligtas na nakauwi ng bansa ang 4 na tripulanteng Pinoy na lulan ng MV Galaxy na tinarget umano habang dumadaan sa Strait of Hormuz noong Hulyo 12. Dumating sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA-3 ang mga tripulante kahapon at sinalubong ng mga tauhan ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Samantala, ligtas ding nakauwi ng bansa ang 2 sa 3 Pilipinong tripulante ng Liberian Flag Container Ship na MV Elsa 3 na lumubog sa bahagi ng Kerala sa India. Tiniyak ng DMW ang tulong para sa mga umuwing OFW.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Palalakasin pa ng Philippine National Police o PNP ang safety measures para sa motorcycle taxi riders kasunod ng pagkamatay ng 2 motorcycle riders. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Alan Reyco, planong suriin muna kung sino ang nagbubuk ng biyahe para mabawasan ang panganib ng mga motorcycle taxi rider. Anya, hindi lang nakatuon ang pulisya sa pagresolba sa issue, kundi sa preventive at proactive measures. Samantala, nasa kusodiya na ng pulisya ang 2 suspect na sangkot sa pag-atake sa motorcycle taxi riders at naharap ang mga ito sa mga kasong kriminal.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ibinalik ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang fixed pickup fares para sa Transport Network Vehicle Services o TNVS. Layo ng hakbang na pigilan ang koleksyon ng hindi otorisadong charges o paniningil sa mga commuter. Ayon kay LTFRB Chair Vigor Mendoza II, layo ng reinstatement ng Memorandum Circular 2025-058 na magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng sektor ng TNVS at pasahero o commuter. Dahil po dyan, papayagan ng ride-hailing services na singilin ang mga pasahero kapag tinanggap ang booking sa halip na sa pick-up point.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pagbaba ng antas ng krimen, mananatiling hamon sa Philippine National Police si J. Mark Dagala sa ulat.
10: Dapat magpapakampante ang Philippine National Police sa kabila ng mga ulat na bumababa ang antas ng krimen ng 20.6% kasunod ng ipinatupad na Safer Cities Initiative ng Philippine National Police sa ilalim ng Department of the Interior and Local Government. Sa linggo ang flag raising ceremonies sa Campo Crame ngayong umaga, sinabi ng PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na hamon pa rin sa mga otoridad ang pagbibigay hustisya sa mga nagiging biktima. Ginawa ng PNP chief ang pahayag sa ilang araw matapos igiit ng PNP na mas ligtas na ang Pilipinas sa ngayon. Sinabi kasi ni acting PNP spokesman, Police Colonel Allen Rico, na sadya masakikita ng publiko ang sensationalized sa balita ng karahasan gaya ng pagpatay sa mga motorcycle taxi riders at nagpapatuloy na pagsugpo sa mga report ng school violence. Kaugnay nito, sinabi ng PNP chief sa hanin ng pulisya na manatiling profesional, handa at tumugon sa anumang urgency sa oras ng krimen. Ang tinig ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
11: This gain should never make us complacent. Every crime that occurs is one too many. Every victim deserves justice and every police officer must remain ready to respond with urgency, professionalism, and compassion. Our challenge is not simply to sustain these gains, but to build on them.
10: Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nasa 27 lugar sa BIRMM ang nasa ilalim ng red category sa harap ng nalalapit na kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon. Ayon sa COMELEC, ito ang mga lugar na may seryosong banta at may history ng election-related violence. Batay sa pinakahuling listahan, 21 lugar ay mula sa Lanao del Sur, 3 mula sa Maguindanao del Sur, at igisa mula sa Basilan, Maguindanao del Sur at Special Geographic Areas. Samantala, 27 lugar naman ang isinailalim sa orange category, habang 39 ang na lugar ang isinailalim sa yellow category.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa ilalim na sa verification ang naimprintang mga balota na gagamitin para sa barn parliamentary election sa September 14. Sa programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair Attorney George Erwin Garcia na nakapag-imprinta sila ng 2.3 million ballots at susuriin kung babasahin at tatanggapin ng voting machine. Natapos na rin ng COMELEC ang pag-imprinta ng voting information sheets na ipapamahagi naman sa BARM sa susunod na buwan.
12: Hopefully po, itong unang linggo ng Agosto ay makapag-ship out na tayo, makapag-deliver na tayo ng iba't ibang kagamitan sa mga hub natin sa iba't ibang probinsya sa buong Bangsamoro.
4: Samantala, mahigpit na nakabantay ang COMELEC sa online campaign ng mga kandidato para sa BARM parliamentary election. Sa programang Boses, nilinaw ni COMELEC Chair Attorney George Erwin Garcia na hindi naman ipinagbabawal ang online campaign pero kinakailangan aniyang rehistrado ang social media account ng mga kandidato. Posible namang mag-disqualify ang lalabag na kandidato. Samantala, mahigpit ding ipinatutupad ng COMELEC ang anti-discrimination resolution hindi lamang sa mga kandidato kundi maging sa mga botante.
12: Siyempre, hindi lamang sa mga magkakalabang, kundi kahit po doon sa mga botante, ay atin pong iwasan na gagamitin ang mga platform natin para atakihin sila ng personal. Masidhi pa rin ang pagbabantay natin para naman po sa cyber libel dahil nga maaaring ito'y kasong election offense na, pero at the same time, meron din yung kasong kriminal base naman sa ibang provision ng ating batas.
4: Si COMELEC Chair Attorney George Erwin Garcia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 30 minuto makalipas ang alas 11, itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong buwan ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Committee Chair Senator Erwin Tulfo, hindi pa sila makapagsimula ng pagdinig dahil kailangan munang mabuo ang mga membro ng komite. Anya, saka pa lang sila opisyal na aayusin at bubuuin ang committee members sa araw ng SONA, July 27. Sinabi pa ni Tulfo na magkakaroon ng bagong direksyon ng investigasyon at tutukuyin ang iba pang posibleng sangkot. Iimbitahan ng committee chair ang lahat ng may kaugnay sa issue at magpapatupad din ng mga bagong patakaran tulad ng masusing pag-usuri sa mga affidavit at hindi na pagtanggap ng mga surprise witness.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Inaasahang ipipresenta ng prosecution panel sa impeachment trial ngayong Linggo ang mga ebidensya hinggil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Inilatag ni Congressman Terry Redon ang 3-day schedule sa sandaling ituloy ang Senate proceedings. Ngayong Lunes, ang karagdagang pagtatanong sa subpoena para sa financial records, testimonya ni NBI Director Melvin Matibag sa Martes, at kung kakayanin ani ang oras ay ang pagharap ng mga unang saksi kaugnay ng issue ng confidential fund sa Miyerkules. Dagdag pa ni Redon, posibleng matapos bukas ang pagpresenta ng prosecution panel sa threats article. Samantala, sa sandaling matapos ang testimonya ni Matibay, batay sa schedule ay agad na tututukan ng prosecution ang article no manoy maling paggamit ng confidential fund.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oral arguments kaugnay sa hiling na subpoena sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte magpapatuloy ngayong araw. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Chair John, nakapagbandinggin ng Senate Impeachment Court ngayong araw ang mga karagdagang argumento ukol sa hiling ng prosecution na silipin ang mga bank records ng mag-asawang VP Duterte at Attorney Man Scarpio. Kabilang sa hiling ng prosecution na isubpoena pati ang dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue at Anti-Money Laundering Council o AMLAC, inaasahan na magpapasya ngayong araw ang mga senator judges sa motion na pinaniniwala ang magbibigay linaw sa aligasyon ng unexplained wealth o Article 2 ng Articles of Impeachment sa huling tatalakayin ng Senate Impeachment Court. Nananatili naman positibo si House Prosecutor Terry Redon, nakakatigan ng Senate Impeachment Court ang kahilingan ng prosecution sa gaganaping pagdinig ngayon o mamayang alas 2 ng hapon. Una nang sinabi ni Prosecutor at Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa na sagot ang mga naturang dokumento upang mapatunayan ang pananagutan ng pangalawang pangulo pagdating sa kanyang kayamanan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sinuspende ang face-to-face classes ngayong araw ng Lunes sa dalawang pampublikong paaralan sa Pateros kasunod ng umano'y bomb threat. Ito po ang nakasaad sa public advisory na inilabas ng lokal na pamahalaan ng Pateros sa kanilang Facebook page bandang alas 5:30 ng umaga kanina. Inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng Pateros ang kanselasyon ng in-person classes sa Pateros National High School at ng kalapit na Pateros Elementary School. Bilang karagdagang pag-iingat, sinuspindi na rin ang face-to-face classes sa kalapit na Pateros Elementary School para proteksyonan ang mga mag-aaral, guro at school personnel. Sa kabila ng suspensyon ng klase, pagaganahin ng dalawang paaralan ang online instruction gamit ang alternative delivery mode of learning para matiyak na hindi maantala ang pag-aaral ng mga estudyante.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mga nananakot sa mga eskwelahan sa Maynila, inaksyonan na ng Manila Police District. Sa balitang yan mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Pinipag-ugnayan ng Manila Police District o MPD sa mga eksperto sa cybercrime at malaking technology company upang matukoy ang pinagmulan ng kumakalat na text message na naglalaman ng pananakot laban sa ilang pampublikong paralan sa lungsod. Ayon kay MPD spokesperson Police Major Philip Ines, humingi na sila ng tulong sa anti-cybercrime unit, Meta Philippines at Google upang matunton ang account at ang taong nasa likod ng pagpapakalat ng mensahe. Kasabay nito, naghigpit na rin ang MPD ng seguridad at pakipag-ugnayan sa mga pamunuan at nakipag-ugnayan na rin sa mga pamunuan ng paralan matapos matanggap ang nasabing banta. Bumuna rin ng group chat ang mga otoridad at school officials upang mabilis na maiparating at maaksyonan ng anumang kahinahinalang aktibidad o hindi inaasahang insidente sa loob at labas ng paaralan. Binalaan ni Ines na maaaring maharap sa kasong alarm and scandal at grave threats ang sinuwang mapatutunayang sangkot sa pagpapakalat ng ganitong uri ng pananakot. Nanawagan din ng MPD sa publiko na huwag nang ipasa o ikalat ang mga banta at sa halip ay agad itong i-report sa mga otoridad upang mapigilan ang paglikha ng takot at mapanagot ang mga responsable. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Hand, Foot and Mouth Disease o HFMD Awareness Month ginugunita ngayong Hulyo. Publiko, pinayuhang huwag baliwalain ang nasabing sakit. Mula sa Radyo Magazine, may ulat si Charmaine Cristobal.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nagbunta ngayong buwan ng Hulyo ang Hand, Foot and Mouth Disease Awareness Month. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Dr. Claro Cayanan, isang internal medicine doctor, binigyang diin ito na kailangang mag-quarantine ang batang may hand, foot and mouth disease dahil ito ay labis na nakakahawa. Umaabot anya ng 2 linggo ang hand, foot and mouth disease bago tuluyang gumaling o hindi na mailipat pa sa iba. Dahil sa ito ay isang viral infection, pinayo na eksperto ang palagi ang paghuhugas ng kamay at iwasan ng direct contact sa individual na nakakaranas ng sintomas gaya ng lagnat, pagkakaroon ng rashes at pagkatamnay. Paalala rin ni Dr. Cayanan sa publiko na huwag baliwalain ang hand, foot and mouth disease.
15: Baliwalain ng tao na HF, hand, foot natiliin muna siya sa bahay at ipasulit na yung tamang paghuhugas ng kamay pagkilala sa sintomas. Ito pa rin ang pinakamabilisang paraan sa pagkalat.
14: Yan ang tinig ni Dr. Claro Cayanan mula sa Radyo Magazine. Ito si Charmaine Cristobal.
16: Para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang nagpapatuloy na EDSA rehabilitation works sa Bonifacio Avenue sa Mandaluyong City. Sa ngayon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na madaliin ang tuloy-tuloy na pagkasaayos ang highway. Samantala, ininspeksyon din ng kalihim ang bagong gawang sidewalk sa southbound ng EDSA Buendia sa Makati na mas pinalawak sa 3 metro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: Sa ating balitang sports, Espanya naungusan ng Argentina para tanghaling bagong kampiyon ng FIFA Men's World Cup. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Ria Arevalo.
17: Ang ikalawa nitong FIFA World Cup title sa pamamagitan ng 1-0 na panalo kontra defending champion Argentina sa naganap na final sa MetLife Stadium sa Amerika kaninang madaling araw oras dito sa Pilipinas. Naibuslo ni Ferran Torres ang nag-iisang goal sa 106-minute ng extra time sa mahigpitan ngunit one-sided na labanan upang ang kininang corona mula kina Leo Messi at Argentina. Pang-12 attempt iyon ng Spain habang ang Argentina ay bigong makapagtala ni isa. Pinahirapan ng Spain ang depensa ng Argentina, particular ang goalkeeper nito na si Emiliano Martinez na katunayan ay nakapagtala ng record na 11 saves sa isang World Cup final. Ngunit hindi na napigilan pa ni Martinez ang shot ni Torres mula sa pasa ni Nico Williams sa extra time na naging susi upang makamit ng Espanya ang kampyonato na huli nilang natikman noong 2010. Sa buong torneo ay isang goal lamang ang na-concede ng Spain sa bisa ng kanilang matinding depensa at epektibong possession game. Samantala, nakatungtong sa final sina Leo Messi at Argentina matapos dumaan sa matinding hamon noong knockout rounds, kabilang ang pagbalikwas nito kontra Egypt at makapigil hiningang panalo kontra England sa semis. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alas 11:39 oras natin Pilipinas, antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations sa pagpapatuloy natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
19: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
20: Totoo lang is malaki po talaga ang matutulong sa ating purpose. Especially nato ay magsasakan at financially is sometimes nagsistruggle talaga. Kaya sa tulong ng purpose is natutuban nito yung mga pangangailangan sa school, mga bayarin, equipments na kailangan ko para survive ang aking academic journey. Ako po ay nakakapagtapos ng civil engineering at sa Taran ng Diyos ay naging rank 1 po sa board exam. Para sa mga nagsasabi na ang purpose ay isang waste of fun, hindi po totoo. Kasi ako po ay isang living testament na ipapatunay na nakakatulong talaga yung subsidy na binibigay ng class. Malaki talaga yung pasasalamat ko sa lahat ng gumulong, especially sa pamilya ko, sa Rugby Center, na talagang grabe yung kanilang tulong sa akin. At yung mga kaibigan, sa mga suporta na natanggap ko, free higher education sa college, sa purpose, sa disability, at sa lahat po ng tulong.
0: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
21: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
22: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
23: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
22: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
23: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
22: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 15 minutos po bago mag alas 12 ng tanghali sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Disaster resilience para sa mga kabataan, palalakasin ng Bagyo CDRRMO. Para sa detalye, narito si Joseph Cabanas ng Radyo Pilipinas Bagyo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
26: Pinalalakas ng Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga programa upang higit na maihanda ang mga kabataan sa oras ng sakuna. Ayon kay DRRMO Head Engineer Charles Brian Carame, layunin ng kanilang inisyatiba na mapalakas hindi lamang ang kalaman, kundi maging ang emosyonal na kahandaan ng mga estudyante sa panahon ng kalamidad. Ito ay kasunod ng magnitude 4.5 na lindol noong Hulyo 9 kung kung saan mahigit 100 mag-aaral ang nakaranas ng panic attacks at hyperventilation. Kabilang sa mga nakatakdang aktibidad ang Youth Resilience Bootcamp sa Agosto na magbibigay ng pagsasanay sa tamang pagtugon sa sakuna, kabilang ang CPR at iba pang emergency skills. Magsasagawa rin ang DRRMO ng Roadshow Disaster Preparedness Exhibits at iba pang specialized training para sa emergency responders. Pinag-aaralan din ng lungsod ang pagsasagawa ng unannounced earthquake drill upang higit pang mapahusay ang kahandaan at mabilis na pagtugon ng mga paaralan at komunidad sa oras ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Lawag. May gagawing pag-uulat si Jude Itpitan. Lokal na pamahalaan sa lungsod ng Batac, tiniyak ang suporta sa West Philippine Sea. Armed Forces of the Philippines, umaasang mas marami pa ang isasagawang dialect-based dialogues ukol dito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Tiniyak ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Batac ang suporta nila sa mga programa upang pangalagaan at ipaglaban ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Maliban kasi sa seguridad ng bansa, naniniwala si Vice Mayor Albert Chua na mayroon ding epekto ang nasabing bahagi sa ekonomiya.
6: It's likely to happen. The local government of Batac will surely support any effort to sustain national government's mission and vision, and would like to accomplish also in terms of security.
1: Kaugnay nito, nasiyahan ang Armed Forces of the Philippines na mayroong isinagawang dialogo na mas maiintindihan ng sambayan ng Pilipino. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Franzel Margaret Padilla na ang bansa ay may maraming dialekto, kaya maganda na may dialogo na mas maiintindihan. Maliban kasi sa pagpapaunawa sa mismong usapin ng West Philippine Sea, layon din ng AFP na pag-alabin ang pagkamakabansa ng bawat isa.
7: Sapay ko nga, ah. But syempre, ang Philippines, we are very distinct that we have so many dialects. No? So, kababayan tayo, at least they will have a very, very clear picture of ito nga nga sa PEN tungkol sa West Philippine Sea. And of course, ignite the patriotism and nationalism of the Filipino people.
1: Maalala na isinagawa sa lungsod ng Batac ang Ilocano Dialogue on West Philippine Sea, na kung saan dandang kabataan ang nakilahok sa mga usaping may kinalaman sa kanlurang karagatan ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa Timog Luzon, DSWD Mimaropa na mahagi ng livelihood assistance sa 17 Indigenous People Associations sa Occidental Mindoro. Si Mara Grezula ng Radyo Pilipinas Lucena para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Namahagi ng livelihood assistance ang DSWD Mimaropa sa 17 samahan ng Indigenous Peoples o IP sa Kalintaan Occidental Mindoro sa ilalim ng Peace and Development Buong Bansang Mapayapa o PDBBM Livelihood Program. Ayon sa artikulo ng DSWD Mimaropa, sa pamamagitan ng Product Diversification and Advancement Grant, makikinabang ang mahigit 700 miyembro ng mga livelihood association upang mapalawak ang kanilang mga proyektong pangkabuhayan, mapataas ang kita at makalikha ng mas maraming oportunidad sa kanilang mga komunidad. Tumanggap ang bawat samahan ng humigit kumulang 300,000 pesos bilang karagdagang puhunan upang mapalakas ang kanilang mga livelihood enterprise at maisulong ang pangmatagalang pag-unlad at katatagan ng kanilang mga organisasyon. Ayon sa DSWD Mimaropa, bahagi ang programa ng patuloy na pagpapatupad ng PDBBM Livelihood Program na naglalayong isulong ang inklusibong pag-unlad, pagpapalakas ng kabuhayan at pagsusulong ng kapayapaan sa mga komunidad ng Indigenous Peoples sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa Visayas naman, 2,838 na beneficiary sa Calbayo City makatatanggap ng tig 2,000 pisong ayuda sa ilalim ng Uplift Program. Si Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas Calbayog sa report.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: isinasagawa sa Calbayog City Somor ang payout ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Uplift Assistance Program. Batay sa datos ng DSWD, kabuuang 2,838 na benepisyaryo sa lungsod ang nakatakdang makatanggap ng tig 2,000 pisong tulong pinansyal. Ang mga benepisyaryo ay natukoy sa pamamagitan ng Community-Based Monitoring System o CBMS ng Philippine Statistics Authority. Nilinaw naman ng DSWD na ang mga napabilang sa payout ay hindi mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at hindi rin sakop ng Walang Gutom Program. Layunin ng Uplift Payout na mabigyan ng agarang suporta ang iba pang mahihirap at vulnerable na individual at pamilyang nangangailangan ng tulong mula sa pamahalaan. Patuloy naman ang validation at pamamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryong kabilang sa opisyal na listahan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa lalawigan ng Iloilo, ceremonial turnover ng bawat barangay makikilabang program isinagawa sa probinsya. Si Janelle Baclay ng Radyo Pilipinas sa Iloilo sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Matagumpay na naipamahagi sa mga recipient barangay dito sa Iloilo ang 200,000 pesos na pondo sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program ng national government. Isinagawa ang ceremonial turnover sa Iloilo Sports Complex sa isinagawang Liga Day 2026. Umabot sa 1,721 na barangay sa lalawigan ang tumanggap ng kabuuang 344.2 million pesos na pondo mula sa Office of the President. Sa ilalim ng programa, kalahati 100,000 pesos ang alokasyon ng bawat barangay na ilalaan naman para sa educational assistance ng 5 kwalipikadong college students na tatanggap ng tag 20,000 pesos. Ang natitirang 100,000 pesos naman ay para sa prioridad na proyekto ng barangay. Ang Liga Day 2026 sa Iloilo ay dinaluhan ng mahigit 15,000 barangay officials mula sa iba't ibang bayan sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Punta na tayo sa ating mga kasamahan sa Mindanao. Halos 600 Alternative Learning System o ALS learners sa Iligan City. Opisyal nang nagtapos si Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan ang may dala ng balitang yan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Opisyal nang nagtapos ng basic education sa ilalim ng Alternative Learning System o ALSA ng Department of Education o DepEd para sa school year 2025-2026 ang halos 600 mag-aaral sa Iligan City sa ginanap na graduation at completion ceremony sa Iligan City National High School. Ayon kay DepEd Division of Iligan City ALS focal person Dr. Rustico Jerusalem, kabilang sa mga nagtapos ang halos 80 sa elementarya at mahigit 500 sa junior high school. Sinabi ni Jerusalem na bahagi ito ng layunin ng pamahalaan na matiyak na walang mag-aaral ang maiiwan at mabigyan ng ikalawang pagkakataon ang mga hindi nakapagtapos ng basic education. Dagdag pa niya, maaari nang magpatuloy sa senior high school ang mga nagtapos sa ALSA. Sa katunayan, sinabi ni Jerusalem na patunay ng tagumpay ng programa si Jessa Casinto Narabe na mula sa pagiging ALS learner ay isa na ngayong regular na guro ng DepEd at nagsilbing keynote speaker sa naturang seremonya. Sa kanyang talumpati naman, kinikayat ni Narabe ang mga ALS graduate na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral at huwag sumuko sa kanilang mga pangarap na anya'y maabot sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at pananampalataya. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Samantala, konsulta caravan para sa mga PWD inilapit ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa pakikipagtulungan ng PhilHealth. Mula Radyo Pilipinas Zamboanga, narito ang ulat ni Justin Bulanon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Nakibanglayan ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa PhilHealth sa paglunsad ng konsulta caravan para sa persons with disabilities sa PWDs sa naturang lungsod. Nasa Cabo ang 79 na mga PWD mula sa mga barangay ng Kalarian, Malagutay, San Roque at Kapisan ang naserbisyohan mula sa nasabing aktibidad na isinagawa sa COVID court ng barangay San Roque. Kabilang sa serbisyong na-avail ng mga beneficyaryo, ang mga medical na konsultasyon, pagpaparehistro, mga libreng medisina at gamot at orientasyon higil sa yaman ng kalusugan program program o YAKAP. Ayon kay PhilHealth Chief Social Insurance Officer Maria Venus Giron, target ng ahensya na i-roll out ang YAKAP Caravan sa 78 Maracay sa Zamboanga sa buwan ng Hulyo at Agosto ngayong taon. Ang ikawalong konsulta caravan na inorganisa ng lokal na pamahalaan sa pakikisa ng PhilHealth at ng Department of Health ay bahagi ng taunang selebrasyon ng National Disability Rights Week. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, July 20, 2026. Ang ating oras, 4 na minuto po bago mag alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
15: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
13: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
16: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
13: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
17: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
18: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
27: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
13: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
27: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
28: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Sa puntong ito, papasukin muna natin ang Palace Press Briefing kung saan naroon din po ang ating kasamahan na si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
0: Together, you have identified yourself.
6: Hold the light. Their sense
0: guide ships home
6: to our mother.
0: The pillar that your fellow Filipinos
6: have same light.
0: Today, as if no one in your sheep carries within the
6: identified yourselves as both the light that guides. That same light is entrusted to you. Together, you have identified yourselves as both the light that guides ships home and the pillar that your fellow Filipinos can rely on. Today, the diploma you receive carries with it the confidence of an industry that recognizes the excellence of Filipino seafarers. As you sail across the globe, know that you have with you the hopes of your families, the lessons imparted by the Academy, and the support of a nation that believes in you. Once again, congratulations, fair winds, and following seas.
7: Pangulong Marcos Jr., suportado ang project para sa kapakanan ng pedestrians at commuters. We'll give all-out support to this. Ito ang naging sagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos makita ang Naga City Sidewalk and Active Transport Project. Layunin ng nasabing proyekto na gawing mas ligtas at kaaya-ayang gamitin ang kahabaan ng MT Villanueva Avenue na kilalang choke point ng lungsod. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, walang pag-aatubiling nagpahayag ng suporta ang Pangulo sa proyekto na maaaring maging pioneering project na gaganapin o gagamitin sa iba pang urban areas sa buong bansa. Ayon pa sa kalihim ay sisimula na ngayong buwan ang road upgrades sa lugar. Mas malawak at obstruction-free sidewalks, maayos na bike lanes, maliwanag na solar streetlights, tactile pavement at accessible curb ramps para sa mga PWD. Ilan lamang yan sa aasahan ng lahat ng commuter sa oras na matapos ang proyekto.
19: Ayos, very good. Ang pinakagusto ko doon, mapunong magagakin.
20: Kung walang puno, walang paglalakad. Hindi talaga siya masosolve sa kalsada natin.
19: Ma'am, we'll support you kasi ganun na rin yung we have to change that mindset
20: active,
19: talaga.
20: Yung active mobility.
21: Mula lunch, sobrang init na dito. Mahirap pag naglalakad dito. Halos walang masisilungan.
22: Mga tao ayaw maglakad kasi talagang walang maayos na sidewalk.
19: Nung pinakita ko kay BBM po yung plano nyo, tuwan-tuwa siya.
21: Kasi kung makikita nyo yung vision niya, yung MT Villanueva Pilot, full support yung national government dun sa vision ni Mayor Reni for Naga City.
19: Very excited kami. Magapit na tayo mag-start dito sa MT Villanueva Sidewalk and Active Transport Project natin with the City of Naga. Nakamark na natin yung mga puno. And ito, yan, street lights na tayo. Nakamark na tayo.
20: Siya kasi ito yung lay-by, no?
19: Yes. Ito na tayo.
20: Ganda naman ang wires.
19: Ang linis, no? Towards the end of this year, magkakatotoo na yan. Hindi na lang picture yan.
20: Sana maging proof of concept din siya for the rest of the major thoroughfares in Naga and hopefully
19: in the country.
7: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
23: Para po sa unang katanungan, Tristan Odalo, Newswatch.
26: Hi, good afternoon, Yusek. Yusek, I'll start with the recent claims of Senator Alan Peter Cayetano na sinabi niya pong nireject ni Pangulong Marcos yung kanyang panukalang 10,000 cash assistance noong 2022. Sabi niya, despite saying that the government could already afford it, to set the record straight, did President Marcos ever reject or decline such proposal? And in an earlier statement, you've said that evidence will prove na baseless itong claims ni Senator Cayetano. Ano-ano po yung mga ebidensyang handang ipakita ng Malacañang na para ipakita sa publiko na wala pong katotohanan yung sinasabi ng Senator?
7: Unang-una, itong panukalang 10,000 pesos na ayuda sa bawat pamilya ay isinulong ito nang siya pa ay miyembro ng Kongreso. At nung hindi ito umuusad, ang una niya sinisirito ay si Congressman Alfred Vargas. Kasi lumalabas na laging siyang walang sala. At noong May 14, 2021, ito nga ay sabi natin na noon pa ito ipinapanukala. Pero hindi ito umandar, hindi ito umusad, kaya naninisi ng iba. So, hindi pa po Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. dito, ng mga panahon na ito. At noong July 24, 2021, nung hindi nga po umusad, ang sabi niya, let's give people 10K, not 10K excuses. Again, dahil hindi ito umuusad sa Kongreso, muli, naninisi siya ng iba. Ang isang panukala kung maganda naman ang maidudulot at kaya, hindi posible itong ipasa. At nila ipasa ang 2022 National Budget, hindi pa rin po Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. noon. At ikinalungkot niya na hindi ito nabigyan ng pansin dahil hindi na isama sa 5 trillion 2022 National Budget. At ito lang June 30, 2022, sinabi niya, sa mga nagbabash sa 10K ayuda, kung kaya ko lang silang bigyan ng tag-10,000, binigay ko na sana sa kanila, pero sa katotohanan, ito'y isang legislative proposal. So, ang ibig sabihin nito, siya muna ang dapat na gumawa ng aksyon. Kailangan niya muna itong paaprubahan sa Kongreso, sa House of Representatives, at saka sa Senado. Kung wala pa po siyang nagagawa, wala pong masasabing ni-reject ang Pangulo dahil wala po nga siya nasisimulan. Itong mga kahinaan ni Senator Alan Cayetano, kabagalan, at walang kakayanan sa pagtupad sa kanyang pangako, ay huwag niya

0: Cayetano na dawit niya na nga rin po si Senator Ping Lacson. And you have Senator Ping Lacson saying that the Senator Cayetano may have inserted billions worth of infrastructure projects in the 2025 budget and said that his camp is developing evidence including information about an alleged bagman. Kung mapapantunayan pong may mapapakitang ebidensya si Senator Lacson, will Malacanang support an investigation by other agencies such as Ombudsman, DOJ, and other appropriate agencies to look into this?
1: Kung ano po ang ebidensya na mailalatag, kahit sino pa po yan, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, kahit anong kulay yan, ang gusto ng Pangulo, mapanagot ang dapat na mapanagot, pero ebidensyang mayroon po talagang lehitimong ebidensya. Hindi gawa-gawang mga kwento. Hindi gawa-gawang mga ebidensya. Hindi gawa-gawang intriga. Hindi nagpaplanta ng ebidensya. Dapat totoong ebidensya. Kung may ebidensya, ilahad. At isampahan ng kaso kung dapat na mapanagot ang mga involved dito.
0: Quick follow-up na lang po, ma'am. Related pa rin dito sa issue on Senator Cayetano. Sabi po ng NBI din, kung ready daw, kung kakailanganin, baka pwedeng mapatawag si Secretary Vince Tizon in their probe sa 2019 SEA Games. Sa ngayon po ba, ma'am, buo pa rin ang tiwala ng Pangulo kay Secretary Tizon kung maungkat man itong 2019 SEA Games issue?
1: Sa ngayon po, lahat naman po ng miyembro ng gabinete ng Pangulo, ay siya po ay may tiwala. Hanggat wala naman po na ipapakita pang anumang ebidensya na maaaring magsangkot sa mga miyembro ng gabinete patungkol sa korupsyon, nanatili pong tiwala ang Pangulo.
2: Sunod po na tanong, let Narciso DZRH.
3: Good afternoon, Yusek. Ma'am, napanood po kaya ni Presidente yung AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy at ano ang kanyang reaksyon?
1: Opo, napanood niya po to at nag-report naman din po ang si Secretary Tess Lazaro, si Secretary Gibo Teodoro. At nakita na po natin kung ano pong mensahe ng mga ahensya. At ito po ay sinusuportahan po ng Pangulo.
3: Ano pong reaksyon niya nung napanood niya?
1: Lahat ng Pilipino, hindi na natin kailangan makita kung anong reaksyon ng Pangulo dahil kahit sino man sa Pilipino, hindi magiging maganda ang pagtanggap, hindi matatanggap yung ganung paglalarawan sa mga Pilipino na bilang unggoy. Siguro meron lang tayo ilang opisyal na tanggap na sila'y unggoy, pero ang Pangulo ay hindi.
3: Si Senator Risa Hontiveros urged Malacañang to summon the Chinese ambassador. Will the palace do it?
1: Ang po natin ay gumagawa na rin po ng aksyon si Secretary Tez Lazaro patungkol po dyan. Kung ano po ang balak ng Senado, nasa kanila po yan at mandatory naman po nila na alamin ang mga pangyayaring ito at para maipakita din sa ating mga kababayan na kinukundi na natin ang anumang pagmamaliit sa mga kapwa nating Pilipino.
3: Pero si Presidente po, hindi ipatatawag yung Chinese Ambassador?
1: Si Secretary Tess Lazaro na po yan.
2: Sunod po na tanong, Maricel Halili, TV5.
4: Good afternoon, Yusek. The Ombudsman mentioned that they are planning or the charges against former House Speaker Martin Romualdez is nearing the preliminary investigation. What did the President say when he learned about this possible charges against his cousin?
1: Wala po. Hindi po makikialam ang Pangulo sa anumang pag-iimbestiga. Sabi nga po natin, at ang sabi rin po ng Pangulo, kahit sino po ang maapektuhan nito, kung saan po pupunta ang ebidensya. Sundan na lang po natin. So, kung ano po ang mangyayari sa anumang pag-iimbestiga dito, hindi po makikialam ang Pangulo at tatanggapin po ito.
4: Pero, ma'am, sa kabila po ng pagsasalita ni Presidente na no selective justice, still, meron pa rin naniniwala that there is, including Representative Antonio Tinio. He mentioned na, obviously, there is still selective justice kasi hindi pa rin nakakasuhan yung mga involved sa flood control, especially ally ni Presidente.

0: Isn't this a cause of concern that there is still this kind of impression despite the explanation of Malacañang?
1: Ang tanong po kasi natin sa mga ganitong mga klase na pananalita, kung ang ituturo, halimbawa, ni Ivan Mayrina, si Congressman Tillo, na di umano, nasangkot sa maanumalyang flood control project, ituturo lang siya. Walang dalang ebidensya si Ivan. Anong gustong mangyari? Ikulong agad. Sampahan agad ng kaso na walang ebidensya. So, ibalik natin yung tanong. Kung ikaw ang nasa kalagayan ng mga taong naituro, pero hindi pa nakikita ang anumang ebidensya, sasabihin mo ba na dapat ikulong para masabi na lahat ay dapat ng managot? Hindi po ganyan ang hustisyang umiira dito sa ating bansa. Due process. Kaya nga, kung sino man, kung may magtuturo man kay Congressman Tillo, tingnan natin kung ano maging reaction niya. Dapat ba siya agad ikulong? Dapat ba siya agad simpahan ng kaso? Dito po ang umiiral ebidensya. So, sa mga nagsasabi na hindi pa lahat napapanagot, tandaan po natin, kailan ba nag-start yung salitang mahiya naman kayo ng Pangulo? That's July. Kailan nag-start halos ang pag-iimbestiga? September? October? Anong buwan pa lang ngayon? Yung mga hindi halos sanay sa mga humaharap sa korte o nagsasampa ng kaso, pwede nang sabihin na nababagalan sila. Pero sa realidad, pag kayo po mismo ang nandoon at nagsasampa ng court sa kaso, malalaman nyo na ito na ginagawa ng ombudsman, ng DOJ, ay napakabilis na po. Kung makikita nyo po kung gano'ng kakakapal ang mga files na sinasampa, nakita natin minsan si Assistant Deputy Assistant Ombudsman Mico Clavano, meron pa po siyang kailangan dalihin na lagayan yan para ito ay maitulak papunta lamang sa lugar, kung venue, kung saan ito isasampa. Hindi po ganon kadali na magsampa ng kaso. Na isang turo mo lang, ikaw ay kakasuhan na. So, kung meron namang ebidensya si Congressman Tillo laban dun sa mga inaakusahan niya, kompleto siya ng ebidensya. Ngayon pa lang, isampa niya na. Mas maganda pong maisampa niya na dahil yan naman din po ang gusto ng Pangulo, managot ang dapat na managot. So lahat ng mga naiinip, kung meron na kayong ebidensyang konkreto, go ahead and file the cases. Now.
2: Sunod na tanong, Christian Bascones, PRTV.
3: Yusek, balik tayo doon sa 10K na ayuda, pangako ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi niyo po, doon sa panukalang 10K na ito, ay hindi pa Pangulo si PBBM that time. So for short time po ba ito ni Pangulong Rodrigo Duterte? So dapat po bang sisihin ng dating Pangulong Duterte sa hindi na ipasa ito at kaalyado niya po ito considering the fact na ganun?
1: Tama ka. 2022, ang gumawa ng budget na yan ay panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Pero bakit hindi na isama yung kanyang proyekto o yung kanyang panukalang batas? Malamang ay hindi naniniwala sa kanyang panukalang batas at mukhang kulang sa pag-aaral dahil ang hinihingi yata niya is 200 billion pesos. So, papaano na kaya yung ibang mga proyekto kung sa 10K kada pamilya lang ito ibubuhos? So, dapat siguro aralin niya pang mabuti yan para maingay niya yung kapwa niya mga mambabatas. Para sumang-ayon sa kanya at maipasa ito. At hindi siya naninisi ng Pangulo.
3: Next question po. Tinawag ni Senator Alan Peter Cayetano na minion si NBA Director Attorney Melvin Matibag at sinabing may mastermind at mga minions. So, ibig sabihin, ang naintindihan po namin dito, may sinusunod itong si Attorney Melvin Matibag. Dahil appointee po ng Pangulo si NBA Director, ang NBA Director, paano po tutugunan ito ng Malacañang at paano nito titiyakin ang independence ng NBI sa mga investigasyon nito?
1: Sa aking pagkaalam, ang salitang minions ay wala naman sa Biblia. So, wala pong ginagawa ngayon ang senador, si Senador Alan Cayetano, kundi magturo at manira ng iba. Ang pag-iimbestiga po na gagawin ng NBI ay mandato po ito. Trabaho po nila natugunan ang mga issue patungkol sa korupsyon. Kung hindi naman po siya natatakot sa anumang issue ng korupsyon, sa bilyon-bilyong pera or pondo na naibigay dito sa Pisgog, ayan, hindi naman po siguro siya manggagalaiti. Kaya naman po niya siguro itong i-liquidate. So, ang tanong niyo po, kung inyo siyang makakausap, na-liquidate niyo po ba yung bilyones na pondo na inilaan para sa 2019 SEA Games? Pangalawa, sino-sino kaya ang nagbigay ng donasyon para sa 2019 SEA Games? Na i-report din po kaya ito?
3: Thank you, Yusek.
2: Sudan to tanong, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas.
4: Good morning, Yusek. With regards to the preparation of the President for the SONA, can you share, Yusek, how complete is the President's SONA and kung may SONA speech and kung may napupusona po ba yung Pangulo na umawit po ng Lupang Hinirang on Monday?
1: Ang mag-host po kasi ng SONA ay ang House of Representatives. Pero naka-align po ang Ekotibo, ang Office of the President. Dahil ang panawagan po dito ay simple lamang po. Simpleng okasyon ang ang gagawin lang natin na sa gagawing SONA ay simple lamang po at wala pong celebrity directors or mga big A-listers na magpe-perform. So, simple lang pero dignified ang gagawin pong pagsasagawa po ng isang national event katulad po ng SONA. Kung may napupusuan po siya na aawit ng national anthem, meron na po. At alam ko na rin po. Pero hindi ko po alam, magpapaalam muna ako kung dapat ko na siyang sabihin. Baka sabihin, wag muna at kailangan na may surprise. Pero pag ako po'y pinayagan na, babanggitin ko po kahit po bukas. Thank you po.
2: Follow-up question, Ivy Reyes, Bilyonaryo.
5: Hi, Yusek. Good morning. Sa SONA rin po, Bayan President Renato Reyes Jr. said, kung may mahihiyaman daw po sa SONA following the President's mahiya naman kayo statement last year, it should be the President. Dahil siya raw po yung nangapa at nagkumahog ngayon na makapagbigay ng SONA na katanggap-tanggap sa taong bayan. Naging selective din daw po yung pananagutan at palabas lang o performance yung masasaksihan this year.
1: Ano po? Sino siya ulit? Sino po?
5: Bayan President.
1: Bayan President. Sino daw mahiya?
5: Si PBBM po.
1: Dahil lang yan sa kanyang mga sinabi na kailangan mahiya dahil sa nagkukumahog para sa sonang ito? Ano po ba yung kanyang ebidensya? Nakita niyo na po ba lahat ang mga naging trabaho at na-accomplish ng Pangulo para sa bayan? Aba, hindi po tayo pwede magkaroon dito ng tapaoho. Yun po yung ginagamit ng mga kabayo na parang nakatakip ang iyong mga mata. Isang lugar lang kung saan ka dadalin ng kutsero, doon ka lang titingin. So, wag po tayong gumamit ng ganun dahil dapat nalawakan ang inyong pag-iisip, buksan ang mga mata, buksan ang iyong mga tenga. Ano na ba ang nagawa ng Pangulo? Hindi nagkukumahog ang Pangulo dahil sa sonang ito, nagkukumahog pa po siya para mas marami pa siyang magawa para sa taong bayan. Kulang na kulang ang oras sa Pangulo para maihatid ang lahat ng kailangan ng ating mga kababayan. Hindi naman niya inasahan na magkaroon ng dindol. Hindi niya inaasahan na lagi magkakaroon ng bagyo. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng krisis sa Middle East. Pero lahat ng yan ay tinutugunan. Hindi iyan nakikita ng iba. So baka sila po ang dapat na mahiya dahil wala silang nakikita.
2: Sunod po na tanong sa medalya, Mrs. Mirror.
6: Good afternoon po, ma'am. Mag-ask lang po ako kung may additional budget po kaya na i-allocate ang government to support PUB drivers and operators under po dun sa na-announce ni President Marcos last week na expanded uplift program.
1: Patuloy pa rin po yung fuel subsidy. Kasi nandiyan naman po yan sa budget ng 2025 GAA. So, ito po. Okay? So, sa budget po for fuel subsidy for PUV drivers and operators ay may 2.5 billion, katulad na sinabi po natin, na manggagaling po sa 2025 continuing fund. At ang fuel subsidy program or pantawid pasada program ay tuloy-tuloy pa rin po. Pero po yung service contracting ay na-implementa po to the fullest at wala na po itong additional funds. So yun, yung fuel subsidy program ay tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay sa ating mga kababayan na sa transport sector.
6: Bali, out of dun sa 2.5 billion, magkano na po kaya yung na-disburse dun sa mga beneficiaries? At saka kung hanggang hindi po ba siya extend ng until the end of the year?
1: Okay, so ngayon, sa amin, hindi ko pa nakuha yung detalye kung magkano na ang naibigay or na gasta patungkol dito sa fuel subsidy. Aalamin ko at ibibigay ko sa iyo bukas.
6: Thank you po. Tapos last na lang po. Bukod po ba doon sa fuel subsidy tsaka contract service ay servicing, may iba pa po bang other interventions na kinoconsider yung government doon sa mga PUB drivers and operators?
1: Sa ngayon, Sam, ito pa lang ang naibigay sa atin. So kung meron pang ibang maaaring ibigay na ayuda ay ipapaalam ko sa inyo kung meron na po tayong detalye.
6: Thank you po, ma'am.
2: Follow-up question, Erica Sinaking, Business World.
7: Good afternoon po. Energy Secretary Sharon Garin earlier announced po na meron pong fuel prices will increase this week on diesel, gasoline, and kerosene. Ma'am, may we know if may directive na po si President Marcos to help stabilize yung fuel supply?
1: Wala pa po sa ating ipinarating sa ngayon, pero alam naman natin na continuous ang order ng Pangulo sa lahat na ehensya, especially kay Secretary Sharon Garin, para po ma-stabilize ang mga presyo ng fuel. At alam po natin, kasi nagtutuloy pa rin po yung crisis sa Middle East. So, tuloy-tuloy pa rin po ang pag-monitor dito.
7: Okay po, ma'am. So, following din po yung July 8 na na-lift po yung LPG and kerosene excise tax suspension, is the government currently reviewing to reinstate po yung excise tax on petroleum products?
1: Ngayon, wala pa tayong information patungkol dyan. Pero ipapaalam ko po at para malaman natin na update.
7: Thank you po.
2: Student na tanong, Tristan Odalo, Newswatch.
8: Hi, good afternoon, Yusek. Well, the Philippines and the United States are eyeing a November signing of the Pax-Silica Framework Agreement according to the BCDA. However, there's an ongoing online discussion on who stands to benefit actually from this initiative. You have critics saying lawmakers and civil society groups warning that this could deepen the country's involvement in the U.S.-China strategic rivalry, could expose the Philippines into security threats, foreign control of critical minerals, environmental impacts, and possible displacement of communities. Maybe how does Malacañang ensure that there will be safeguards in the framework agreement to protect the country's interest and transparency is guaranteed in every step of the way?
1: Alam naman natin na ang Pangulo patungkol sa ating karapatan, sa ating interest sa West Philippine Sea, ang relasyon sa China, ito ay dinadaan sa diplomatikong pamamaraan. Walang anumang ginawa ang Pangulo at ang administrasyon na ito para mag-provoke ng war. So, kung meron man tayong pinag-uusapan tungkol sa pagpasok nito ng Pax-Silica, ito po ay para sa atin at para sa mga kababayan natin. At sinisigurado po ang Pangulo na lahat ng po na gagawin ay nanaaayon sa batas at hindi po maaaring makasira ito ng ating environment o maka-displacement ng ating mga kababayan ng walang anumang kapalit. So, minabuti po natin na alamin dahil nakita po natin ito at nagba-viral sa SOCMED ang issue patungkol sa tubig. Kaya inalam po mismo natin mula kay sa Executive Director Bill Sevilla ng NWRB. Ito po ang kanyang mensahe para po mawala po yung agam-agam ng ating mga kababayan. We would like to confirm that the available water sources within the project area are sufficient to meet the total water demand of the proposed project without adversely affecting the local water supply. The project is being planned and developed with the clear commitment that the water needs of surrounding communities will remain the foremost priority and will not be compromised at any stage of implementation or operation. All planning and development activities are being undertaken in close coordination with the Basin Conservation and Development Authority. In addition, the National Water Resources Board and the Department of Environment and Natural Resources are working collaboratively to oversee and monitor water resource allocation. The coordinated approach helps ensure that water utilization remains sustainable, environmentally responsible, and aligned with broader national development objectives while safeguarding reliable water access for hosts and neighboring communities. At pati na po ang DNR ay nagbigay na rin sila ng kanilang mensahe dahil i-maintain nila at i-mitigate nila or rather magkakaroon po ng pag-aaral patungkol po sa environmental impact nito. So, sisiguraduhin nila na mayroon environmental impact statement and environmental management plan. At magkakaroon din po ng regulasyon sa pamamagitan po ng Environmental Management Bureau, multi-partite monitoring teams ay gagawin po regularly. Magkakaroon din po at wini-welcome nila ang innovation, pero ito po ay dapat na sumasang-ayon sa istriktong environmental standards from mining to manufacturing. So yan po ang sinisiguro ng ating pamahalaan.
8: And just to make sure na yung issue rin po ng foreign control and foreign influence, talaga pong pangahawakan ng Pilipinas na sa atin pa rin yung control over this project.
1: Sinabi naman din po ng Pangulo noon na we will not surrender even a square inch of our territory to any foreign power. So sa lahat naman po ito, hindi lang sa isang bansa, sa lahat po ito.
2: Follow-up question, Alan Limos, The Manila Times.
9: Hello po. Just to follow up on the Paxilica issue po. Reports on the ground indicate din po na there are farmers po that are being asked na madi-displace na daw po sila because of the Paxilica issue. Ano pong ano natin, measures natin regarding that po?
1: Alam po natin na ang puso ng Pangulo ay nasa mga magsasaka. Yan din po ang inuuna niya, ang mga magsasaka. Dahil una-una para sa food security. Kung meron man na madi-displace ng mga farmers, sisiguraduhin po ng gobyerno na hindi po sila mawawalan ng kanilang pagkakakitaan kung yan po ang mangyayari. Pero sa ngayon po ay wala pa pong nakikita pong ganyan.
2: Sunod na tanong, Aileen Taliping Abante.
10: Good afternoon, Yusek. Last week, sunod-sunod yung mga crimes. May direktiba ba si Pangulo dito sa mga nangyari? Una kasi namatay yung, napatay yung American, yung marine biologist. And then yung vlogger na supporter ni BBM. And then yung motor rider. Ano po, may directive po ba ang Pangulo sa PNP and DILG? And may concern ba? O concern ba ang Malacanang sa mga nangyayaring to?
1: Alam po natin at kare-report lang ma'am din po ng PNP na yung crime rate ay bumaba ng 20.6% from 9,506 cases from January 6 to April 5 to 7,883 cases from April 6 to July 4. So yung mga nababalitaan po natin, dahil po sila ay mga nasa news, of course makikita natin at mababalitaan po natin, hindi po ikinatutuwa ng pamahalaan na may nangyayaring ganitong mga krimen. Kaya pinapaigting pa po ng PNP ang kanilang mandato para sa mas protektadong komunidad at mas mabilis na pagresponde sa mga nangyayaring ganitong kaganapan.
11: One last. May tulong po ba na ibigay doon sa supporter ni BBM?
1: Hindi po siguro sa akin dapat manggaling yan. Nabanggit na po yan ng mga kaibigan nung vlogger. Sila na po ang nagpatotoo. At gusto ko lang po kasing ipaalam sa inyo kung sa mga ganitong pangyayari, hindi lang dahil sa vlogger na to, sa mga kabayan natin na nasasawing palad, hindi po ipinapaalam ng Pangulo ang tulong na ipinapaabot niya. At ang tulong ay nanggagaling sa puso at hindi para mamulitika. So, hindi po namin sinasabi kung ano man yung itinutulong ng Pangulo.
11: Thank you, Mama.
2: Sunod na tanong, Ace Romero Philstar.
12: Yusek, may we just ask kung merong scheduled courtesy call si State Secretary Marco Rubio on the President?
1: Meron po.
12: Kailan po and ano kaya yung mga topics na pag-uusapan sa kanilang meeting?
1: Ibibigay ko po sa inyo yung detalye kapag ako po ay nabigyan na ng bus-bus na magsabi patungkol dito.
12: Salamat po.
2: So then, I follow up question, Sir Ivan Mayrina, KMA7.
3: Tungkol po dito sa nabanggit ninyong yung report, quoting the report of the PNP, down daw po ang crime incidents. But how does the government, how does the palace respond to feelings of insecurity or feelings of the general public that that society these days is less safe than for example, the previous administration? Ano ho yung, how do you respond to that?
1: Yun po ba ang pananaw ng ibang tao? Siguro kung yan ang pananaw ng ibang tao, iba naman po ang nakikita natin na data or data. May nakikita po tayo, yes, dahil naibabalita. Pero sa kapangkalahatan sa buong Pilipinas, may mga lugar po tayo na nai-report din po ng PNP na wala pong nangyayaring krimen. Nagkakaroon lang po kasi at nahahighlight dahil nakikita po natin sa balita. Pero again, hindi po natin ito maaari ipagpunyagi dahil hangga't maaari ay zero crime ang Pilipinas. Pero that's not the reality. Ang PNP pa rin po ay gumagawa lahat ng aksyon para matugunan ang kanilang ang pangangailangan ng ating mga kababayan para sa proteksyon. At makikita naman po nila at naire-report na kung may nagawang krimen ay napakabilis din po nilang rumisponde.
2: Sunod na tanong, Harley Valbuena, IBC 13.
13: Hi, Yusek. Yusek, may nabanggit lang po si Secretary Banoy Lopez last week sa PMMA event na may pe-present daw po kay Pangulo perhaps within the day or within the week yung result po ng study sa additional actions under the uplift, especially for the PUV sector. So baka po may details sa dito and baka ma-include po doon yung desisyon na ibalik yung 1 peso fare hike.
1: Wala pa pong update. Pagka po may update na. Pag naibigay niya na po sa Pangulo at napag-usapan na po ito, ibibigay ko po sa inyo.
2: Habol po na tanong, Ace Romero, Filmstar.
12: Yusek, may we know kung meron nang na-appoint na bagong Armed Forces Chief of Staff?
1: Hayaan na lang po natin ang Pangulo magsabi niya.
12: Sige po.
2: Maraming salamat. Ngayon po ay dumako naman po tayo sa regional media.
14: Questions gathered po from or through the Philippine Information Agency sa Cagayan Valley. Mula kay Dan Balisi ng FBN DZCV Turgarao. Patuloy po na isinusulong ng Department of Agriculture ang paggamit ng hybrid seeds upang mapataas ang ani ng mga magsasaka sa Cagayan Valley. Gayunman, nananatiling malaking hamon ang mataas na halaga ng pataba, makinarya at iba pang gastusin sa produksyon. May nakahanda po bang karagdagang subsidiya o assistance package ang administrasyon para sa mga magsasaka ngayong darating na planting season upang mapagaan ang kanilang gastusin at mapanatili ang kanilang kabuhayan?
1: Yan pong bagay na yan ay naibigay na po sa atin at napag-usapan na po yan. At ito mismo ay galing sa Department of Agriculture. Sa pangkalahatan, nagbibigay na ngayon ang DA ng mga binhi at pataba para sa ating mga magsasaka. Nakatanggap ang mga magsasaka na may 2 hectares and below na lupa ng libreng pataba at binhi ngayong planting season. At bilang tugon din sa El Nino, pinag-uusapan na ang pagbibigay ng ayuda sa mga maaapektuhan nito, lalo sa mga talagang di makakapagtanim dahil sa kawalan ng tubig. At magkakaroon din po ng cloud seeding operation sa linggong ito sa Magat Dam upang madagdagan ang tubig sa Magat Dam na sumusuporta sa mga magsasaka para sa kanilang patubig. Katuwang ang DA, ng DA ang Philippine Air Force para sa proyektong ito.
14: Sunod ang katanungan mula kay Teddy Gamas ng Novelco Kidlat Radio FM. Matagal nang kinakaharap ng Nueva Vizcaya ang matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko, lalo na sa mga bayan ng Diadi at Santa Fe. Dahil sa road repairs, aksidente at pagdaan ng mabibigat na mga sasakyan, kinilala na rin ng Provincial Development Council at Regional Development Council ang pangangailangan sa pagpapalawak ng National Highway. Maari po bang matulungan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapabilis ang implementasyon ng road widening project upang mabawasan ang traffic congestion at mapahusay ang kaligtasan ng mga motorista?
1: Yan ang timing. Dahil nakausap natin si Secretary Vince Dizon at pupunta siya at bibisita siya sa nasabing lugar at pabibilisan ang mga proyektong katulad ng road widening ng National Highway tulad ng ginagawa sa Maharlika Highway ngayon at sa iba't ibang parte ng bansa. So makakaasa po sila at bibisitahin po ni Secretary Vince ang nasabing lugar.
14: Huling katanungan po mula kay Wilma Baliton ng DWRV Bayumbong. Nagsusulong ang pamahalaang panlalawigan ng Nueva Vizcaya sa pangungunan ni Governor Jose Gambito ng rehabilitasyon ng Bagabag Airport upang mapalakas ang turismo at pamumuhunan sa lalawigan. Bagamat naglaan na ang Department of Transportation ng paunang pondo para sa rehabilitasyon, maaari po bang suportahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapabilis ng proyekto at ang paglalaan ng karagdagang pondo upang ganap na maisakatuparan ang modernisasyon ng paliparan?
1: Nakausap natin si Secretary Banoy Lopez at iniutos sa kanya na i-prioritize ang Bagabag Airport. Ito po ay popondohan at sa ngayon po ay maglalaan muna. Kinausap po ni Secretary Banoy ang CAAP na maglaan muna ng pondo habang hinihintay po ang budget mula sa 2027 GAA.
2: Wala na pong katanungan. Balik na po sa iyo, Yusek.
1: Maraming salamat. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking nasusunod ang immigration laws sa Siargao. Muling nakipag-ugnayan si Bureau of Immigration Commissioner Joel Viado sa mga lokal na pamahalaan ng nasabing isla kasama ang Land Transportation Office, law enforcers at ibang kinatawan ng sektor ng turismo. Maliban sa pagsulong sa mga batas sa imigrasyon, layunin din ng pakikipag-ugnayan ni Commissioner Viado na isulong ang responsableng turismo at mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Magsisimula rin ang Bureau of Immigration ng kanilang capacity building seminars ngayong buwan para sa mga lokal na opisyal at iba pang frontline personnel upang palawakin ang kanilang kaalaman sa immigration laws, tamang pag-refer ng mga kaso at inter-agency coordination. Ininukahi naman ng LTO ang mas mahigpit na pakikipag-ugnayan sa Bureau of Immigration upang matugunan ang mga paglabag sa batas trapiko ng ilang dayuhang motorista, kabilang ang pagmamaneho ng walang lisensya, reckless driving at pagmamaneho ng lasing. Binigyan diin naman ng Bureau of Immigration na mananatiling patas at profesional ang pagpapatupad ng batas sa imigrasyon. Sa administration ni Pangulong Marcos Jr., isusulong ng pamahalaan hindi lang ang kapakanan at seguridad ng taumbayan, kundi kasama ang mga dayuhang turista na tumatangkilik sa ganda ng Pilipinas.

wala maiiwan sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mahigit 20,000 na mga manggagawa, magsasaka, at higit na nangangailangan sa Negros Oriental, Negros Occidental at Sikuhor ang nakatanggap na mahigit 174.6 million pesos na ayuda mula sa Department of Labor and Employment o DOLE. Sa pangulo ni Labor Secretary Francis Tolentino, may kabuuang 174 beneficiaries ang nabigyan na mahigit 7.4 million pesos na livelihood grants sa ilalim ng DOLE, Integrated Livelihood Program o DILP. Sa pakikipagtulungan sa Danawan Agrarian Reform Beneficiaries Association, nais ng Pangulo na palawakin ang mga oportunidad sa trabaho at kabuhayan habang pinatitibay ang bagong tatag na Negros Island Region. Hinihikayat naman ng mga kawani ng DOLE na magpatuloy sa paghahatid ng mas maayos na serbisyo publiko. Ang tulong na ito ng pamahalaan ay sumusuporta sa iba't ibang proyekto katulad ng agribusiness, rice at corn milling, rice trading, livestock production, vegetable farming at maliit na negosyo upang magkaroon ng pangmatagalang pagkakakitaan ang mga beneficiaries. Naglaan din ang DOLE ng pondo para sa tupad na magbibigay ng pansamantalang trabaho sa libo-libong beneficiaries sa Negros Oriental, Negros Occidental at Sikihor. Kabilang sa kanilang gagawing proyekto ang pagkukumpuni ng mga pampublikong pasilidad, paglilinis ng mga kalsada at iba pang gawaing pangkomunidad.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay nangangako para gampanan ito. Hindi para magpakitang gilas lang. Hindi rin nagtuturo ng iba para iligtas ang sarili sa pangakong napako. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Nakatatapos na ang press briefing ng
2: Raquel, naririnig mo kami?
3: Rancho Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Rancho Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
2: At sa puntong ito, no, papasukin natin ulit si Raquel Bain, kaugnay pa rin ito sa naging diskusyon sa Palace Press Briefing.
1: Yes, may isa doon sa mga natanong kaya ang Secretary Gloria Castro is yung sinabi sa natin na maling legit na itong lumakas yung kanyang kanupanan na 10,000 peso na isa sa para sa Pilipina families. Ang pagiging ni Gloria Castro dahil itong panupanan ito ni Cayetano isinunod niya na umiyembro pa siya ng Kongreso. Dumidiunusad itong kanyang panupana una raw sinisi ni Cayetano noon si Congressman Alfred Vargas. At pag-uwi na din niyo si Castro, hindi pa pangulo ng bansa si Pangulo Marcos kung mga panahon na sinusuluyan ni Cayetano, kaya't bakit si Pangulo Marcos yung sinisisi niya. Ang isang panukala ay kay Castro kung maganda ang maigulo, hindi yan imposible na maipasa. At kay Cayetano na ang nangyari mo o nalagot ko tingnan siya yan at dapat inusot mo na yan sa Kongreso kasi kung makalaw yung binusot sa Kongreso, nangangahulugan na wala naman talaga maipapasa ang balita niya. Siya gawin ang lakon niya sa mga Pilipino, ginamit rin daw niya yan sa kanyang campaign promise that would ipahay sa palasyo itong 10,000 peso na sinisili sa kanya ng mga Pilipino. Kaug niya naman doon sa inilabas ng China Days na racist depiction ng mga Pilipino, ng mga Pilipino, yung AI-generated video nila. Sabi niyo si Castro, napanood niya ni Pangulo Marcos at nakita na rin niya na labas na ng mensahe yung ilan sa ating mga ayun sa pamahalaan at tulad niya ng lahat ng Pilipino kahit sino naman hindi magiging maganda yung pagtanggap kung paano inilagawa ng mga Pilipino bilang envoy. Kung hindi papatawid ba namin ng Pangulo sa Chinese Ambassador, sabi niyo si Castro ang BFA niya ang gagawa ng susunod na Castro at inyo dyan. Pag niyo naman doon sa family, ng magsang family, representative Martin Romualdez, sabi niyo si Castro ang dipanggayan ng si Pangulo Marcos, hindi na malaman niya sa usapin dito kung ano man daw yung investigasyon at kung ano man yung mga ebidensya makikita dyan, hindi at patigay naman ang palasyo at kaya ang malaman na inusad yung proses. Sa ibang usapin pa, kaugnay doon sa pag-amanda sa klarifikasyon na nagkakamis sa susunod na linggo, magiging simple lamang niya, wala rin mga celebrity directors, wala rin anya famous kayo ng mga artista na inibitahan niya, simple but unified daw yung nangyayari sa susunod na linggo. Naitanong din kung meron mga additional budget na inilaan para sa program ng TVUV drivers and operators. Sa iyan, hindi pa na-expanded upbeat. Sabi niyo sa Castro, patuloy pa rin niyo daw yung tulad sa subsidi at may budget pa rin namin na natitigaw sa ilalim ng Congress General Appropriation Act para dyan ang na-consume na mga complete din na pamahalaan ng ating budget para sa service contracting for ya. At sa iba pang usapin, yung building in America namin yung pagbaba ng crime rate ay ito na rin ito sa gapos na ibilabas ng coordination at things nasa 20.6% yung ibilaba ng crime rate sa bansa. Ngayon, kung nararamdaman namin yung ina sa ating mga kababayan na less safe dito sa bansa, paliwanag niyo sa kasi gaya na highlight naman kasi ang mayroon makinig sa mga balita pero meron ang mga lugar sa ibang bahagi ng bansa na alis ko lang yung itatala ng zero crime pero ang talagang inaanin sa malaan is mag-zero crime sa buong Pilipinas at implementin ng aming ginagawa na yung paninilihat ng makataya para matugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan sa isa't ng proteksyon. May indicator ba natulong si Pangulo Marcos dito sa mga napabalitaan yung mga sabi o naging bisima ng mga karimabinaw na tunay yung ginagawa yung binibroadcast si Pangulo Marcos dahil tinutunan ng Pangulo mula daw yung sa puso at hindi para sa Pangulo. Ito naman ay pinatulong mula dito sa Malacanang para sa balong puso niya sa Kalbayan Radyo Pilipinas Radyo
3: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
2: Maraming salamat, Raquel Bay. Ang oras po natin, meron na po tayong 50 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa puntong ito, dumako naman po tayo sa People's Television Network para naman po sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
7: Viber. One tap and swipe.
13: Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na!
13: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
14: One tap and swipe.
15: Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber.
14: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
19: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
17: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
20: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
17: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
21: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
22: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
23: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
17: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
23: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
14: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: Philippine Standard Time 103.
27: Doctors are in. Ang inyong kalusugan. Pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan, pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
26: Magandang hapon po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Kayanan.
0: Isang malusog na araw, Doc, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin. Lunes na naman tayo, July 20, 2026. Chedoliva naman po dito sa programa na gabay sa inyong kalusugan. Doc, halos nasa huling linggo na tayo ng buwan at tutukan naman natin ang iba pang mahalagang health campaign sa buwan na ito. Sa darating na Miyerkules, July 22, ang observance ng World Brain Day, isang pandaigdigang pagdiriwang na naglalayong palawakin ang kaalaman ng mundo tungkol sa kahalagahan ng kalusugan ng ating utak at nervous system. Siyempre, malaga yung ating utak dahil ito yung sentro ng pag-iisip. Bukod pa dyan, yung ating paggalaw, dyan ang gagaling eh. Yung pagkatuto at maging yung ating mga alaala at emosyon. Kaya naman, nararapat lamang na bigyan natin ito ng sapat na panahon at atensyon. Kagulay nito, pag-uusapan natin ngayong hapon ang isang seryosong sakit na maaring makapekto sa ating utak at nervous system. Yan ay ang meningitis. Kaya sa episode na ito, alamin natin paano ba makikilala ang mga sintomas ng meningitis, sino ang mas mataas ang panganib na magkaroon nito, paano ito maiiwasan at iba pang mga mahalagang bagay tungkol dito, lalo't pwede itong ikamatay. Kaya dyan lang uli kayo at panigurado marami na naman kayong makukuha sa ating makabuluhan na naman na talakayan.
26: Tama ka dyan, Ched, at manatili po kayong nakatutok sa ating himpilan nang malaman po natin kung ano ang maaring suliranin o yung mga problema na patungkol sa ating mga utak.
0: Mm-hmm. Sige, Doc, hindi natin papatagalin pa po sana natin yung ating talakayan. Doc, ano ba ito meningitis at ano yung nangyayari sa ating katawan kapag may ganitong sakit?
26: Yes, ang meningitis ay yung pamamaga ng ating mga meninges, ano? Yung meninges, ito yung nakabalot sa brain natin. Ito yung
0: nagpo-protekta.
26: Yes.
0: Parang lining,
26: ito
0: Doc.
26: Yung bumabalot at nagpo-protekta sa ating utak. Ang mga lamad na bumabalot nito, ano, yung spinal cord, ano. Kaya kapag namamaga ang bahaging ito, tumataas yung pressure ng utak. Kapag namamaga ito, naapektuhan yung normal na paggana ng ating nervous system, ano. And dahil dito, maaring magkaroon ng matinding sakit ng ulo, pwede tayong lagnatin, paninigas ng leeg, ano, at iba pang mga seryosong mga sintomas.
0: Mm-hmm. Doc, ano yung pagkakaiba nitong meningitis doon sa encephalitis? Lalo't di ba mayroong isang sakit na tinatawag na Japanese encephalitis na utak din ang tinatamaan?
26: Yes, meningitis naman, namamaga ay ang balot ng utak. Sa encephalitis naman, ang mismong tissue ng utak ang namamaga. Ano? So, mas madalas na nagdudulot ng ang encephalitis ng pagbabago ng pag-iisip, yung pagkalito at kumbulsyon, ano? Parang doon sa meningitis. Bagamat mariring magkahawig ang iilang mga sintomas.
0: Kasi nga pareho sila nasa utak. So tissue ang tinatamaan kapag encephalitis, lining ng utak naman kapag meningitis. Ngayon Doc, sino ba o ano ba yung mga nagdadala ng ganitong sakit sa tao?
26: Yes, pangkaraniwang sanhi ay ang mga virus at saka bakterya. No? So,

0: mas matitindi kapag kapag bakterya ang pinanggalingan. Kailangan itong maagapan agad ng antibiotics upang mabawasan yung panganib ng complication, and sometimes pwede talaga itong ikamatay.
1: Mm-hmm. Doc, nabanggit ko na rin kanina yung Japanese encephalitis. So encephalitis in general, alin dito yung mas delikado? Dahil nga pareho silang sa utak eh. Alin dito yung mas nakakamatay? Yung meningitis o yung encephalitis?
0: Well, magkakaiba kasi ang mga presentation ano, at saka yung mismong host ano. There are individuals na makakaya talaga nila ito, no? Either for whatever cause, ano, kung encephalitis man ito or yung mga bacterial meningitis, it will also depend dun sa immune system ng isang pasyente. Kaya when it comes to the comparison, alam naman natin na mas matindi kapag bacterial meningitis, pero when it comes to the outcome, magkakaiba.
1: Ayun. Nakakahawa ba itong meningitis?
0: Depende sa cause ano, or dun sa sanhi. Ano. Ang ilang viral at bacterial meningitis ay maaaring makahawa sa pamamagitan ng laway or yung mga respiratory droplets. Ngunit hindi lahat ng uri ng meningitis ay nakakahawa.
1: Ayun. Ako daw kasi nagkaroon ako ng kaibigan na tinamaan ng meningitis. Nasa parang 30s ano, ganung edad. Pero gaano katotoo na mga bata talaga ang mas madalas tamaan nito?
0: Totoo yan, ano, mas mataas ang panganib sa mga sanggol at maliliit na bata. Dahil hindi pa kasi ganap ang kanilang immune system. And once na fully developed yung immune system, hindi nababawasan na yung panganib na magkaroon sila. Ano. Mataas din yung panganib sa matatanda, mga taong mahina yung resistensya at may ilang mga particular na sakit. So, in other words, yung immune system natin plays an important role when it comes to survival, when it comes to yung ano nila, no, yung kung paano nila ito matitake. Ano? Kasi nga, kapag malakas ang immune system mo, definitely mas mabilis kang makarecover.
1: Mm-hmm. Pero Doc, di ba yung mga senior medyo karamihan dyan eh, marami na rin mga comorbidity. Sila rin ba Doc, prone din sa mga ganitong klase ng sakit?
0: Yes, ano? Gaya ng madalas nating sabihin, the very young and the very old, ang problema natin dito yung immune system. Ano? So, yung the very young naman, hindi pa ganap na develop yung kanilang immune system. Sa mga matatanda naman, it wanes. Ano? So, in time, nababawasan talaga yung effectiveness ng immune system. Kung kaya, napakabilis ng transmission sa kanila, at kapag nagkaroon sila, napaka-pronounced ng mga symptoms sa kanila.
1: Mm-hmm. Dok, kasi nga sa ulo itong ano, itong tama ng ano ng sakit na meningitis. Nabanggit niyo na nga yung ilang mga senyales na Dok, yung kasama na diyan yung pagsakit ng ulo. Mm-hmm. Ano pa uli yun Dok?
0: Yes, karaniwan dun sa mga sintomas ay yung matataas yung lagnat. Ano? So makikita mo talaga ito, ano? Yung mga patterns ng mga fever nila, sometimes spiking. Ano?
1: Mm.
0: In other words, so palaging matataas. Matitinding sakit ng ulo kasi it builds pressure. Eh. Kaya yung headache talagang hindi nawawala. Ano? And yung iba, may mga ibang sintomas kagaya nung paninigas ng leeg. Yung iba naman, nagsusuka. Yung iba naman nagiging very sensitive sila dun sa ilaw ano? At yung iba naman matitindi yung antok nila ano? At still others na ito yung mga mapapansin mo no? Litong-lito talaga sila ano? So, or yung tinatawag na pagkalito.
1: Parang may ano sila ay Doc, parang
0: confusion,
1: ano ba yun?
0: Yes.
1: Confusion o parang in a way parang nag ano tawag dito Doc ayan, nawala na sa isip ko. Basta yun, ano, may term doon eh, na parang hawig din doon sa ano.
0: Parang delirio. Ganun.
1: Delirio, yun. Oo, yun, delirio, Doc. Doc, may pagkakaiba ba yung sintomas ng meningitis sa baby, sa bata, at doon sa mga matatanda?
0: Well, yes, ano, ang sanggol, maaring hindi malinaw yung mga symptoms. At ikalawa, hindi niya talaga kayang sabihin yung mga nararamdaman niya. However, makikita mo sila na very irritable. Ano? Ayaw dumede, no? Matamlay o may nakaumbok sa may bumbunan. Ibig sabihin, mataas ang pressure. Ano? So, sa mga mas matatandang bata naman or mga adults, napapansin nila na mas karaniwan yung lagnat, yung matitinding sakit ng ulo at saka yung paninigas ng leeg. Ito nga lang ang pagkakaiba nila, no? When it comes to the symptoms, definitely hindi kayang sabihin

0: ng bata ito ano at hindi rin nila kayang ituro kung anong nararamdaman nila ano, pero kapag matatanda naman sometimes they can perfectly describe it, no? Makakatulong sa isang doktor kung paano talaga niya ito ma-diagnose ano, and malilimit talaga niya yung differential diagnosis niya patungkol lang dito sa parte ng utak.
1: Mm-hmm. Dok, meron ba mga sakit o kondisyon na napagkakamala ang meningitis dahil magkahawig na magkahawig yung sintomas?
0: Yes, maaaring mapagkamala nitong trangkaso. Yung dengue, ganito din ang presentation. Ano? Mm-hmm. Yung COVID-19, ganito rin. Even migraine, ano? Pag ganitong gatitin ang presentation niya. Along with encephalitis, yan ang pinakamalapit siguro. Brain abscess, ganyan din. Ano? Or yung parang merong infection sa utak, no? Na nagkakaroon na talaga ng nana. Mm-hmm. Or yung mga iba pang mga infection na dulot ng mga iba't ibang mga bakterya. Kaya mahalagang masuri ito kagad ng isang doktor. Ano? Kaya naman ito ay na-label as a medical emergency. Dahil kapag ito'y pinatagal mo pa at hindi ka gumawa ng workup, eh, hindi mo mai-institute yung tamang gamutan. Alam naman natin na when it comes to brain infection, gusto natin dito magamot siya kagad eh.
1: Mm.
0: And kung halimbawa, na-delay ka ng isa, dalawang araw, what can that do? Ano? Sometimes they go into mortality kapag na-delay talaga tayo dito in a matter of 1 or 2 days.
1: Mm-hmm. Dok, paano malalaman kapag ka-emergency na yung case at kailangan na dalhin sa ospital yung pasyente?
0: Kapag mataas yung lagnat na may matinding sakit ng ulo or paninigas ng leeg, paulit-ulit na pagsusuka, convulsions, ano yung nagkukonvulsyon ng pasyente. Sometimes hindi mo na siya magising o kaya matindi na yung pagkalito niya o pagkawala ng malay, pwedeng-pwede ito, ano? Dalhin na ito dapat agad sa hospital, ano? Gaya ng nabanggit ko, walang puwang dito nag-iisip-isip ka muna, nagtatanong-tanong ka muna, no? Otherwise, madi-delay at madi-delay yung diagnosis, madi-delay yung treatment strategy. Eh, lalong nagiging severe yung infection and sometimes it will lead into mortality.
1: Mm-hmm. Okay. Marami pa tayong sasagutin patungkol sa meningitis. Magbibigay lang ng paalala ang ating himpilan.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Narito na ang ating Kaalamang ASEAN. Kaalamang ASEAN. Alam niyo ba na ang Indonesia ang bansang may pinakamaraming aktibong bulkan sa buong mundo? Tinatayang nasa 130 ang mga buhay na bulkan dito. Kaya naman naging bahagi na ng kanilang pamumuhay ang pagharap sa mga kalamidad. Pero hindi sila nag-iisa sa pamamagitan ng ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response, mas mabilis at mas maigting ang paghahanda sa sakuna at ang pagresponde sa mga biktima dahil yan sa pagtutulungan ng 11 bansang kasapi ng ASEAN. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
6: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
7: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
7: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ang oras, 1:20 ng hapon. Muli, ito po si Dr. Claro Kayanan.
1: At ako naman po si Ched Oliva. Tuloy na natin yung ating health case ngayong hapon, ang meningitis, kaugnay nga sa pakikisa ng ating programa sa darating na observance ng World Brain Day sa darating na July 22. Ilan na sa mga nasagot natin kanina ay ano ba ito meningitis at kaibahan nito sa encephalitis? Ano-ano ang mga nagdadala nito sa tao? Nakakahawa ba ito? Sino yung mga matataas ang tsansa na magkaroon ng ganitong klase ng sakit at mga sintomas? Ngayon, Doc, mapunta na tayo o para sa iba ko pang katanungan. Totoo bang pwede itong maging life-threatening sa loob lang ng isang oras itong meningitis? At bakit may pagkakataon na mabilis ito mag-progress? Kung totoo?
0: Yes, totoong-totoo na life-threatening ito ano? Sa loob lang ng ilang oras. At lalo na kung ang cause ay bacterial meningitis, ano? Mabilis dumami ang bakterya at maaaring magdulot ng pamamaga sa utak, yung sepsis kung tawagin natin, no? Yung kumbaga ang infection hindi lang confined na ngayon sa utak, umikot na sa buong katawan, ano? At yung mga iba pang mga seryosong complication ng sa maikling panahon lang. Kaya palagi naming sinasabi na kapag yung mga sintomas nakita ninyo na kahit kanina sa ating mga mahal sa buhay, dapat ito ay maihatid na kagad sa pinakamalapit na paggamutan ng unang-una, ma-diagnose siya. Ikalawa, ma-work up. And ikatlo, ma-institute na kagad yung tamang paraan ng panggagamot.
1: Mm-hmm. Dok, meron bang do's and don'ts kung pinaghihinalaan na may meningitis yung isang tao, lalo na habang nag-aantay ng medical care?
0: Yeah, ang dapat gawin ay dalhin agad sa pinakamalapit na ospital, ano? Panatilihin nating komportable yung pasyente at bantayan ang kanyang paghinga at yung kanyang kamalayan, ano? Kasi nga dito naman makikita kung progressive talaga eh. Nawawalan ng malay, no?
1: Mm-hmm.
0: Severely confused yung pasyente, nagko-convulsion, itong mga ganito. Hindi ito pwedeng obserbahan lang sa loob ng bahay, eh, hindi ba? Huwag mag-self-medicate ng mga antibiotics o kaya antalahin ang pagpapatingin dahil maaring lumala talaga yung condition in a matter of minutes to hours. Ano? Kaya itong mga ganito, hindi pwedeng ipagpaliban yung mga consultation. At kung wala, yung mga pinagkakatiwalaan yung mga doktor, no? Wala sa clinic schedule, siguro sa emergency room dapat madala na yung pasyente.
1: Idiretso na agad sa
0: yes.
1: ER. Mapunta na tayo, Doc, dun sa diagnosis. Paano ba nakikita na meningitis nga yung sakit ng pasyente? Ano-anong mga tests ang karaniwang pinapagawa?
0: Yes, a good history and physical examination, maaari na tayong makasuspect ng meningitis, ano? Nagsisimula ito dun sa doktor, no? Pag tanong sila ng tanong, observe, you know, observe nila yung pasyente, gumagawa sila ng physical and neurological examination, and from that on, maaari na silang mag-request ng mga blood test, no? Nagre-request sila ng mga CT scan sa mga piling pasyente, at ang mga pinakamahalagang test ay yung tinatawag na lumbar puncture or yung spinal tap, ano? Mm-hmm. Kumukuha ng cerebrospinal fluid sa likod, no? Yung para malaman ang sanhi ng infection, ano? Yung natusok na tubig doon, isasubmit natin ito sa laboratory, and antayin lang natin ng mailang oras kung sasabihin din niya kung ano yung mga makikita doon, ano, yung mga parameters for calling something na meron tayong meningitis na ongoing.
1: Mm-hmm. Dok, hindi naman ba masakit itong lumbar puncture? Kasi parang sa ano pa lang, pag narinig mo pa lang, parang ang sakit na eh.
0: Hindi naman, tusok lang ng karayom ito. Ano? Para mm-hmm. ka lang nilalagyan ng anesthesia sa likod. Mm-hmm. Ano? It's exactly the same procedure. Ano? And napakahalaga nito to arrive at an accurate diagnosis ng meningitis, ano, kasi nga ito yung isang information na hindi kayang i-provide ng mga iba't ibang mga examinations, ano, kaya itong tubig na nanggagaling dun sa utak, yung umiikot dito, napakahalaga na masuri natin ito, dahil pag na-delay pa tayo, madi-delay yung gamutan, nagiging more detrimental yung meningitis dun sa isang pasyente.
1: Mm-hmm. Dok, nabanggit nyo na yung gamutan. Ano-ano ba yung mga karaniwang paraan ng paggamot sa meningitis?
0: Yes, depende ito sa sanhi. Ano? Kung bacterial, kailangan ng agarang intravenous antibiotics, and mostly, matataas ang mga dosages natin dito. Ano? So, kung viral naman, kadalasan, yung supportive treatment lang ito, at sa ilang virus ay may mga antiviral na tayong mga available, ano, na ibinibigay. Mahalaga rin yung pagbibigay ng fluids, yung gamot sa lagnat, ang iba pang mga suportang panggagamot. Ano? Limbawa, masakit ang sikmura, mayroong ibang mga inuubo yung pasyente. Ano? Mm-hmm. Mayroon tayong mga ibang binibigay patungkol dito. Pero ang pinaka-importante yung intravenous antibiotics.
1: Mm-hmm. Ayun. Dok, gano'ng katagal ang ano nito, ang gamutan? Kasi nabanggit ko nga kanina, meron akong kaibigan na tinamaan ng meningitis at inabot siya ng halos isang buwan sa ospital. Ganun ba talaga katagal?
0: Yes, ano, yung usual nating nakikita when it comes to antibiotic institutions, ano? Mm. Usually 1 week lang, hindi ba? Pero pag meningitis, maabot talaga ng 2 linggo straight, ano? And sometimes na mas matagal. Mm. Lalong-lalo na kung resistant yung mga cases. Ibig sabihin ng resistant, hindi tumatalab dun sa initial na antibiotic na ibinigay natin, nagkakaroon ng resistance, ano? Gaya ng mga madalas nating nakikita ngayon. And para natin malaman kung mayroong ganito, siyempre, during the monitoring, yung mga parameters, kagaya ng lagnat, yung mga blood count, kailangan bumababa ito. Ano? Mm. Yung lagnat nawawala, ibig sabihin, nag-i-improve siya. Yung count natin, ano, yung WBC count when it comes to the CBC or complete blood count, dapat makikita mo na pabagsak din siya, ano, dun sa normal level. So kung di mo nakikita itong mga ito, nakikita mo bagkus nagpo-progress pa yung status ng pasyente, then definitely ibig sabihin hindi siya tumatalab din sa una o hindi nagagamot. Mm-hmm. Then that's the time na nagsishift talaga sila with the antibiotics. But at least yung mga doktor po guided sila when it comes to these things, and they know what to observe, they know what to kung ano yung mga dapat nilang bantayan. At kapag nakikita nila na walang improvement, then kaya tumatagal, na napapansin nila na tumatagal yung pasyente, ano, all because of walang improvement na nakikita dun sa mga initial sets ng antibiotics.
1: Mm-hmm. Nasabi niyo na rin do kanina na yung pagkalat ng impeksyon ang isa sa mga kinakatakutan na mangyari dun sa mga pasyente na may meningitis. Ano pa yung mga posibleng mangyari kapag hindi agad malapatan ng lunas ang ganitong klase ng sakit?
0: Yes, well, magandang maaaring magdulot ito ng mga tinatawag nating permanenteng pinsala sa utak. Ano? Kaya, syempre, hindi natin gusto ito, di ba? Maaaring mawala or pagkawala ng pandinig. No? Kasi alam naman natin, ang main switch natin dyan, nandun sa brain pa rin. Ano? And yung mga seizures, ano? May nagkaroon na tuloy tayo ng seizure focus ngayon. Eh, gumaling na yung pasyente pero nagkakaroon pa siya ng mga fits ng seizures or yung mga convulsions. Yung iba nagkakaroon ng problema sa pag-aral o yung mga memorya nila, no? Sa lalo-lalo sa mga kabataan. Yung sa mga elderly naman na nagkaroon ng meningitis, pwedeng magkaroon ng stroke, ano? O maaari ring ikamatay na nila ito, ano? Kaya yung mga ganitong mga cases, it is always ideal na maaga na ma-diagnose ito. At dahil maagang na-diagnose, mas maaga rin nilang mabigay yung tamang gamutan.
1: Mm-hmm. So, kailangan talaga nga yung early diagnosis para mataas yung tsansa ng survival. Kung di nga, talaga mapanganib na, no? Life, nagiging life-threatening na. Ngayon, Doc, dun sa mga nakasurvive dito, meron bang long-term rehabilitation o follow-up care na kailangan para pagkatapos na gumaling, para kahit paano ma-improve yung kanilang ano, yung katulad na nang nabanggit nga ninyo, Doc, nagkakaroon ng pagkabingi yung ilan?
0: Yes, ano, merong mga ibang health issues, ano, gaya ng pagkabingi, ano. Isa sa mga kinikilalang komplikasyon ay yung tinatawag nating permanent hearing loss, ano. Hindi natin gusto ito, eh, di ba? So parang maayos yung pandinig niya, no? After na magkaroon ng meningitis, wala na siyang nadidinig, ano? Maaaring magkaroon ng problema sa paningin. Yan, kasi ang main switch talaga ng vision natin nandito sa may occipital lobe, ano? So, kung nagkaroon tayo ng meningitis, affected din ito. Yung iba naman, yung balance, ano? Hindi sila walang coordination, walang balance, no? At yung memorya nila, halos nawawala, parang napaaga yata yung dementia or yung Alzheimer's. Mm-hmm. Ano? And yung iba naman, yung sa mga kabataan, yung pagkatuto, yung developmental milestones nila. No? Parang at this age, dapat ito na yung alam niyang gawin, mukhang nade-delay tuloy. Ano? At yung depende na rin yung tindi ng sakit. Ano? Kung kaya yung mga ganito, palagi natin sinasabi na kapag napansin ninyo itong mga ganitong klaseng sintomas, mas maganda siguro madala kagad sa pinakamalapit na paggamutan.
1: Mm-hmm. Doc, kapag nagkaroon ba ng meningitis, ibig sabihin ba nito ay posible itong maulit sa susunod?
0: Oh yes, ano, iba-iba ang mga bakterya na maaaring magdulot ng meningitis. Ano, sobrang dami nito. And you are not actually spared from another set ng mga infection, ano? Kaya yung pagkatuto natin sa iba't ibang mga causes ng meningitis, kagaya nung yung iba, no, na nalanghap mo lang, o kaya mayroon isang bata, no, na binisita mo, mayroon palang meningococcal infection, yung meningitis, nalanghap mo, pumasok ka dun sa kwartong yan, nalanghap mo na. So, ito yung mga posibleng panggalingan ng reinfection, ano? Kaya kapag nagkaroon ka ng meningitis, nakasurvive ka dito, hindi po ibig sabihin na hindi ka na pwedeng magkaroon ng meningitis from other forms ng bacteria.
1: Mm, so, posible pa rin maulit.
0: Posible.
1: Kasi may iba pang strain,
0: yes,
1: na pwedeng tumama. Doc, meron na bang bakuna laban sa meningitis?
0: Yung mga bakuna, no, meron na. No, kabilang dito, yung mga yung bakuna laban sa Haemophilus influenza type B, meron tayo niyan. Yung mga pneumococcal, ano, at saka yung mga meningococcal disease, may bakuna na po ngayon tayo para dito, ano. So inire-recommend ito sa mga sanggol ayon dun sa immunization schedule po nila, ano. At sa ilang mga adolescents, sa mga matatanda at mga taong kabilang dun sa high risk group, ano, pwede nating ibigay yung mga bakuna po na ito. Available naman po.
1: Mm. Doc, bukod sa pagbabakuna, may mga paraan pa ba na iba para maiwasan ang meningitis?
0: Yes, kagaya nung pag-iwas natin sa COVID-19, ano? Ugaliing, maghugas ng kamay, yung takpan yung bibig kapag umuubo o bumabahing, ano? Iwasan natin yung paggamit ng iisang kubyertos o baso, ano? At panalatiliin nating malusog ang resistensya natin at magpatingin agad kapag may mga sintomas na gaya ng mga nabanggit natin.
1: Mm. Doc, na sabi nga natin dito kanina na nakakahawa itong meningitis. Halimbawa, kung may isang membro ng pamilya na nagkaroon ng meningitis, ano yung dapat gawin ng mga nakasalamuhan niya? Kailangan ba nilang uminom ng preventive na antibiotic?
0: Hindi lahat ay kailangan. Ano? Kung ang sanhi ay ilang uri ng bacterial meningitis, maaaring irekomenda ng doktor ang preventive antibiotic sa mga close contacts lang, no? Tulad ng kapamilya o yung mga kasama sa bahay. Yung desisyon ay nakadepende sa uri ng bakterya at sa payo ng mga health authorities.
1: Mm-hmm. Dito sa Pilipinas, Doc, may mga particular bang panahon o sitwasyon kung kailan tumataas ang kaso ng meningitis?
0: Hindi malinaw ito, no? Sa lalong-lalo na yung mga seasonal pattern dito sa Pilipinas. Gayunman, mas mabilis kumalat ang ilang bakterya at virus sa mga lugar na siksikan tulad ng dormitoryo, sa mga barak, sa mga daycare centers, no? At sa mga paaralan.
1: Mm-hmm. Okay. So, sa ating na mga pagbabalik, tatanggap na tayo ng mga pagbabalita mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Mga paalala uli.
2: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
9: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: Malaki po ang naitulong ng purpose na paangat-angat po yung kalagayan ng buhay namin simula nang pumasok kami sa purpose. Lalong-lalo na po yung mga ang pag-aaral ng mga anak ko po, ang pangangailangan nila sa school.
1: Mm-hmm.
10: Malaki pong tulong dito nung sa gastusin at baon nila araw-araw. Mm-hmm. Marami pong salamat sa oportunidad na ibinigay na maiangat pong buhay namin sa kahirapan kahit papaano po ay pagtapos namin yung kabataan, mga anak namin.
11: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
9: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: One tap and swipe.
3: Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
18: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
2: Doctors, Doctors on Board.
18: Doctors on Board.
2: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ang oras, 1:38 ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo at sa puntong ito, narito na ang ating
16: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
0: Department of Health Region 1, pinagtibay ang kaligtasan ng deworming medicine sa mga bata. Safety protocols mahigpit na sinusunod. Si Mildred Cochia ng Radyo Pilipinas Tayug sa detalye.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Hiniyak ng DOH Region 1 na ligtas gamitin ang deworming medicine na albendazole at hinikayat ang mga magulang, paaralan at komunidad na suportahan ang nationwide deworming activities ngayong Hulyo. Sa pahayag ng DOH CHD 1, sinabi nitong halos 3 dekada ng bahagi ng public health program ng bansa ang albendazole at nire-recommenda rin ito ng World Health Organization. Ayon sa ahensya, ligtas at karaniwang mahusay itong natatanggap ng mga bata. Bagamat may ilang maaaring makaranas ng pansamantala at banayad na side effects gaya ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, lagnat, pagtatae o pantal, sinabi ng DOH Region 1 na inaasahan ng mga ito sa ilang kaso at maaaring maagapan sa tamang gabay medikal. Inaatasan din ng DOH ang health workers at local government units na mahigpit na sundin ang safety protocols sa school-based at community-based deworming. Nanawagan din ang ahensya sa publiko na umasa lamang sa beripikadong impormasyon at huwag magpakalat ng maling ulat na maaaring magdulot ng pangamba at makaapekto sa partisipasyon sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Cochia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Lawag, Bagong Bukas Center sa Bana, Ilocos Norte. Malaki ang maitutulong sa mga residenteng malayo sa malaking ospital. Si Rani Dorilag sa detalye.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Piniyak ng lokal na pamahalaan ng Banay Ilocos Norte na protektahan ang naging puhunan ng Department of Health ang Bukas Center. Gayun din ang mas malalim na ugnayan at siguruhin na ang lahat ng naibigay ay magagamit sa mas magandang sektor ng kalusugan. Ito ang naging mensahe ni Banna Mayor Mary Crislin Abadilla nang pasinayaan ang bagong Urgent Care and Ambulatory Services Center o Bukas Center ng Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa gabay ng DOH. Aniya, malaki ang mababawas sa gastusin sa pamasahe ng mga residente mula sa bayan ng Banna at mga karatig bayan papunta sa mas malaking hospital dahil ang Bukas Center ay nagbibigay ng libreng x-ray, lab test, dental care, cancer screenings, minor operation at animal bite treatments. Nagpapasalamat ang alkalde sa DOH, mga espesyalista, consultant at lahat ng bumubuo sa naturang hospital. Maalala na ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DOH ay magtayo ng mga Bukas Center sa mga marginalized communities at 24/7 na operasyon upang makakuha ng mabilisang medical attention ang mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Konsulta Caravan, naghatid ng libreng tulong medikal sa mga persons with disability sa Zamboanga City. Ang detalye sa balitang yan, hatid sa atin ni Shirley Espino ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Naghatid ng libreng serbisyong medikal ang ikawalang konsulta caravan ng pamahalang lokal kasama ang PhilHealth sa mga persons with disabilities o PWDs sa lungsod ng Zamboanga. Aabot sa 79 na registered at walk-in PWDs mula Barangay Kalarian, Malagutay, San Roque at Kapisan nitong syudad ang naserbisyon ng konsulta kabilang na ang registration, consultation at pagbibigay ng libreng gamot. Nagsagawa rin ang orientation sa mga kalahok patungkol sa Yaman ng Kalusugan o YAKAP program. Ang aktibidad ay bahagi ng selebrasyon ng National Disability Rights Week na sinimula nitong Hulyo. Ito ay inorganisa ng City Health Office at ng City Social Welfare and Development Office, Persons with Disabilities Unit, kasama ang PhilHealth Regional Office 9 at Department of Health. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Kuha naman tayo ng report mula sa Radyo Pilipinas, Iloilo, LGU Dumaraw at PhilHealth Capiz, nagsagawa ng YAKAP Caravan. Si Marian Grace Erenyeta sa balita.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagsagawa ang lokal na pamahalaan ang Dumaro Capiz sa pakikipagtulungan sa PhilHealth Local Health Insurance Office Capiz ng Yaman ng Kalusugan Pergam Konyakap Caravan. Isinagawa ang PhilHealth Yakap Caravan sa Dumaro Cover Gym sa Poblasyon Dumaro Capiz na naglalayong ilapit ang mga serbisyo ng PhilHealth sa mga mamamayan. Umabot sa higit 500 na katao ang nakinabang sa caravan kabilang ang four-piece beneficiaries, senior citizens, indigent individuals, persons with disabilities o PWDs at mga mag-aaral. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang pagpaparehistro bilang PhilHealth members sa mga piling yakap providers, profiling ng mga beneficiaryo, medical consultations at pagbibigay ng primary care services sa pamamagitan ng kasaling yakap clinics at ng Dumaro Primary Care Facility. Nagsagawa rin ng LGU Dumaro at PhilHealth Capiz ng orientasyon tungkol sa PhilHealth Yakap Program. Para sa Bagong Pilipinas, Man Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Department of Health pinalalakas ang serbisyo sa mental health at substance abuse sa Sogod, Southern Leyte. Ang detalye sa balitang yan atid sa atin ni Jevic Epis ng Radyo Pilipinas, Sogod.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nagsagawa ang Department of Health o DOH ng on-site program oversight at technical monitoring sa Rural Health Unit ng Sugod Southern Leyte noong nakaraang linggo bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng mga serbisyong pangkalusugan para sa mental health at substance use. Layunin ng aktibidad na suriin ang kasalukuyang implementasyon ng mga programa sa lokal na antas, tukuyin ang mga kakulangan, magbigay ng technical na gabay sa mga health workers at tiyaking patuloy na ipagkaloob sa komunidad ang dekalidad, evidence-based at masahang serbisyo. Pinangunahan ang monitoring ng mga kinatawan mula sa DOH Central Office Mental Health Division at Department of Health Regional Office 8. Inilala rin ng mga monitoring team ang dedikasyon ng mga kawani ng Sugod Rural Health Unit sa patuloy na pagpapatupad ng mga programa para sa mental health at substance use. Dumalo rin sa naturang aktibidad si Municipal Vice Mayor Attorney Jose Ramil Gulo kasama na ang kinatawan ng Municipal Health Office, Public Health Nurses at iba pang kawani ng RSU. Ayon sa Department of Health, bahagi ang naturang monitoring sa mas malawak na layunin ng ahensya na mapabuti ang kalidad at accessibility ng mental health at substance use services sa mga lokal na komunidad sa pamamagitan ng patuloy na suporta, technical na gabay at regular na pagsubaybay ng mga programa. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ito mula naman sa Bicol, 137 katao na kinabang sa People's Day Health Caravan na isinagawa sa Pandan, Catanduanes. Si Rosie Nieva sa ulat.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Umabot sa 137 ang mga residente ang nabigyan ng libreng serbisyong pangkalusugan sa isinagawang People's Day Health Caravan ng pamahalaang panlalawigan ng Catanduanes sa Barangay Canlubi, Pandan, Catanduanes. Isinagawa ang aktibidad sa pangunguna ni Governor Patrick Asanza katuwang ang lokal na pamahalaan ng Pandan bilang bahagi ng paghahatid ng mahalagang serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad. Kapilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang dental check-up at tooth extraction, medical consultation, chest x-ray, mental health counseling, pamamahagi ng libreng gamot at DigiHealth laboratory procedures. Ayon sa PLGU, layunin ng People's Day Caravan na mailapit ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan, lalo na sa mga komunidad na may limitadong access sa mga serbisyong medikal. Naging matagumpay ang programa sa tulong ng mga doktor, nurse, healthcare personnel at mga volunteer ng Provincial Health Office na patuloy na nagsusulong ng maagap at makataong serbisyong pangkalusugan para sa bawat katandunganon. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Rural Health Unit Holo nagsagawa ng fogging sa Port Area Elementary School matapos makapagtala ng kaso ng dengue. Sa detalye, Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Holo.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Bilang tugon sa kumpirmadong kaso ng dengue sa Port Area Elementary School o PAES sa Holoto District sa lalawigan ng Sulu, nagsagawa ng inspection at assessment ang Rural Health Unit o RHU Holo sa mga pasilidad ng paaralan at nagsagawa rin ng space spraying o fogging bilang mekanismo ng pagpatay sa lamok na posibleng may dala ng sakit na dengue. Layunin nito na maiwasan ang paglaganap ng sakit sa buong komunidad. Patuloy naman ang panghihikayat na Kalibaturang Health Unit na pag-ibayukin ang 5S strategy against dengue at tiyakin ang malinis, ligtas at komunidad na malayo sa lamok bilang proteksyon sa kalusugan ng mga batang estudyante, guro at pati na ng buong komunidad. Ipinabot naman ng RHU Hulo ang pasasalamat sa mga spraymen mula RHU Patikul at RHU Indanan sa suporta ng naturang programa bilang pagpakikisa sa paglaban at pagpuksa sa sakit na dengue. Para sa Bagong Pilipinas, si Loiza Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Balik tayo sa Norte. Paligsahan sa pagbuo ng Community Action Plan tampok sa Dengue Prevention and Awareness Activity ng Department of Health sa probinsya ng Quirino. Si April Racho ng Radyo Pilipinas Tugigaraw sa balita.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Nagpaligsahan ang mga munisipalidad sa lalawigan ng Quirino sa ginanap na Community Action Plan Competition laban sa dengue. Sa ginanap na Dengue Prevention and Awareness Activity na pinangunahan ng Department of Health Cagayan Valley at ng Provincial Government, bawat munisipalidad ng probinsya ay naglahad ng kanilang panukalang 3-day cleanup drive karagdagan sa kanilang regular na lingguhang cleanup activity sa kanilang mga komunidad. Tampok sa paglalahad ang proactive local initiatives na nabuo upang puksain ang mosquito breeding sites at ipalaganap ang mas malusog at mas malinis na kapaligiran. Ipinakita rin ng mga nakibahagi ang kanilang best practices sa dengue prevention, kabilang na ang pagpapatupad sa mga executive order at local ordinance na sumusuporta sa napapanatiling vector control at environmental management. Binibigyang diin sa aktibidad ang commitment ng probinsya sa pagpapababa sa dengue transmission sa pamamagitan ng community participation at multisectoral collaboration. Maliban sa LGUs, dumalo rin sa aktibidad ang mga health leader, mga kapitan sa lahat ng bayan at community members sa layuning mapatatag ang ugnayan at maipalaganap ang evidence-based dengue prevention strategies. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salukan Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat RP Provincial Station sa ating balitang pangkalusugan. 11 minuto bago mag-alas 2 ng hapon at konting oras na nga lang po natitira sa aming programa. Dok, bago tayo pasamantala magpaalam, ano na lang mensahe ang gusto nyong iwan sa mga nakasubaybay sa atin patungkol sa ating health case ngayong hapon ng meningitis?
0: Yes, ang meningitis po ay isang seryosong sakit. Ano? Pero malaki po ang tsansa na gumaling ito kung makilala ito kagad at maarapatan ng tamang gamutan. Ano? Huwag baliwalayin po yung mga kombinasyon na matatasang lagnat, matinding sakit ng ulo, paninigas ng leeg, at pagbago-bago ng pag-iisip. Ano? Magpatingin po kagad sa hospital at kung maaari, kumpletuhin po yung mga inirerekomendang bakuna dahil isa ito sa pinakamabisang paraan para maiwasan po ito. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
1: Sana po may nakuha na naman kayong mahalagang impormasyon patungkol sa meningitis na isa nga sa mga seryosong sakit na maaaring makaapekto sa ating utak at spinal cord kaugnay nga sa nalalapit na pagdiriwang ng World Brain Day sa darating na July 22. Antabayan po ninyo ang 5 minutong na pagbabalita. Ibibigay sa atin niya ng ating kasamang si Albert Sebastian at pagkatapos ay magpapatuloy ang special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa impeachment trial. Ako po si Ched Oliva, nag-iwan isang ligtas at manusog na araw sa ating lahat.
6: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
18: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
6: Doctors, Doctors on Board.
18: Doctors on Board.
6: Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
8: We know you're always on the go.
10: On the go.
8: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
10: Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
8: Reliable news delivered to you as it happens.
10: Para sure na wala kang mamimiss.
8: Bookmark our website.

0: radio.com/radio-pilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Palacio ay giniit na maayos ang peace and order sa bansa. Kasabay ng paglilinaw na nabigyang highlight lamang ang ilang mga naiulat na insidente ng krimen sa mga nakalipas na araw. Ang report mula kay Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Ang mga naiulat na krimen itong mga nakalipas na araw. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may nakikita ngang insidente ng krimen, subalit sa pangkalahatan ay maayos naman ang peace and order sa bansa. Sa katunayan ni Castro ay may mga lugar pangang naiulat ang PNP na walang naitalang krimen o zero crime. Bangan lang kasi, sabi ni Castro, ay na-highlight sa mga balitang naganap na krimen itong mga nakalipas na araw na kung tutusin ay mabilis din namang aaksyonan ng pulisya. Pinangahawakan din ng palasyo ang ulat ng PNP na bumaba ang crime rate ng 20.6% na mula sa 9,506 cases noong January hanggang Abril ay bumaba ito sa 7,883 cases nitong Hulyo. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Sa kapangkalahatan sa buong Pilipinas, may mga lugar po tayo na nai-report din po ng PNP na wala pong nangyayaring krimen. Nagkakaroon lang po kasi at nahahighlight dahil nakikita po natin sa balita.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kabagalan ni Cayetano sa pagtupad at pagsusulong ng 10,000 peso cash assistance na sinisingil ng mga Pilipino hindi dapat isisi kay Pangulong Marcos ayon sa Malacanang. Sina Kalbayan sa balita.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Patakwil ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang kahinaan, kabagalan at kawalan ng kakayahan na tuparin ang kanyang pangako sa mga Pilipino. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro makarang sabihin ng senador na umano'y nireject ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang panukala na 10,000 peso cash assistance sa mga mahihirap na pamilya. Ayon kay Castro, kongresista pa lamang si Cayetano noong una niyang isinulong ang batas sa Kamara sa ilalim ng Duterte Administration. Lumalabas niya na kahit kaalyado niya, hindi nagtitiwala sa kanyang panukala. Sabi ni Castro, hindi na nga umusad sa Kongreso ang panukalang ito. Ginamit ba ito ni Cayetano bilang kanyang campaign promise noong nakaraang halala? Payo ng Malacanang sa mambabatas, araling maigi ang kanyang panukala upang mahikayat ang kanyang mga kasamahan na suportahan ito at upang hindi maninisi pag hindi maipasa. Kumaganda naman daw kasi ang panukala at tunay na pakikinabangan ng mga Pilipino, hindi ito malabong maisabatas. Sa ganitong paraan din, hindi magmimistulang jet ski promise ang panukalang ito.
3: Ni Senator Alan Cayetano, kabagalan at hindi at walang kakayanan sa pagtupad sa kanyang pangako ay huwag niya pong ipahid sa ibang tao. Ako niya mismo kung ano ang kanyang kakulangan. Ipinangako niya po itong 10K kada pamilya. Hindi na nga po umusad nung siya ay miyembro ng Kongreso. Pero ginawa pa po niya ito na pangako sa kanyang pangangampan niya. Huwag niya naman sanang gayahin yung pangakong ala jet ski.
4: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At pangwakas na balita, ASEAN Foreign Ministers Meeting sa bansa, nagsimula na mga kinatawan ng US, China at Russia kabilang sa lalahok sa pagpupulong. Mayulat si Quincy Kahilig.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Umarangkada na ang 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting sa pangunguna ng Pilipinas na tumatayong chair ngayong taon ng Association of Southeast Asian Nations. Sa media briefing na pinangunahan ni ASEAN 2026 spokesperson Dominic Xavier Imperial ay inilatag dito ang mga magaganap na mahalagang pagpupulong sa pagitan ng mga kinatawan ng ASEAN member states kung saan dadalo din ang mga high contracting parties na kinabibilangan ng US, China, Russia, Japan at India. Dito din kasi tatalakayin ang nararapat na mga pagtugon sa patuloy na geopolitical challenges sa mundo ngayon, kasama dyan ang sigalot sa Middle East. Kumpirmado din na dadalo si Russian Foreign Minister Sergey Lavrov at magkakaroon din ng pagpupulong sa pagitan ng Pilipinas at China sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa usapin ng West Philippine Sea. Kasalukuyan namang isinasagawa ngayong hapon ang meeting ng ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights at susundan ito ng Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone Commission. Abangan ng iba pang mga update na ihahatid mula dito sa International Media Center sa Paranaque City. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Alam mo ba kung ano ang mamba batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
4: 2 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong magbubukas ang Senate Impeachment Court para sa pagpapatuloy ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. At ngayon pong araw, inaasahan ang pagpapatuloy ng oral arguments kaugnay po sa motion ng prosecution na buksan ang BIR box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Mance Carpio. Samahan niyo po kami sa makabuluhan at malaman na pag-uulat kaugnay sa Senate impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte kasama ang buong puwersa ng Radyo Pilipinas na nakatutok sa Senado. Nariyan po si Nympha Asuncion, Melanie Valdez Reyes at si Luisa Erispe. Ang Radyo Pilipinas ay mapakikinggan sa aming collab station na 104.3 The Capital FM. Ang RP1 ay available na rin po sa Free TV. Ito po ay joint cooperation sa pagitan po ng PTV at ng RP1 na mapapanood sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 to 49. Ako po si Jamie Quinto at ito ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Special Coverage. At ngayon po naman, dakuhan natin ang kinaroroonan ni Nympha Asuncion. Nympha, ano na bang inaasahan ngayong hapong ito? Magandang hapon sa inyo dyan.
3: Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
2: a Radyo Pilipinas coverage.
5: Yes, magandang hapon, Jamie. Nagsisimula na nga itong ikapitong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa naging roll call, kakatapos-tapos lang, 20 na senador ang present ngayon dito sa pagdinig o sa paglilitis ng impeachment trial. Dito nga ngayong araw ay inaasahang boboto ang Senate Impeachment Court kung pagbibigyan yung kahilingan ng prosekusyon na magpalabas ng subpoena para sa mga records, tax records at bank records si Vice President Sara Duterte at asawa niya ang si Manasseh Scarpio. Ayon na kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, simpleng mayorya lang ng mga senator judges na dumadalo ang kailangan para maaprubahan ang kahilingan ng prosekusyon. Sa kasalukuyan, 21 na senador yung dumadalo sa paglilitis. Kaya naman 11 na boto lang ang kailangan para maaprubahan itong pagpapasubpina sa tax at bank records ni Vice President. Ang tinatawag na BIR box ay isang selyadong kahon na naglalaman ng income tax return o ITR ni na VP Sara Carpio at kanilang mga negosyo. Sinabi ng kampo ni Vice President Sara na handa silang buksan ang kahon pero sa executive session lang. Nauna na ipinag-utos ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Cheese Escudero na isauli ang kahon sa Bureau of Internal Revenue o BIR dahil wala pang legal na utos ang korte para ilipat ito sa kustudiya ng Senado. Noong July 15, nilahad ng prosekusyon at depensa yung kanilang mga oral arguments tungkol dito nga sa kahilingan para sa subpoena ng tax at bank records ni na VP Sara. Ginit ang prosekusyon na hindi hadlang ang Vaccine Privacy Law at Data Privacy Act para ma-access ng impeachment court ang naturang mga record. Samantalang kinwestiyon naman ang depensa kung maaaring gamitin ng korte ang kapangyarihan nitong magpalabas ng subpoena nang hindi nasusunod ang due process. Ngayong hapon ay inaasahan natin na mabibigyan din ang mga pagkakataon yung mga senator judges na makapagtanong ng doon sa magkabilang panig para maging mas malinaw yung kanilang pagdedesisyon kung papaborba sila o hindi dito sa pagpapasapina ng tax at bank records ni na VP Sara. Sa ngayon ay nagsisimula na nga itong ikapitong araw ng impeachment trial at pakinggan na natin yung nagaganap dyan sa session hall ng Senate.
6: Hindi po talaga ako susunod. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya, nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klaseng propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas. Isang senator judge. Ito po, maaari ko po kayong bigyan ng kopya, mga mahal kong kasama, para mapatunayan na hindi ko po kayo ilalagay sa kahihiyan. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. At ganun din po, humihiling din po ako sa aking mga kasama, lalong-lalo na po sa aking kaibigang Ginoong Pangulo, na sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami. Na maipaliwanag din po namin sa media na meron din po kaming mga pagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami huwag husgahang kaagad na kami hindi sumusunod sa batas. Yun lamang po, Ginoong Pangulo at tagapangulong hukom. Maraming salamat.
7: Senators Erwin Tulfo,

0: Ang oras po ng impeachment court sa pagpapaliwanag. Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senador Robin Padilla. Yung kanya pong frustrations. Pero gusto ko lang po sana ipaalala sa ating presiding officer, sa ating pong Senate President, at matanong, ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? Po, pwede po ba yung mga problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-explika ng inyong mga saloobin, problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Maaari pong sa press conference, nandyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandoon sila sa Senate briefing room, press briefing room. Maaari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po natin gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga imbestigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum. Not our forum here. Na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong, dapat po doon sa Senado natin, sa session natin, and not here in this court, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Kaya pakiusap ko lamang po sana sa ating mahal na presiding officer and Senate President, let us follow the rules. May rules po tayo. Kung hindi naman po patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa ikanga depensa o prosecution ng Vice Presidente natin, then wag na po natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Because every minute, every hour that we waste away from the defense or from the prosecution of the case of the president, Vice President, it is injustice. It is called injustice to the Vice President, to her family, yung anguish, yung kanyang sama ng loob, yung oras na nakabinbin ang kaso na ito. Let us do this impeachment trial as quickly as possible. If we have to clear the Vice President, then let's clear her. If we have to prosecute, then prosecute her with the evidence kung meron. Not waste our time kung ano-ano sinasabi natin dito to protect ourselves, to defend ourselves. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer.
1: Kindly wind up, Senator Judge Irwin Dulfo.
0: This is not the right forum for us to defend ourselves. Bring it somewhere else. Bring it to the press. Bring it to the social media, but not here. Thank you, Mr. President.
1: The remarks of the gentleman are noted.

0: Dalawang minuto makalipas ang alas 4 ng hapon, nagpapatuloy po ang oral argument singil sa pagsubpina ng bank at tax records po ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Kayo pa rin po ay nakikinig sa ating special coverage, ang pagdilitis na impeachment trial of the Vice President. Dito pa rin po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre, tulad nga ng inaasahan, ngayon po ay pinagtatalunan kung talaga bang kailangan pang dalhin sa impeachment court ang mga ebidensya, itong tax records, itong bank accounts ni Vice President Sara Duterte at ni Second Gentleman Manasseh Scarpio, may kinalaman po dun sa kanilang mga ibinabatong alegasyon ng mga tagong yaman di umano ng pangalawang pangulo. Ito po ang inyong lingkod, J. Mark Dagal, mga kasama niyo po hanggang alas 5 ng hapon. At sa dako pong ito, alamin po muna natin mga pinakahuling pag-uulat mula po dyan sa Senado na tumatayo po bilang impeachment court.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Unahin natin ang panig po ng impeachment court. Dahil ang presiding officer po na si Senador Francis Chis Escudero, nagpasya sa sesyon na ng Senado talakayin ang usaping walang kinalaman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May mga umeepal kasing senator judge natatayo at kung ano nung pagkakalatang ginagawa doon. Na wala namang kinalaman sa pagdinig. Walang kinalaman sa pagdilitis. Baka kinakabahan na yung mama dahil sa susunod din siya nakakasuhan. Alamin nga natin ang pag-ulat. Iatin sa atin natin kasama si Nimpa Asuncion.
1: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Nimpa!
2: Yes, J. Mark, dito nga sa pagsisimula ng sa pagbukas ng 7th impeachment trial day ni Vice President Sara Duterte ay unang nagmosyon o nagmanifest si Senator Judge Robin Padilla at doon sa kanyang manifestation ay nilinaw niya yung mga lumabas na impormasyon, balita sa social media at sa mga news na hindi daw siya nag-sumite ng affidavit doon sa yung tugon, hindi siya tumugon doon sa Office of the Ombudsman kaugnay ng kaso na isinampa laban sa kanya. Paglilinaw ni Senator Judge Robin Padilla, naghain naman siya ng tugon sa Office of the Ombudsman. Pakinggan natin yung naging manifestation ni Senator Judge Padilla.
3: Dito pong nakaraang linggo, lumabas po sa mga balita na may alegasyon na ako daw po ay hindi sumusunod sa batas. Ito po ay nakalulungkot para sa isang senador, sa isang senator judge, ang masabihan na hindi sumusunod sa batas. Samantalang nung tayo po ay merong mahal na saksi dito, pinaalala po natin sa kanya na harapin ang batas. Noong nakaraang linggo, ang atin pong kaibigan na ombudsman, ang sinabi po ng mahal na ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako.
2: Tumayo naman pagkatapos si Senator Judge Erwin Tulfo at iginiit niya na hindi ito o hindi yung impeachment court yung proper forum para pag-usapan yung mga bagay na wala namang kinalaman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya naman hiniling niya sa presiding officer Chief Escudero na desisyonan o magbabanang hatol tungkol nga dito na dapat yung mga ganitong pag-uusap o issue at usapin ay hindi dapat dito tinatalakay sa impeachment court kundi dapat sa Senado na mismo, sa Senate proper bilang isang legislative body. Pakinggan naman natin yung naging pahayag ni Senator Irvin Tulfo.
4: This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-explika ng inyong mga saloobin problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Huwag po natin gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili. Simula
5: we shall resume the interventions of Senator Duterte and Cayetano.
4: The time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time, this should be her forum, not our forum here, na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong, dapat po doon sa Senado natin, sa session natin, and not here in this court, Mr.
2: At tumugon naman si Senator Judge Alan Peter Cayetano at iginiit niya na ang pinaglalaban dito ay yung integridad ng impeachment court. At kasama na nga dyan, nakapanob na dyan, yung integridad ng bawat senator judges. Kasunod nito ay humiling si Senator Judge Vicente Soto III na nag-manifest siya na dapat yung mga ganitong usapin

0: ilang joint accounts dahil ayon sa family code at Sal and Law, mahalagang masuri ang kabuuang ari-arian ng mag-asawa. Hindi tinanggap ng korte ang pagtutol batay sa Data Privacy Act dahil pinapayagan ng batas ang paglalabas ng impormasyon kung ito ay alinsunod sa isang sabpina o court proceeding. Pinayagan din ang sabpina sa 19 nga na kumpanya at sa Carpio Lawyers Partnership na may pinapakitang kaugnayan kay VP Sara. Tinanggihan yung sabpina laban sa GTC Group of Companies at Pikimong Philippines Corporation dahil walang sapat na ebidensyang nag-uugnay sa respondent o sa kanyang asawa. Nilinaw ng korte na hindi kasama sa sabina ang foreign currency deposits maliban na lang kung may nakasulat na pahintulot ng depositor alinsunod na rin yan sa Foreign Currency Deposit Act at may precedent din yan dun sa Corona Impeachment Trial. Inaprubahan din yung sabina sa AMLAC para sa mga record ng respondent, kanyang asawa, Carpio Lawyers at 19 nga na kumpanya. Inatasan nga yung mga bangko at AMLAC na isumite ang mga record sa July 30 ng 9 o'clock ng umaga. Yung mga record ng AMLAC ay unang susuriin ng presiding officer sa pamagitan ng in-camera review bago ipakita sa mga partido para maprotektahan ang mga sensitibong impormasyon at pamamaraan ng AMLAC. Ang magkabilang panig ay inaatasan namang magpadala ng kanilang mga abogado sa itinakdang petsa para sa inspeksyon, paghahambing, pagkopya at pagmamarka ng mga dokumento. Pagdating naman doon sa mga tax records, inaprubahan rin ng impeachment court yung kahilingan ng prosekusyon na mag issue ng sabina doon sa STECOM sa BIR para nga doon sa tax records na may kaugnayan dito sa Article 2 ng Articles of Impeachment. Ayon sa impeachment court, ang hinihingi mga dokumento ay malinaw ang paglalarawan, madaling matukoy at may prima facie relevance sa kaso. Tinanggihan rin ng korte yung kahilingan para sa tax records ng GTC Group of Companies at ng Pikimong Philippines Corporation dahil walang sapat na ebidensyang nag-uugnay sa mga ito sa respondent o kay Attorney Manases Carpio. Pinayagan ang paghingi ng mga record mula 2007 hanggang 2021 pero para lang sa paglalatag ng financial baseline at hindi bilang ebidensya ng panibagong impeachment of o impeachable offense. Hindi rin tinanggap ng impeachment court yung pagtutol batay sa Data Privacy Act dahil pinapayagan anya ng batas ang pagproseso ng personal information kapag ito'y hinihingan nga ng sabpina. Nilinaw rin ng impeachment court na ang sabpina ay hindi panghimasok sa pangyarihan ng BIR na mag-imbestiga ng buwis dahil ang layunin ng impeachment court ay tukuyin ang public accountability at hindi ang tax liability. Maaaring tumanggi o sumunod ang BIR Commissioner batay sa mga itinakdang exemption sa batas at hihintayin muna ng korte yung opisyal na tugon ng BIR bago gumawa ng susunod na hakbang. Kung sakaling maisumite ang tax records, maaari ring questionin ng depensa ang relevance, authenticity, admissibility at iba pang issues sa tamang yugto ng paglilitis. Inatasan ng si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na mag-sumite ng kanyang opisyal na tugon sa impeachment court sa July 30 din ng alas 9 ng umaga. Yung magkabilang panig ay inaatasan din magpadala ng kanilang mga abogado sa itinakdang petsa para sa sa mga inspeksyon at pagmamarka ng mga dokumento. Jamie, bukas ay inaasahan natin nga, gaya ng sinabi ni Ate Lani kanina, na haharap dito sa impeachment court yung huling witness ng prosecution kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment na si NBI Director Melvin Matibag. Pagkatapos nito, tatalo na tayo doon sa Article 2 ng Article 1 ng Articles of Impeachment at ihaharap nila yung kanilang mga witnesses, yung dalawang land bank officials. Mm-hmm. Kasi kanina, ang unang sinabi, dapat ihaharap na si Ms. Marivic Pareha ng House Legislative Archives. Pero nagmosyon si Lead Prosecutor Representative Luis Tro na unahin na muna yung dalawang empleyado o yung land bank employees at saka na lang nila papaharapin si Ms. Pareha. At yan muna yung pinakahuling kaganapan mula dito sa Senado sa panig ng impeachment court. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: At mga kababayan, dyan na po nagtatapos ang ating special coverage para sa ika-7 araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Bukas po ipagpapatuloy ang pagdinig kaugnay sa Article 4 ng Articles of Impeachment kung saan ay nakatakda pong ipresent

0: ng prosecution ang kanilang testigo na si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Kaya naman po, manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Muli, ito po ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Susunod na ang Ulat Bayan na iahatid po sa atin ng People's Television Network. Magandang gabi, Bagong Pilipinas.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Vice Presidente.
6: Dagdag pa ng prosekusyon, nagkaroon ng pagkakataon si VP Duterte na linawin o bawiin ang kanyang mga naunang pahayag. Ngunit sa halip, ay nanindigan siya sa mga ito.
5: Kinonfirm niya, she doubled down and tried to justify what she did by saying, revenge from the grave is not a criminal act. So, meron bang assassin? Ay, napakaliwanag ko, meron.
6: Sheila Natividad, para sa bayan.
7: Huwag ipasa ang sisi sa iba. Ito ang tugon ng Malacanang sa alegasyong tinanggihan umano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukala ni Senador Alan Peter Cayetano na 10,000 pisong ayuda noong panahon ng pandemya. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
8: Mariing pinabulaanan ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro ang akusasyon ni Senador Alan Peter Cayetano na tinanggihan umano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang panukalang 10,000 pesos na ayuda para sa mga kwalipikadong benepisyaryo patapos ang COVID-19 pandemic. Giit niyo si Castro, isinulong ito ni Cayetano noong miyembro pa siya ng Kongreso noong 2021, pero hindi umusad kaya't kung sino-sino na lang daw ang sinisisi ng senador. Dagdag pa ni Jose Castro, hindi pa presidente si Pangulong Marcos Jr. noong mga panahon na isinusulong ni Cayetano ang panukala, maging noong naipasa ang 2022 budget. Sabay pakita ng mga naunang pahayag ni Cayetano matapos bigong maipasa ang kanyang panukala. Sinabihan niya rin ang senador na huwag kung kani-kanino isisi ang pagkabigo niyang tuparin ang kanyang ipinangako.
9: Itong mga kahinaan ni Senator Alan Cayetano, kabagalan, at hindi at walang kakayanan sa pagtupad sa kanyang pangako ay huwag niya pong ipahid sa ibang tao. Akuin niya mismo kung ano ang kanyang kakulangan. Ipinangako niya po itong 10,000 kada pamilya. Hindi na nga po umusad nung siya ay miyembro ng Kongreso. Pero ginawa pa po niya to na pangako sa kanyang pangangampan niya. Huwag niya naman sanang gayahin yung pangakong ala jet ski na pang kampanya lang. So dapat siguro aralin niya pang mabuti yan para mainggan niya yung kapwa niya mga mambabatas. Para sumang-ayon sa kanya at maipasa ito at hindi siya naninisi ng Pangulo.
8: Samantala, natanong din ng palasyo sa pagtawag ni Senador Alan Peter Cayetano kay NBI Director Melvin Matibag na minion matapos ang anunsyo nitong sisimulan ng ahensya ang pag-iimbestiga sa mga umano'y anomalya sa 2019 SEA Games. Ayon kay Jose Castro, wala na umanong ginagawa ngayon ang senador kundi magturo at manira ng iba. Mandatoan niya ng NBI ang tugunan ang mga issue ng korupsyon. Buwelta pa ni Castro.
9: Kung hindi naman po siya natatakot sa anumang issue ng korupsyon, sa bilyon-bilyong pera or pondo na naibigay dito sa PISGOG, ayan, hindi naman po siguro siya manggagalaiti. Kaya naman po niya siguro itong i-liquidate. So ang tanongin niyo po kung inyo siyang makakausap, Na-liquidate nyo po ba yung bilyones na pondo na inilaan para sa 2019 SEA Games? Pangalawa, sino-sino kaya ang nagbigay ng donasyon para sa 2019 SEA Games? Na i-report din po kaya ito.
8: Kaugnay naman ng mga alegasyon ni Senator Ping Lacson na budget insertions umano ni Senator Cayetano, sinabi ni Jose Castro na kinakailangang makapaglatag ng matibay na ebidensya at magsampa ng kaso kung may dapat na mapanagot dito. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
7: Kampante at handa si DPWH Secretary Vince Dizo na makipagtulungan sa investigasyon ng National Bureau of Investigation kaugnay sa mga umano'y irregularidad sa pagdaraos ng 2019 Southeast Asian Games sa Pilipinas. Ayon sa Kalihim, magaganda mga pasilidad dito na napuri din ng ilang mga dayuhan. Nakatulong din ani ito sa mga atletang nag-aaral sa National Academy of Sports kung saan nagagamit ang sinasabing world-class facilities. Giit ni Dizon, may nagkaso na sa kanya at sa iba pang mga opisyal pero December 2021 pa ito na-dismiss kagaya ng sinabi ng NBI at Ombudsman. Handa naman tumalima ang Kalihim sakaling ipasabina siya ng NBI.
10: Ano tayo, kampante tayo dyan. Pero at the same time, kung mayroong mga investigasyon, kampante din tayo. Tayo ano, magko-cooperate yan.
7: Samantala, pinauwi ng pamahalaan ang mga pangamba hinggil sa posibleng epekto ng itatayong AI Industrial Hub sa New Clark City, lalo na sa supply ng tubig at maging sa kalikasan. Tiniyak ng mga kinaukulang ahensya na dadaan ang proyekto sa mahigpit na pagsusuri para mapangalagaan ang kapakanan ng mga karating na komunidad. Pinaulat ni Sheila Natividad.
9: We would like to confirm that the available water sources within the project area are sufficient to meet the total water demand of the proposed project without adversely affecting the local water supply.
6: Tiniyak ng National Water Resources Board sa Malacanang na may sapat na supply ng tubig sa New Clark City sa Tarlac kung saan planong itayo ang kauna-unahang Artificial Intelligence Industrial Hub sa ilalim ng PAC-Silica Initiative ng Estados Unidos. Ayon sa palasyo, hindi rin makaapekto ang proyekto sa supply ng tubig sa mga karatig na komunidad, isa sa mga pangunahing isyung lumutang sa social media. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, tinatayang aabot sa 4,000 acres o higit 1,000 hektarya ang nakalaang lugar para sa proyekto. Kabilang din ang mahigit 35 bansa sa koalisyon ng PAC-Silica. Layunin nito ang pagbuo ng isang industrial hub para sa mga data center, semiconductor at advanced technology manufacturing na nakatutok sa artificial intelligence o AI. Sa kabila ng mga pangambang inilalahad ng ilang grupo at netizens hinggil sa posibleng epekto nito sa kalikasan, supply ng tubig at mga karatig na komunidad, binigyang diin ng Malacanang na ang lahat ng hakbang sa proyekto ay dadaan sa mga itinatakdang batas at regulasyon ng pamahalaan.
9: Sinisigurado po ang Pangulo na lahat ng po na gagawin ay nanaaayon sa batas at hindi po maaaring makasira ito ng ating environment o maka-displacement ng ating mga kababayan ng walang anumang kapalit.
6: Ayon pa sa palasyo, nakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa NWRB at Department of Environment and Natural Resources o DENR para rin masigurong mananatiling sustainable ang paggamit ng tubig at hindi makokompromiso ang pangangailangan ng mga nakatirang komunidad. Bago rin maisakatuparan ng proyekto, kinakailangang maisagawa ang mga kinakailangang environmental impact studies, makabuo ng environmental management plan at sumailalim sa regular na pagmomonitor ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Samantala, nilinaw din ng palasyo na sa ngayon ay wala pa anilang nakikitang kailangang palipati ng mga komunidad. Subalit kung may mga maaapektuhan man sa hinaharap, tiniyak nitong hindi mawawalan ng kabuhayan ng mga apektadong residente, lalo na ang mga magsasaka.
9: Alam po natin na ang puso ng Pangulo ay nasa mga magsasaka. Yan din po ang inuuna niya, ang mga magsasaka, dahil una-una para sa food security. Kung meron man na madi-displace ng mga farmers, sisiguraduhin po ng gobyerno na hindi po sila mawawalan ng kanilang pagkakakitaan kung yan po ang mangyayari. Pero sa ngayon po ay wala pa pong nakikita pong ganyan.
6: Sinegundahan din ito ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. na nagsabing hindi dapat ikabahala ang supply ng tubig dahil ang ganitong uri ng industrial project ay hindi maaaprubahan kung walang sustainable water management system.
11: Wala namang pangamba ang ipangamba natin is the improper use of water. Tsaka itong water na to, recyclable to. Para ikalap mo pa yung water, at least magkaka-impounding ka. At least magkakaroon ka na recycling. The DNR or anybody will not approve any project without water system sustainability.
6: Habang patuloy pang binubuo ang Pax Silica Framework Agreement, pagtitiyak ng pamahalaan, mananatiling prioridad ang pagprotekta sa kalikasan, sapat na supply ng tubig at kapakanan ng mga lokal na komunidad habang isinusulong ang mga pamumuhunang inaasahang magdudulot ng bagong teknolohiya at hanap buhay sa bansa. Sheila Natividad, para sa bayan.
7: Sa ikapitong araw ng impeachment trial, dinesisyonan ng impeachment court ang motion ng prosecution na isabihin ang bank, BIR at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte. Pinagbigyan ng ilan sa mga hiningin sabihin, pero meron din mga hindi pinayagan. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard?
12: Yes, Ice, pinagbigyan nga ng impeachment court ang kahilingan ng prosekusyon na isampina ang tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Sa ikapitong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naging mainit ang talakayan matapos silingin ni Senator Judge Erwin Tulfo na wag nang talakay ng mga isyug walang direktang kaugnayan sa paglilitis. Ito'y matapos ang manifestation ni Senator Judge Robin Padilla, hindi sa reklamo isinampa laban sa kanya. Sa huli, pinag-utos ni Presiding Officer Francis T. Escudero na manatili ito sa record ng impeachment court pero i-refer sa Senate proper para sa kakulang aksyon. Ipinagpatuloy rin ng korte ang pagdinig sa hiling ng prosekusyon na magpalabas ng subpoena para sa bank, BIR at AMLAC records ni Vice President Duterte kaugnay ng Article 2 o umano'y unexplained wealth. Iginiit ni House Prosecutor Congressman Chel Jokno na mahalaga ang mga dokumento upang mabuo ang financial picture ng Vice Presidente. Abang tutol naman ang depensa, sa anilay, napakalawak na saklaw ng kahilingan na may tuturing na fishing expedition. Matapos ang dalawang trial dates ng oral arguments, pinagbigyan ng impeachment court ang hiling ng prosekusyon na magpalabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC records ni Vice President Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manassas Mons Carpio at ng 19 na corporate entities na iini sa kanila. Saklaw ng subpoena mga bank records na mag-asawa mula 2007 hanggang 2021. Hindi naman isinama sa subpoena ang mga foreign currency deposit accounts, mga records ng law firm at dalawang corporate entities. Ayos bukas harap naman si NBI Director Melvin Matibag para sa pagpapatuloy ng paghimay dito sa Article 4 may kaugnayan sa grave threats. Matapos si Matibag, ang sasalaw naman sa witness stand ay ang ilang officials ng land bank. At sa nagpapatuloy na press conference naman ni Attorney Reggie Tongol, ang tagapagsalita ng impeachment court, natanong kasi siya dito kung bakit hindi na nagkaroon ng botohan para pagdesisyonan ang subpoena para sa tax, bank at AMLAC records ni Vice President Duterte. Ang naging tugon dito ni Attorney Tongol ay batay sa Rule 6 Impeachment Court, pinapayagan ang presiding officer na resolbahin ang mga isyong may kaugnayan sa impeachment batay na rin sa kanilang naging ebidensya. ICE.
7: Maraming salamat, Bernard Perez. Sa ibang balita, sugatan ng isang tauhan ng Philippine Navy sa BRP Sierra Madre matapos ang naging inkuwentro kaninang umaga lamang sa Ayungin Shoal dahil sa pagiging bayolente ng mga tauhan ng China Coast Guard. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
13: Kuha ang video na ito pasado alas 9 ng umaga nitong Lunes sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea habang nangyayari ang inkuwentro sa pagitan ng China Coast Guard at mga tauhan ng Philippine Navy na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Makikita ang walong tauhan ng China Coast Guard sakay ng rigid hull inflatable boat na ilang beses pinagahampas ng wooden baton ang mga tropa ng Philippine Navy. Nalulan naman ng rubber boat, isang tauhan ng Philippine Navy ang nagtamo ng malumhang injury at sugat sa ulo na tinamaan sa agresibong pangahampas ng China Coast Guard. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nilapitan ng mga tauhan ng China Coast Guard ang BRP Sierra Madre, kung saan kalmado silang itinaboy ng mga tauhan ng Philippine Navy. Pero naging agresibo at bayolente umano ang China Coast Guard at nagsimulang mamalo ng wooden baton kung saan napinsala rin ang rubber boat ng Navy. Isinailalim na sa medical attention ang nasaktang Navy personnel habang patuloy ang pakikipag-ugnayan ng AFP Western Command sa BRP Sierra Madre kung kinakailangan na ang medical evacuation. Giit ng AFP na natiling profesional, disiplinado at naayon sa rules of engagement ang naging aksyon ng mga tauhan ng Navy sa insidente habang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi naman magpapatinag ang AFP para patuloy na protektahan ang karapatan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kabilang na ang Ayungin Shoal. Hinangaan ng Department of National Defense ang mga tauhang nakadeploy sa BRP Sierra Madre. Nananatili ring malinaw sa kagawaran na palakasin ang depensa ng Pilipinas at paigtingin ang pakikipag-alyansa para ipagtanggol ang nararapat para sa bansa. Matapos ang panibago na namang insidente, sinabi ng Defense Department na ipinapakita lamang kung bakit mayroong kakulangan sa tiwala at kredibilidad ang China. Nanawagan din ang National Task Force for the West Philippine Sea sa China Coast Guard na itigil ang mga mapanganib na hakbang na magpapataas pa ng tensyon. Patrick De Jesus para sa Bayan.
7: Nagpaparamdam muli ang habagat sa kanlurang bahagi ng bansa. Habagat lamang ang nakakapekto sa bansa sa susunod na tatlong araw. Ang cloud cluster naman na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ayon sa pag-asa ay posibleng mabuo bilang low pressure area pero wala pa naman itong epekto sa ating bansa. Bukas sa Luzon, makararanas ng bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers. Dito rin sa Metro Manila, Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cordillera Region, Cavite, Batangas at sa Mimaropa Provinces, dulot po yan ng habagat. Sa Visayas naman, makararanas ng pulupulong pag-ulan at partly cloudy ang mararanasan sa kanlurang bahagi ng Visayas at Negros Island Region. Sa Mindanao, makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap o bahagyang maulap hanggang sa maulang panahon na may pulupulong pag-ulan o localized thunderstorms. Samantala, ito naman ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Webes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood na yan.
14: At abangan, security deployment na ipatutupad ng PNP para sa darating na sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakalatag na.
7: At Baguio City Representative na si Gwendolyn Soriano nasungkit ang binibining Pilipinas International Crown. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
1: Sa harap ng sambayanan, subaybayan ang mahalagang paglilitis sa pangalawang pangulo ng Pilipinas. The Impeachment Trial. Katotohanan, pananagutan, katarungan. Isang special coverage hatid ng inyong People's Television. Matutunghayan live mula sa Senate Plenary Hall. At hihimayin ang mga pangyayari upang higit na maunawaan ang proseso ng impeachment. Panoorin sa Free TV at sa lahat ng aming digital platforms. Tutukan ang bawat pagdinig. Pakinggan ang bawat pahayag sa ngalan ng katotohanan, pananagutan at katarungan dito sa inyo, PTV. Simula na ng paglilitis, haharapin na ang mga tanong ng taong bayan.
15: Mahalaga ang pakikinig, lalo na sa mga usapin patungkol sa pamamahala sa ating bayan.
16: So, sumibay talaga ako niyan.
17: Siyempre, taong bayan tayo, kailangan nating makita yung katotohanan.
16: even though na meron kang posisyon sa isang gobyerno.
17: Sana harapin ng akusado ang impeachment na mayroong katapatan.
18: Kung talaga namang mayroong ebidensya, nararapat na managot.
19: Dapat sila yung halimbawa ng maayos na pamumuno para maging maayos ang bansang Pilipinas.
20: Subaybayan ang live coverage ng The Impeachment Trial on air at sa digital platforms. Dito lang sa inyong People's Television.
21: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nanindigan ng prosecution panel na hindi fishing expedition ang paghingi nila ng subpoena sa bank tax at AMLOC records ni Vice President Sara Duterte. Inaulat ni Vel Custodio live. Vel.
1: Dayan, ipinasubpoena na ng impeachment court ang ilang mga banking institution para sa bank records si Vice President Sara Duterte. Kasama rin sa mga ipinasubpoena ang mga income tax returns sa mag-asawang Duterte at Attorney Man Scarpio, pati na rin ang AMLOC records sa mag-asawa. Ito ay para masuri ang impeachment o articles of impeachment na pangalawa na unexplained wealth. Ikiniit ni House Trial Prosecutor Representative Chel Diokno sa Senate Impeachment Court na kailangang masuri ang buong larawan ng financial records si Vice President Sara Duterte para sa usapin na unexplained wealth. Ayon kay Diokno, ito ang dahilan kung bakit hinili ng prosecution na ipalabas ang bank records, stock records at mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLOC ni Vice President Duterte. Aniya, sinabi mismo ng Korte Suprema na kailangang makita hindi lamang ang SALE na final ng isang lingkod bayan, kundi ang kabuuang kinita nito. May tuturin namang aniya kasi na isang snapshot ng SALE ng pananalapi na isang opisyal. Dagdag pa ni Diokno na limitado lang din ang impormasyong maibibigay ng income tax return o ITR at ang mga bank records ang makakatulong para makita ang kabuuang daloy ng mga pumapasok at lumalabas sa pondo. Bagamat patuloy na iginigit na depensa na isang fishing expedition na pagpapasubpoena sa financial records ng Vice Presidente, paliwanag ni Diokno, malayo ang fishing expedition sa ginagawa ng prosekusyon dahil may matibay na batayan sila sa pagpapasubpoena na bank records ng Vice mula sa AMLOC records ito mula 2007 hanggang 2021. Dayan, bagamat pinayagan na ng impeachment court na ipasubpoena ang mga bank records si Vice President Duterte, ay meron ding mga limitasyon o hindi pinasubpoena ang mga records na may foreign denomination. Samantala, sa Miyerkules naman ay inasubpoena din para humarap bilang witness ang dalawang land bank officers. Balik sa iyo, Dayan.
0: Maraming salamat, Vel Custodio. Samantala, ligtas, komportable at mabilis na biyahe ang nais ng Marcos Jr. Administration para sa mga commuter. Kaya naman sinisikap ng pamahalaan na magkaroon ng maraming pagpipilian ng commuters, lalo na sa malayo ang biyahe. Inagulat ni J.M. Thompson.
2: Patuloy na umaarangkada ang iba't ibang programa at proyekto ng pamahalaan para sa mas maayos, maginhawa at mabilis na biyahe ng bawat mamamayang Pilipino tungo sa isang mas maunlad na bagong Pilipinas. Ang North-South Commuter Railway o NSCR at Metro Manila Subway Project ang ilan sa malalaking proyekto ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na inaasahang makatutulong para maibsan ang hirap ng mga ordinaryong Pilipino sa pagkocommute. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr., sinisigurado ni Transportation Secretary Bonnie Lopez na tuloy-tuloy ang konstruksyon ng transportation projects para ito'y matapos batay sa itinakdang panahon.
3: Instead of kumbaga wasting time sa traffic, you can spend more of it with your families and loved ones. Yun naman talaga po yung layunin po dito ng administrasyon kung bakit minamadali natin at pinapabilis natin mga ganitong proyekto.
2: Bukod pa rito, tuloy-tuloy rin ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa iba't ibang mga infrastruktura para mabilis at ligtas ang biyahe hindi lang ng mga motorista kundi maging ang mga pangunahing produkto na mahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay ni Juan. Ilan sa mga ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. na agad inaksyonan ng DPWH sa ilalim ng pamumuno ni DPWH Secretary Vince Dizon ay ang rehabilitasyon sa EDSA at sa Maharlika Highway na bumabagtas mula Luzon hanggang sa Mindanao. Hindi rin pinalagpas ng administrasyon ang pagtitiyak na matatapos ang mga kalsada na ilang taon ang nakatenga tulad ng Mabolo-Almeda Bypass Road sa Naga City at Alamino-San Pablo City Bypass Road.
4: Kaya inaatasan ko ang DOTR at DPWH na bantayang mabuti ang mga proyekto sa kahabaan ng Quezon patulak ng Bicol at tiyakin tama ang kalidad, matibay at nasa takdang oras ang pagtatapos.
2: Dagdag pa rito, pinaigting din ng Department of Transportation o DOTR ang modernisasyon ng mga istasyon sa EDSA Busway para magkaroon ng mga commuter ng mas maayos at ligtas na biyahe. Kabilang na dyan ang Kamuning EDSA Busway Station na binigyan ng bagong bihis at sinabayan pa ng pag-aalis sa tinaguriang Mount Kamuning Footbridge na pinalitan ng bago at pedestrian-friendly na istruktura. Hindi naman tumitigil ang pagbabantay at pagsisiguro ng DOTR at DPWH sa mga proyektong transportasyon sa bansa. Sa katunayan, malaking tulong ang suportang maibibigay ng mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN para sa railway projects sa Pilipinas. Yan ang nakitang halaga ni Transportation Secretary Banoy Lopez sa naganap na ASEAN Railway Conference 2026.
5: As emphasized by President Ferdinand Marcos Jr., it is time that we need to, that we end the suffering of our commuters. By building and investing in modern and efficient mass railway transit systems, we call on our ASEAN partners to continue working with the Philippines, sharing knowledge, technology, and expertise as we pursue integrated and interoperable railway systems across our region.
2: Kagaya ni Alisa Torres, isang commuter, malaking parte sa kanyang araw-araw na buhay ang oras na nailalaan para lang sa biyahe, papasok sa kanyang trabaho.
6: Mahalaga siya talaga kasi syempre yung ruta, yung transport, yun kasi yung pinakamahalaga, yung ruta ng transport. Actually, nahihirapan talaga yung commuter actually sa paglilipat-lipat talaga. Like for example, from Carousel, lilipat ka ng MRT. So if meron silang na ginagawa na mahabang ruta, much better siya kasi unang-una, hindi ka na magpapalipat-lipat. Totoo yung sinasabi nila na kapag sobrang haba nung kinocommute mo, nung haba ng biyahe mo, parang papasok ka pa lang, parang feeling mo pauwi ka na. Lalo sa akin kasi from Valenzuela to Guada ako, sobrang layo talaga nung binabiyahe ko.
2: Giit naman ni Secretary Lopez na mahalaga ang suporta ng ASEAN upang maisulong ang mga makabagong paraan at tulong sa pampublikong transportasyon sa bansa.
5: With these game-changing projects, we can transform the entire landscape of the Philippine transportation. But to achieve this, we would need help and collaboration from our partners and friends from ASEAN countries. We all must demonstrate our solidarity as it is in our best interest. And we owe it to future generation, a better future and an upgraded standard of living and quality of life for all.
2: Samantala, patuloy rin ang pag-develop ng Department of Science and Technology o DOST ng mga paraan upang makatulong sa ating mga kababayan ang pinaigting na paggamit ng electric vehicles. Kasalukuyan, nagkaroon na ng mga electric trike, electric jeep at electric ferry na ngayon ay tumatakbo sa Pasig River. Tulad din ng ipinangako ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA, ibinalik ng kanyang administrasyon ang biyahe ng iconic Love Bus sa ilang bahagi ng Metro Manila at maging sa Cebu. Bukod sa libre na ang pasahe, eco-friendly pa ang mga bus na gamit dito. Dagdag pa rito, mayroon ding electric tranvia at mga hybrid road train bus. Nakita rin ng DOST ang kahalagahan ng pag-convert ng mga tradisyonal na tricycle para maging electric tricycle. Kaya nag-develop sila ng conversion kit para sa mga tricycle na di gasolina.
4: Nagpupundar po kasi tayo para sa kinabukasan. We are not building only for today. We are building also for tomorrow.
2: Mula sa mga daanan at sakayan, inaasahan na ang biyaheng ito ay magtutulay tungo sa isang destinasyong magbibigay ng mas maayos at ligtas na buhay. JM Thompson, para sa Bayan.
0: Personal na inalam ni DPWH Secretary Vince Dizon ang update sa rehabilitasyon ng EDSA. Tingnan din ng kalihim kung paano masosolusyunan ang pagbaha sa ilang bahagi ng EDSA, gayon din ang maayos na sidewalk. Nagbabalik si JM Thompson.
2: Mag-aalas 4 kaninang madaling araw nang inspeksyonin ni Secretary Vince Dizon ang Phase 2 ng rehabilitasyon ng EDSA. Ilan sa kanyang mahigpit na tinignan ay ang ilang ginagawang daanan sa northbound ng Boni Serrano Avenue sa Mandaluyong City at ang sidewalk improvement project sa May Buendia Station. Pagpalo ng alas 5 ay binuksan na rin ang ilang mga linya ng daanan sa EDSA para iwas aberya sa kalsada. Ayon naman kay Secretary Dizon, kanila ring sisimulang lakihan ng mga inlet o daanan ng tubig papasok ng drainage para makatulong sa paghupa ng tubig baha sa tuwing maulan.
7: Ang problema, yung mga inlet, yung mga pasukan ng tubig pagka bumabaha, lalo na pagka magakasang ulan at matagal ang ulan, ang liliit. So ngayon, dodoble yung, titriple namin yung laki para mas mabilis yung pasok ng tubig sa mga drainage.
2: Tiniyak ng DPWH na tuloy-tuloy ang kanilang rehabilitasyon ng EDSA, kabilang ang tuloy-tuloy ng mga ginagawang daanan mula sa Orense hanggang Monumento at inaasahang matatapos ang rehabilitasyon sa susunod na taon. Samantala, personal ding pinuntahan ng kalihim ang ginawang sidewalk improvement project sa may Buendia Station kung saan mas lumawak na ang daraanan ng mga pedestrian.
7: Ako ata, dalawang beses ko na ginakad doon. No? And nakita natin na kawawa talaga yung mga kababayan natin na nagagakad tsaka nagko-commute.
2: Dahil sakitid ng sidewalk noon, minsan ay napipilitan ng ilang commuter na dumaan sa mismong kalsada kung saan delikado para sa kanilang buhay. Kaya naman ang dating 1.5 meters na lapad ng sidewalk ay 3.2 meters na ngayon.
7: Pakipag-usap tayo sa MMDA, yung mga dating obstruction na useless naman, hindi naman nagagamit. Yung mga dating mga bus stop, nasa gaba lang, eh wala na namang humihintong bus dito. Lahat nasa busway na. Tapos yung mga plant box na hindi naman nagagamit, pinapatanggal na rin natin para tuloy-tuloy yung daloy ng mga pedestrian at ng mga siklista.
2: Makikipagtulungan din ang DPWH sa MMDA at Local Government Unit para mapanatili ang kaayusan at kalinisan ng mga proyektong ito na makatutulong sa ating mga kababayan, lalo na sa mga araw-araw na nagko-commute at dumadaan dito. Inaasahan ng mas malawak at mas ligtas na sidewalk ay gagawin din sa kabuuan ng EDSA.
7: Nakita naman natin na kapag ginagawa ng tama yung proyekto, hindi ninanakaw yung pera. Gaya ng sinabi ng ating Pangulo, maayos ang nagiging resulta.
2: Hindi naman titigil ang DPWH na paigtingin ang kanilang pagbabantay sa mga proyekto ng pamahalaan, lalo na ang mga kalsada at daan ang magbibigay ginhawa sa ating mga kababayan. J.M. Thompson, para sa Bayan.
0: Nilinaw ng Philippine National Police na hindi sila ang nagbibigay ng permit sa mga gustong mag-rally kundi ang lokal na pamahalaan. Tugon ito ng PNP sa alegasyon na hinaharang nila ang mano ang permit application ng ilang grupo sa araw ng State of the Nation address. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
8: Hindi totoo. Ito ang tugon ng Philippine National Police o PNP matapos sabihin ng grupong bayan na hinaharang ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang kanilang permit application para makapagsagawa ng kilos protesta sa harap ng St. Peter's Church kasabay sa 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pahayag ng grupo. Kanilang iginiit na dalawang beses na silang nakipagpulong sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Pero walang naisasapindal na kasunduan dahil sa pagtanggi ng NCRPO. Ayon kay Acting Chief Public Information Office Police Colonel Allen Rayco, hindi sila ang nag-aaproba ng permit to rally, kundi ang lokal na pamahalaan.
9: To make it clear, the NCRPO as well as the National Police do not have the power to deny or grant any permits for rallies. So hindi po kami ang nagpo-provide niyan. They take our comments, they take our opinion, and then the local government unit will be the one to decide whether to grant or deny po yung mga. So hindi po accurate na sabihin natin na hindi pinapayagan.
8: Nakalatag na ang security deployment na ipatutupad ng PNP. Katunayan, pinagana na nila ang SONA Task Group. Aabot sa 20,000 pulis, kabilang na ang force multiplier ang ipapakalat para sa SONA. Maximum tolerance ang ipatutupad ng PNP para sa mga magsasagawa ng kilos protesta. Pero hindi daw ibig sabihin na walang aresto na mangyayari kung may lalabag sa batas.
9: Pagka umabot na po sa punto na nanggugulo na at umabot na nga, kung umabot man sa ganyan ng mga threats, may pagsusunog o panggugulo na, which will endanger the safety of the general public, we will do what is necessary and the full force of the law will be brought upon them.
8: Wala namang nakikitang banta ang PNP para sa SONA pero maaari pa rin daw silang magtaas ng alerto para matiyak na magiging payapa ang sona ng Pangulo. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
0: Binigyang diin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang tala ng Philippine National Police na bumaba ang crime rate ng 20.6% ngayong pangalawang quarter ng taon. Sa kabilayan ng mga napapabalitang krimen nitong mga nagdaang linggo, hindi anya ito ikinatutuwa ng pamahalaan kaya pinaiigting pa ng pulisya ang kanilang mandato sa pagprotekta sa mga komunidad. Bagamat may mga insidenteng na ibabalita, pinakikitaan niya ng mga ulat ng PNP na bumaba ang mga naitatalang krimen sa bansa at may mga lugar na walang naitatalang insidente ng krimen.
10: Nagkakaroon lang po kasi at nahahighlight dahil nakikita po natin sa balita. Pero again, hindi po natin ito maaari ipagpunyagi dahil hanggat maaari ay zero crime ang Pilipinas. Pero that's not the reality. Ang PNP pa rin po ay gumagawa lahat ng aksyon para matugunan ang kanilang ang pangangailangan ng ating mga kababayan para sa proteksyon. At makikita naman po nila at naire-report na kung may nagawang krimen ay napakabilis din po nilang rumisponde.
0: Sa harap ng isinasagawang 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting, binigyang diin ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang mahalagang programa ng ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Representatives at pagpapanatili ng Timog Silang Asia bilang Peace and Neutrality Zone. Yan ang ulat ni Gavilegas Live.
11: Diyan, ilang mga pagpupulong ang isinagawa ngayong araw bago ang nakatakdang pagbubukas ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting bukas, July 21.
12: Isang unang aktibidad ang interface meeting ng ASEAN Foreign Ministers at ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights o ICHR. Sa kanyang opening statement, binigyan diin ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang kahalagahan ng mas malawak na pakikipagtulungan sa mga sektor at stakeholder upang maisulong ang karapatang pantao. Ngayon din sisimulan ang implementasyon ng ICHR 5-Year Work Plan 2026-2030.
13: I hope that within this period, ICHR will be able to further enhance its approach to both recurring and emerging issues as well as consistently build upon its fundamental work to ensure advancement of our region's human rights agenda in a sustainable and inclusive manner.
12: Noong nakaraang taon, nang pagtibayin ng ASEAN Declaration on the Right to a Safe, Clean, Healthy, and Sustainable Environment at ang ASEAN Declaration on Promoting the Right to Development and Peace Towards Realizing Inclusive Growth and Sustainable Environment. Sumunod ang pagpupulong ng ASEAN Foreign Ministers bilang Southeast Asian Nuclear Weapons Free Zone Commission upang patatagin ang pagpapatupad ng Shanfest Treaty na nagbabawal sa mga armas nuklear sa rehiyon. Nanawagan din ang kalihim na ipagpatuloy ang dialogo sa mga nuclear weapon states at panatilihin ang Timog Silangang Asya bilang rehiyon ng kapayapaan at neutralidad.
13: We must continue to enhance the treaty's viability and relevance in multilateral fora, reaffirming Southeast Asia's enduring commitment to nuclear disarmament, non-proliferation, and the peaceful uses of nuclear energy. Equally important is our continued engagement with the nuclear weapon states towards their accession to the Shanfest Protocol by intensifying of efforts of all parties to resolve all outstanding issues. We must continue exploring all possible avenues to bridge the remaining gaps and outstanding issues with the shared objective of realizing the nuclear weapons adherence to the protocol.
11: Diyan, yung pinakauling activity na isinagawa sa PICC ngayong araw ay itong meeting kasama si ASEAN Secretary General Cao Kim Korn at ang ng ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights upang lalong maisama yung karapatang patao sa mga policies ng ASEAN. At bukas ay dito na isasagawa yung 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting na mangyayari sa PICC. Dalawang beses na magkakaroon ng huddle si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa mga miyembro ng media bukas. Yan ay bandang tanghali at saka bukas din ng alas 6 ng gabi at bukas din ng alas 5 ng hapon ay inaasahan na magsasagawa ng press briefing si DFA Deputy Assistant Secretary Dax Imperial upang bigyan tayo ng wrap netong mga naging pangyayari sa unang araw netong mga activities para sa 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting, Post-Ministerial Conferences and Related Meetings dito sa Metro Manila. At yan muna ang update mula rito sa International Media Center sa Parañaque City. Balik sa Adrian.
0: Maraming salamat, Gav Villegas.
14: 60-70% ng mga mamamahayag ang nakakaranas umano ng banta sa kanilang buhay. Kaya naman bumuo ng kasunduan ang Presidential Task Force on Media Security at Cybercrime Investigation and Coordinating Center para sa proteksyon ng media. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
15: Para protektahan ang mga mamamahayag ng bayan, ito ang naging pundasyon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center katuwang ang Presidential Task Force on Media Security para selyuhan ng isang kasunduan na lalaban sa online threats, cybercrime at iba pang modus sa mga journalists. Lumalabas kasi sa pagsusuri ng task force na tinatayang 60-70% ng mga mamamahayag ang nakararanas ng banta sa kanilang buhay kung saan karamihan ay babae. Ayon sa CICC, mahalaga ang kasunduan na poprotekta sa kanila, lalo na ngayon na maraming mamamahayag ang nasa Senado para magbalita ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
16: It's really important for us na to make you feel safe para wala ho kayong takot magbalita ng katotohanan sa ating mga kababayan.
15: Ang mekanismo bukod sa pagtawag sa hotline 1326 ng CICC, pagsusuplong direkta sa PT Forms para ma-coordinate sa ahensya.
16: Apart from reporting, meron na tayong proactive approach on real threats to media personalities. So magkakaroon sila ng seat dito sa ating Threat Monitoring Center. Ititrain natin yung mga tao from PT Forms para naman mahanap proactively ano ba yung mga ongoing threats sa mga media practitioners.
15: Matatanda ang noong Marso, naglabas na ang PT Forms ng opisyal na pahayag ng pagkundina sa panggigipit na nararanasan ng mga journalists sa bansa. Giit ng Task Force on Media Security, patuloy din silang nag-iimbestiga at nagbabantay sa mga ganitong klase ng insidente at tumitindig para sa kaligtasan ng mga mamamahayag ng bayan. Sheila Natividad, para sa bayan.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinay ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
19: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
18: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
20: Kasama po namin si Secretary Henry po.
21: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nakakabot eh.
22: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
18: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
1: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: 3 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
25: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
26: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
25: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
27: To give the facts, the best about Islam para lalong maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
25: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
24: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang-magandang gabi sa ating lahat. Ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako po muli inyong lingkod, George Maguindanao. At sa kasalukuyan, tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital. It's another Monday, it's another pagtutok na naman ng ang paglilitis, the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Nakatutok na ba ang lahat kanina? Medyo nagkaroon ng konting paglilinaw lang naman. In any cases, kumbaga, syempre, no? Yung pag-express kasi ng iyong naiisip at nararamdaman at yung saloobin, minsan nagkakaroon ng emotional attachment. Kaya naman, hindi may iwasan na ayun, may bugso ng damdamin. O, di ba? Well, that's reality. Kasi paano mo may express, no? Same as yung kahalagahan on the right to yung right mo. Karapatan mo. Diba? Karapatan na maipahayag ay yung sarili. Right to express yourself. Right of speech. Diba? Anyways, marami tayong pag-uusapan ngayon. Marami tayong balita na ihatid sa inyo mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre, mga talakayan. Uy, kasunod nung kanina. Nakita niyo na ba yung video na aside from the video na pinalabas ng China State Media, yung video naman nagaling naman sa ating armed forces na kung saan nagtamo ng hindi naman gaano kalala pero nasugatan ng isa sa mga Navy personnel mismo doon sa karagatan na kung saan sila binabantayan nila. Kanina nandun sa Ulat Bayan kung inyo'y nasundan at matingnan nyo kung hindi nyo pa nakikita, it's all over the there's so much of an explaining to do by the Chinese Coast Guard or Navy kung ano man yun dahil confrontational eh, no? May nasaktan na, ewan natin, tingnan natin kung ano yung mga kasunod nun. Diba? Kumbaga, eh, nasaktan na tayo doon sa pinalabas nilang AI generated depicting na Filipinos as monkeys. Oh, di ba? Eh, nasundan pa nitong pamamalo ng isang Chinese personnel ng Navy, I think. Navy or Coast Guard ba yun ng China? Dito na lumalabas sika nga yung bugso din ang damdami ng ating mga kabayan dahil madami nagalit doon sa mga nakakita ng video, no? Pero sana mahinahon pa rin, no? Sana ay mapag-usapan, sana ay ma-resolve ito dahil dami ng issue. Oh, eto tumaas pa yung gasolina. Baka bukas tumaas na naman ang gasolina. Mag-abang-abang tayo dahil iba't iba kaliwat kanan din yung pinaghuhugutan natin ng kumbaga kaliwa at kanan ng pinaghuhugutan natin ng iba't ibang mga emosyon at pati na rin sa mismong bayan natin. And be safe everyone. Oo. Kung wala naman masyadong gagawin sa gabi o kaya late night, kung hindi ka naman required o kailangan na lumabas ng hating gabi or not safe in those areas na pinupuntahan, better stay at home. And yung mga ano, yung mga kababayan natin who are hindi maiwasan din na gabi rin na bumibiyahe, pero ngayon kakaiba eh, kasi ika nga eh, basta be safe na lang, no? Let us be more vigilant and cautious with our environment if going around in the city. Pero kahit kailan naman eh, kahit saan, dapat we have to be cautious, no? Anyways, it's July 20 ngayong araw, 2026. And 10 days from now, ay sisimulan na ang kampanya. No, kampanya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kung saan yung kampanyang nasabi ay hudyat ng pagsisimula ng Bangsamoro Parliamentary Election. Yan na yung pinakaabangan ng ating mga kababayan dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinakaabangan nila in a way na kumbaga makikita na nila. Oo, makikita na nila kung ano yung sino ang mananalo this coming Bangsamoro Parliamentary Election. Tingnan natin ha. Tingnan natin who will be. Although matagal pa naman, no, kasi ito July 30. And then if I'm not mistaken, 45 days yung campaign period. Oh, matagal-tagal din 'yun, ha. Matagal-tagal din 'yun na ibubuno ng mga kakandidato. Again, yung mga kakandidato ay yung party. Oo, yung party. Una sa lahat, yung party. Pangalawa is yung sectoral representative. Yan, yung mga sectoral representatives na tatakbo. Then, pangatlo is yung district representative naman. We have a very good conversation, no? Salam to Attorney Alex and Kakasalik

0: Chinese, indigenous people, sino pa ba? Traditional leaders. Yan yung I forget the other two, no, kasi walo yun eh, walo. So yun yung mga sectoral representation. They will be voted. Alam mo kung ano yung katumbas niya. If you put it into context in a national, no, a national level, yung party representation are those yung mga party list, no? And then yung district representation are those of the ganito yung pagkakausap namin kanina eh, are those of the what you call this? Mga congressman, kumbaga congressman. And then the third one, yung sectoral ay para mga senador, oh, di ba? Kasi walo lang sila, konti. We'll explore on that further. Anyways, ito ang mga balitang pakabangan ninyo dito sa ating programa Salam Radio.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Kaso laban kina dating Speaker Martin Romualdez Azaldico ay sinailalim na sa preliminary investigation. Kauna-unahang batas sa regulasyon ng transportation and communication or komunikasyon sa BARM isinusulong. COMELEC AFP PNP nag-setup na ng mga checkpoint sa mga strategic area sa iba't ibang probinsya sa rehiyong Bangsamoro para sa payapa maayos sa seguridad ng BARM Parliamentary Election 2026. PDRRMC, mga alkalde at mga ahensya ng pamahalaan at sa Sambuanga Sibugay, pinulong ni Governor Hoover upang masolusyunan ang paulit-ulit na pagbaha sa ilang bahagi ng lalawigan. 180 person deprived of liberty ng Zamboanga City Jail nakapagtapos sa madrasa program sa ng pasilidad. MTRCB nanawagan sa ng mas mahigpit na koordinasyon laban sa mapaminsalang online content. Kaso ng leptospirosis sa Ilocos Region bumaba ng 21.6%. At yan po ang mga balitang pakaabangan ninyo dito sa ating programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM 7:14 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan nilang paalala.
1: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AL sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 78, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Radyo Pilipinas is on fiber. Fiber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS,
8: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang

0: Radyo Pilipinas. Nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tuloy-tuloy po tayo sa ating balitaan. O nga pala, nasa 104.3 The Capital po tayo. Tuloy-tuloy tayo
1: sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Kaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez at Saldico ay sinalalim na sa preliminary investigation. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Report.
2: Ray.
4: Sinimulan na ng Office of the Ombudsman ang preliminary investigation sa kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ito ang inanunsyo ni Assistant Ombudsman Mico Clabano kasabay ng pagpapatuloy ng investigasyon sa sinasabing irregularidad sa mga proyekto. Bukod kay Romualdez, kabilang din sa mga reklamo si dating Congressman Saldico at iba pa. Naharap din umano sila sa reklamong paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Ayon kay Clabano, naging mahalagang bahagi ng investigasyon ang mga pahayag ng 8 dating Marines na nagsilbing security personnel ni Romualdez. Hindi pa niya natitiyak kung ilang araw ang ibibigay sa mga respondent upang magsumite ng kanilang counter affidavit bilang bahagi ng preliminary investigation. Samantala, nagbabala rin si Clabano sa mga law enforcement agency na paigtingin ang pagbabantay matapos makatanggap umano ang ombudsman ng intelligence report na ilang ulit nang nagtangkang umalis ng bansa si Romualdez sa pamagitan ng umano'y back channel. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ay, maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, kauna-unahang batas sa regulation ng regulasyon ng transportasyon at komunikasyon sa BARM isinusulong. Para sa detalye, alamin natin kay Johania Yusuf mula Marawi.
3: Radyo Pilipinas. Report.
2: Johania.
5: Kauna-una ang komprehensibong batas na magbibigay ng iisang sistema ng regulasyon sa sektor ng transportasyon at komunikasyon sa Bangsamoro ay sinusulong ng Bangsamoro Transition Authority sa pamamagitan ng panukalang Bangsamoro Transportation and Communications Code. Layunin ang panukala na maging pangunahing batas ng rehiyon sa pangangasiwa ng mga serbisyo sa transportasyon at komunikasyon sa pamamagitan ng pagpapalakas sa Ministry of Transportation and Communications o MOTC. Ito ay sa pamamagitan ng pag-iinstitutionalisa sa 7 sectoral offices nito at pagbuo ng pangmatagalang Bangsamoro Transportation and Communications Master Plan. Saklaw ng panukalang batas ang land at maritime transport, mga pantalan at terminal, airport landside operations, airport transport services, telecommunications courier at ticketing services, pati na rin ang digital transport regulation. Layo din itong pag-isahin ang kapangyarihang pangregulasyon ng BARMM habang kinikilala ang papel ng mga pambansang ahensya. Ayon kay Committee Chair Zulkifar Ali S. Bayam, mahalagang matiyak na magiging komprehensibo at praktikal ang panukalang batas upang matugunan ang lumalawak na pangangailangan ng mga mamamayan ng Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
2: Maraming salamat, Johania Yusuf. Samantala, sa Mindanao pa rin, COMELEC, AFP at PNP nag-set up na ng mga checkpoints sa strategic area sa iba't ibang probinsya sa rehong Bangsamoro para sa payapa, maayos at seguridad ng BARM Parliamentary Elections 2026. Para sa detalye, gikan iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
3: Radyo Pilipinas. Report.
2: Miss Dandy.
6: At dahil nagsimula ng election period sa Rehiyong Bangsamoro para sa kauna-unahang BARMM Parliamentary Elections 2026 sa Setyembre 14, naglagay na ng mga checkpoints sa mga strategic area sa iba't ibang probinsya ng rehiyon. Pinangunahan ang ceremonial kick-off ng pagsaset up ng mga checkpoint ng Bangsamoro Electoral Field Offices, katuwang ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Nagkapaskil sa mga itinayong karatula ang mga prohibitions o pinagbabawal ng COMELEC na mga gawain kabilang na ang gun ban sa panahon ng election period. Kaugnay nito, pinaigting ng mga kinaukulang otoridad ang checkpoint inspections at mga hakbanging pangseguridad sa layuning mabantayan at mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at seguridad ng publiko sa loob ng election period hanggang sa araw ng halalan tungo na sa pagtatapos ng election period sa Setyembre 29, 2026. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Eh, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, 7:23 in the evening. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating programa Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, sa lukuyan napapakinggan ninyo sa 104.3 The Capital. Anyways, ha, marami pa tayong balita na iahatid sa inyo dito sa ating programa. Samantala, kanina ay nagpapasalamat din tayo, ha, sa mga nakasama natin, no? Actually, meron lang konting hindi inayos, no? Kumbaga, at nagpapasalamat tayo, they're listening right now, yung mga kasama natin dyan sa Green Hills, no? Maraming salamat. Oo, syempre. Anyways, tuloy-tuloy tayo. Bukas, no? Bukas ulit ay abangan ninyo ang live coverage, no? Special coverage ng Radyo Pilipinas sa ongoing na trial dyan sa Senado ng paglilitis, the impeachment of Vice President Sara Duterte. I mean, aside doon sa paglilitis, ika nga ay marami tayong natututunan, no? And yung natututunan natin na yan ay yung karapatan natin bilang citizen ng ating bansa, no? Kasi kanina mostly yung napag-usapan is ano ba, pwede bang buksan yung private accounts o kaya yung income return, tax return ng mga individual. Nevertheless, regardless kung sino man, no, if vice president, o mataas man sa tungkulin o kaya normal o kaya common na tao, dapat may karapatan pa rin. Doon kasi umikot yung kanina, no. Anyways, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. PDRRMC, mga alkalde at mga ahensya ng pamahalaan sa Zamboanga, Sibugay, pinulong ni Governor Hofer upang masolusyunan ang paulit-ulit na pagbaha sa ilang bahagi ng lalawigan. Mula sa Zamboanga, Sibugay, alamin natin ang detalye kay Lesti Cubol.
3: Radyo Pilipinas, report.
2: Lesti? Lesti? Okay, Lesti, are you there? Oh, wala pa si Lesti. 7:25 in the evening.
7: Hello, sir.
2: Ayan, okay, Lesti, go ahead.
7: Yes, sir. Kay Governor Docente, provincial disaster council, central na punti, siya ng pambansang at nakapangunahing state.
2: Okay, babalikan natin ang balitang yan ni Lesti Cubol, 7:26 in the evening. Magbabalik po sa Salam Radio pagkaraan ng ilang paalala.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, oha, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
0: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: Bilang isang benepisyaryo ng SLP, malaki rin ang tulong sa akin tulad sa pang-araw-araw namin at saka sa mga neighbor namin na naka-benefits din. Gaya ng mga naglalakbo, ng mga paninda namin tulad ng bishop at punta. So, malaking tulong mo din talaga sa amin ang livelihood na binigay ng TSWD sa government natin. Maraming salamat na sana palawakin niyo ang mga beneficiary ng katulad namin.
10: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
0: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026.
11: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
0: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage Good News! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: 7:31 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po yung lingkod Nords Maguindanao. Babalikan po natin si Lesti sa kanyang balita kung sa PDRMC, mga alkalde at mga ahensya ng pamahalaan sa Zamboanga, Sibugay, pinulong ni Governor Hofer upang masolusyunan ang paulit-ulit na pagbaha sa ilang bahagi ng lalawigan. Para sa detalye, alamin natin, nagbabalik Lesti Cubol.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Lesti.
12: Yeah, balik tayo. Ipinatawag ni Sibugay Governor Johnson K. Hofer ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kasama ang mga lokal na punong ehekutibo, mga ahensya ng pambansang pamahalaan at mga punahing stakeholders sa probinsya upang gumawa ng konkreto at mapagpasyang aksyon upang masolusyunan ang paulit-ulit na pagbaha na nakakaepekto sa ilang mga bayan sa Zamboanga, Sibugay. Ang pagpupulong ay dinaluhan ni Congresswoman Marley Hofer Hasim ng ikalawang distrito ng probinsya, Mayor Julius Acosta Jr. ng CI, Mayor Arnold Famor ng Imelda, Mayor Edre Luisa Calonghe ng Mabuhay, Vice Mayor Joper Mendoza ng Payao, Vice Mayor Eugene Hambaro ng Naga, DPWH Regional Director Basir Ibrahim at iba pang mga miyembro ng konseho. Dahil sa pabalik-balik na pagbaha, nangangailangan ng mga pangmatagalang solusyon kakibat ang pag-aproba ng nasabing konseho ng ilang mahalagang resolusyon bunsod ng mungkahi ng DPWH Region 9 na magpahiram ng dalawang dredging machine para sa desalting o pagtatanggal ng naipong banlik sa sahig ng Sibugay River. Binuo rin ang isang technical working group upang pagsamasamahin at suriin ang mga long-term flood mitigation proposal upang matagalang panukala mula sa mga kinaukulang ahensya at mga stakeholder para sa pagbawas ng baha. Nagpasa rin ang konseho ng isang resolusyon na humimok sa Regional Development Council na magtatag ng isang espesyal na komite. Layo nitong siyasatin ang mga aktibidad sa kabundukan sa mga kalapit na bayan sa labas ng Zamboanga, Sibugay na maaaring nag-aambag at nagpapalala sa pagbaha na nararanasan ng mga komunidad sa baba. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
2: Yeah, maraming salamat, Lesti. Samantala, 180 persons deprived of liberty o 180 persons deprived of liberty ng Zamboanga City Jail nakapagtapos sa madrasa program ng pasilidad. Para sa detalyo ay mula sa Zamboanga, alamin natin kay Justin Bulanon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Justin.
13: Inangasiwaan ng Zamboanga City Jail Male Dormitory ang madrasa graduation ceremony ng 180 persons deprived of liberty o PDLs na nakapagtapos sa iba't ibang antas ng Islamic Education Program ng pasilidad. Mula sa nasabing bilang, 88 ang nakapagtapos sa grade 0, 49 sa grade 1 at 43 sa grade 2 ng madrasa program. Hinikayat ni National Commission on Muslim Filipinos o NCMF 9 Regional Director Roy Samatolo Mukaram sa mga nakapagtapos na Muslim PDL na isabuhay ang mga aral na kanilang natutunan sa naturang programa. Magsisilbing daan-anyang edukasyon at pananampalataya upang hikayatin ang mga PDL na maging responsabling miyembro ng lipunan. Kinikilala sa nasabing seremonya ang dedikasyon ng mga PDL na gawing bahagi ang pag-aaral ng Islam para sa kanilang espiritual na pag-unlad at rehabilitasyon habang nasa loob ng piitan. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Eh, maraming salamat, Justin Bulanon. Tuloy-tuloy tayo, 7:35 in the evening. Nakatutok pa rin kayo sa Radyo Pilipinas sa 104.3 The Capital. Samantala, kaso ng leptospirosis sa Ilocos Region bumaba ng 21.6 o 21.6%. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mildred.
14: Nakapagtala ang DOH Center for Health Development 1 na 58 kaso ng leptospirosis sa Ilocos Region na as of June 27. Mas mababa ng 21.6% kumpara sa 74 na kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Gayunman, ayon kay Dr. Will Bobis, Medical Officer 4 ng DOH CHD Region 1, hindi nagpapakampante ang ahensya dahil inaasahang maaaring dumami pa ang kaso ngayong panahon ng tag-ulan kung kailan tumataas ang panganib ng pagbaha at paglusong ng mga tao sa maruming tubig. Sa kasalukuyan, 5 na ang naitalang nasawi dahil sa sakit. Kabilang sa mga sintomas ang lagnat, pananakit ng kalamnan at ulo, pamamantal, pamumula ng mata at paninilaw ng balat. Pinapayuhan ng mga nakaranas na lumusong sa baha o maruming fresh water at nakaranas ng sintomas na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na ospital. Ayon sa DOH, maaaring magdulot ng pagkasira ng bato at tatayang leptospirosis, ngunit maiiwasan ang malalang komplikasyon sa pamamagitan ng maagang pagpapagamot. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas Radyo, Publiko Tayo, Pangasinan.
2: 7:37 in the evening, tuloy-tuloy po tayo sa ating balita dito, balitaan dito sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, MTRCB nananawagan ng mas mahigpit na koordinasyon laban sa mapaminsalang online content. Para sa detalye, nagbabalik Ray Ferrer.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Ray.
16: Iginiit ng Movie and Television Review and Classification Board ang mas mahigpit na koordinasyon upang matiyak ang responsabling paggawa at pamamahagi ng online content. Ang pahayag ay kasunod ng pagkundina ni MTRCB Chairperson at CEO Lala Soto sa AI-generated videos at editorial materials ng China Daily na umano'y naglalaman ng racist at dehumanizing na paglalarawan sa mga Pilipino. Nakikisa rin ang MTRCB sa Department of Foreign Affairs sa pagkundina sa naturang mga material na naka-insulto sa mga Pilipino. Bagamat wala sa jurisdiction ng MTRCB ang naturang nilalaman, sinabi ni Soto na ipinakikita nito ang pangangailangan ng responsabling paggamit ng artificial intelligence sa paglikha at pamamahagi ng content. Binigyang diin din ni Soto ang patuloy na pagdami ng mapaminsalang content sa digital at social media platforms, lalo na ang madaling ma-access ng mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Ray Ferrer. 7:39 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaroon nilang paalala.
17: Pinalakas, pinalawak,
18: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
19: Ang pagintig ng FM
17: at lakas ng AM
19: sa iisang himpilan.
17: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak na
17: serbisyo publiko.
19: Radyo Magazine 1278,
17: Sports Radio 918,
19: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
17: at Radyo Pilipinas World Service.
19: Mapapakinggan na
17: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital
17: 104.3,
19: the AM and FM collab.
17: Sa Capital 104.3 FM,
18: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangan chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangan is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
4: Are inaw nandidong waran o ni anarampay na.
21: Ang darayan ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: At babalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Hindi po napakinggan ang azan para sa Aisha Prayer.
1: Sa Lam Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Samantala, tuloy-tuloy tayo. Defense team, nire-respeto ang desisyon ng impeachment court sa pagpapasupina ng bank records ni Vice Presidente. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: Luisa.
3: Tinatanggap ng defense team ang desisyon ng impeachment court na maglabas ng subpoena duces tecum sa ilang bank records, tax records, AMLAC records ni Vice President Sara Duterte, kanyang asawa na si Attorney Manes Escarpio at ng 19 na korporasyon. Sa panayam kay Attorney Michael Poa, matapos ang trial ngayong araw, na ilatag naman umano ng depensa ang kanilang panig, kaya nire-respeto nila anuman ang naging desisyon ng korte. Narito ang bahayag ni Attorney Michael Poa.
4: The defense argued its position, you know, nilatag naman namin kung bakit kami nag-object, nilagay naman namin doon sa aming opposition kung ano yung mga relevant laws on that really fortified our position on why the request should not be given due course. But nonetheless, you know, nasa hukom naman talaga kung anong decision we submit. Available.
0: Yan po ang naging pahayag ng defense team ng Pangulong or Vice Presidente ng Depensa, rather, ng Depensa, no? Na si Attorney Michael Poa.
1: Sa Lam Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:47 in the evening, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating programang Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Maraming salamat sa lahat na nakatutok at nakikinig dito sa ating programa. Maraming salamat sa mga nakatutok at nakikinig sa kani-kanilang mga sasakyan o kaya sa kani-kanilang mga bahay. Tayo po yung napapakinggan sa iba't ibang media platform. Syempre, una sa lahat, sa Radyo Pilipinas 104.3. Ayan, sa 104.3 muna tayo napapakinggan. Wala po muna tayo sa 738 AM. Sa 104.3 The Capital FM. At syempre, tuloy-tuloy pa rin tayo sa social media via Facebook at sa iba't ibang social media platform ng Radyo Pilipinas. At syempre pa, tayo po ay napapakinggan at napapanood sa TV Plus, sa iba't ibang TV station o kaya sa TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 to 49.
1: Sa Lam Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At syempre, abangan din po sa Radyo Pilipinas on 27, I think holiday yan, no? Kasi, or holiday ba sa Quezon City lang? Alamin natin, on Monday. Kasi yun naman yung ano ng Pangulo, ang kanyang State of the Nation address, which is a regular gawain at nasa constitution na, nasa batas na yan, that the president should do a regular state to the SONA, no? State of the Nation address. At yan po ay gaganapin sa Monday. Sa Monday po yan. Kaya ready po tayo kung kayo ay nais makinig, kung nyo gusto nyo pong makinig. So walang trial on Monday, no? Kasi magbibigay daan ito para doon sa SONA ng ating Pangulo. Samantala, sa Senado pa rin, kaugnay ng nagpapatuloy na impeachment, Senador Rodante Marcoleta hiniling sa impeachment court na makaboto siya sa impeachment court. Para sa detalye, alamin natin kay Ninfa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas.
0: Ninfa.
5: Kinumpirma ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero na natanggap na niya ang letter of manifestation mula kay Senador Rodante Marcoleta. Sa naturang liham, hinihiling ni Marcoleta na makibahagi siya sa impeachment court o sa impeachment trial sa pamamagitan ng pagboto. Pinuntoy Margoleta ang rule noong impeachment trial ni dating Pangulong Erap Estrada na nagpapahintulot umano sa Senate President na magkaroon ng mekanismo para makaboto ang isang senador sa anumang usapin. Ngayon kay Escudero, hindi niya muna ito dedesisyonan. Pinapasa ng presiding officer ang pagtalakay sa usapin sa Senado bilang isang legislative body. Ano man anyang maging desisyon ng Senado bilang legislative body ay ia-adapt ng impeachment court. Pero sa personal na pananaw ni Escudero, pabor siya sa request ni Marcoleta basta't walang suspension order laban sa senador. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, ni Vasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mula Senado, maraming salamat Niva Asuncion. Kaya naman, kung kayo ay hindi pa nakatutok sa live o special live coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, kayo po ay tumutok na I think this week ay Monday hanggang Wednesday. No? And by next week after the SONA, magkakaroon ng bagong schedule ang impeachment trial, no? Abangan natin yan kung ano yung magiging bagong schedule ng impeachment trial. So likewise, gaya nga po na nababanggit natin, ang importante is that nakatutok tayo. Hindi naman yung buong programa, no? Pero yung proceedings medyo kumbaga ilang part of the proceedings natutok tayo para at least din ano pa kaya kung matututukan mo lahat 'yon, 'di ba? Mas maganda para at least nagiging maalam ka na din sa batas. Samantala, tuloy-tuloy tayo. 2026 Barangay Tanod Skills Challenge ikinasa ng pamahalaang lungsod ng Iligan katuwang ang iba't ibang partner agencies. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Makarambo, nagbabalik.
2: Radyo Pilipinas.
5: Dandy.
6: Hahandaan na sa lungsod ng Iligan ang 2026 Barangay Tanod Skills Challenge sa ilalim ng Iligan City Peace and Order Program para matiyak ang tagumpay ng implementasyon ng naturang programa. Ginanap ang coordination meeting na dinaluhan ng makinatawan ng DILG Iligan City, Iligan City Local Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, Iligan City Police Office, Philippine Red Cross Iligan Chapter at mga kinatawan ng Department of Health upang pagsamasamahin ang mga operational detail para sa partisipasyon ng 44 na barangay ng lungsod. Tumutok ang usapin sa pagpupulong sa paghubog ng mga makatotohanan at nakabatay sa kakayahan ng mga senaryo o sitwasyon na susubok sa kaalaman, kahandaan, pagtutulungan at kakayanan sa paggawa ng desisyon ng mga barangay tanod. Higit pa ito sa kompetisyon dahil layunin nito na paigtingin ang kakayahan o abilidad ng mga barangay tanod bilang frontliners sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at pagresponde sa mga emerensiya sa kanikanilang komunidad. Nag-uulat muli Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yeah, maraming salamat gikan Iligan, Miss Dandy Makarambon. Like I said kanina, no, tayo po ay tumutok, makinig, makialam, makiisa at makiusosyo sabi ko din maki-update sa tuloy-tuloy na Senate impeachment trial, no, sa impeachment trial sa Senado para mas magiging maalam tayo, mas alam natin kung ano yung mga nangyayari, mas alam natin kung ano ang dapat natin malaman. Actually kanina, no, yung ilan sa mga nakatutok ng mga kababayan natin ay nalalaman natin kung ano yung importante when it comes to your personal and private accounts. Oo. May it be sa bangko, may it be sa BIR, may it be sa AMLA, may it be your bank transaction, 'di ba? Ang very reason lang naman kaya naman bubuksan yung ika nga nasabi, no, na mga records, no, mga papeles ng Vice President at ng asawa niya is that it is being subpoena by court, no. Eh sabi kung hindi naman ay napakabawal, bawal talaga na buksan, isiwalat, ipakita ninuman yung iyong bank records, transactions and even yung income tax return, no. na ayon sa batas, it's bounded by the privacy law. At dahil inuusig nga ang ating vice presidente, she has to abide by the law na kumbaga ay mabigyang linaw kung ano man, no, ang dapat malaman ng ating mga kababayan patungkol sa kanyang mga account. It's so very important, no, dahil kasama yun sa proceedings, kasama yun sa mga iba't ibang mga ginagawa. But like I said, no, like we said kanina, it is important na lang. Kumbaga, kung ikaw ay nakatutok sa mga kinahihinatnan, no, yung mga pangyayari sa Senate impeachment, no, sa impeachment court sa Senado, ay para at least malaman mo na din, no, bilang isang ordinaryong Pilipino ay nalalaman natin kung ano nga ba ang mga dapat natin gawin at karapatan natin bilang tao. At gaya nga po na nabanggit natin, no, on the coming days ay sinimulan na nga pala, no, it's election period already sa BARMM. So etong mga areas na sakop ng BARMM would have a more visible checkpoints, no? Kaya wag na kayo magulat kung kayo man ay bibisita sa mga areas ng BARM at kayo ay dadaan sa iba't ibang mga checkpoints. Para sa amin, a very regular scenery na yan. Oo, na kung saan ay almost every day sanay na kami sa mga checkpoints na yan, no? Eh dito wala nga eh, nakakagulat nga eh, no? Alam mo yung pag-transfer mo dito sa Metro Manila, teka, parang nawala na yung ano eh, yung mga checkpoints eh. Dun sa amin, well, it's a usual scenery, no? You have to submit and abide by law. Pero may mga ano naman yan eh, may mga kumbaga may mga standard operating procedures eh. Hindi sila pwedeng visual lang, no? Visual lang yung pagtingin sa loob ng sasakyan, no? Hindi sila pwedeng magtanong ng anong mga papeles or anything, not unless if they have suspicion, no? Hindi din pwede buksan yung trunk. Kumbaga, no? Kumbaga, talagang visual lang. Pero, isa na din yan eh. Isa na din yan, I think, sa mga dapat natin malaman ng mga karapatan natin when going through checkpoints, no? Babala lang. May mga certain checkpoints na may mga curfew talaga sila. Lalo pa sa Cotabato, in Maguindanao area, may mga curfew yan, no? So, para maiwasan na kung ano man yung mga aberya, better not go doon sa mga areas na kung wala kang proper, kasi kahit hindi ka nila i-check actually, dapat anytime naman dapat proper yung documents mo, lahat na kailangan. And so as gun ban, hindi na pwede magdala ng kahit anong baril, even though it has PTC or kung ano man na permit na pwede mong dalhin, no? And so as this coming July 30, magsisimula na din ang first day ng kampanya sa Bangsa Moro. Anyways, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi natin kaakibat mula dito sa studio ang ating mga engineers, Joy Timidan, Rose Ann Erno, at syempre ang ating mga producers, Isabel Silang, at ang ating executive producer si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Pauda, kakumpoy ni Lingkod, Nords Maguindanao, kita-kita po ulit tayo bukas dito lamang sa ating programa Salam Radio sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Gaya nga pala nabanggit natin, tutok lang po kayo bukas, meron namang special coverage ng Radyo Pilipinas ang paglilitis, the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. That's 2 p.m. onwards, tuloy-tuloy po yan yung coverage. Oras 8 p.m, magandang gabi.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Flight PR1043, now boarding.
12: Hey, that's us!
13: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
14: Dreaming of love while cruising at high altitude.
15: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
14: Closer to heaven we're 30,000 feet.
13: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
15: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
14: Leave all your worries as we soar over the clouds.
13: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
14: They'll be shooting stars through time and space.
7: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan. Hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyon Coast Guard, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in.
7: Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
16: Ibigay namin sa inyo mga good news.

0: on yung fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpak at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 AM. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asa na si Mr.
8: Mr. President, Secretary, in Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
11: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyo ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
12: Time check, it's 8:08 in the evening.
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
12: Alright, no, magandang gabi po sa inyo lahat, no. Medyo maulan kanina kahit nag-angkas lang ako, no. Medyo nabasa. Pero konti lang, kaya naman yung ulan kanina. Hindi na ako nagkapote. Pero yun nga, no, sa ating mga listeners and mga supporters, magandang gabi po sa inyo, mga Lodi. Dahil nandito naman po tayo sa isang oras na kwentuhan, balitaan at talakayan dito po sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ Tatim Vlog. Samahan niyo po kami tuwing Saturday mula alas 8, ay tuwing Monday, ah, Monday po nga pala ngayon, no. Tuwing Monday po, no, hanggang Friday from 8 to 9 p.m. po, at tuwing Saturday at Sunday ay 7:30 to 8:30 naman po kami mapapanood dito po sa Radyo Pilipinas. At para po sa isang maabulo na naman mga kwento at talakayan at mga maiit na issue, trending na videos at naka-inspire na mga balitang dapat nyo pong malaman, kaya ihanda na po ang inyong radio, cellphone o live stream. Dahil dito, bawat kwento ay may kabuluhan. Welcome po sa Vlog sa Bagong Pilipinas, at makakasama natin muli ang ating co-host na si Admin Rich. So, good evening, Idol Rich. Nandiyan ka na ba? Wala pa si Admin Rich, no? So, ganun pa man, no? Ang Radyo Pilipinas po ay mapapanood po sa ating programa, no, at sa lahat ng social media platforms, sa pangunguna po ng Facebook live streaming at Radyo Pilipinas 104.3 The Capital. At napapanood din po sa Free TV, sa mga Mayroon TV Plus na sa Channel 3 ng channel ng ABS-CBN at ng Afford the Box channels from 45 to 49 ng GMA7 po. At mapapakinggan din po sa kami sa Radyo Pilipinas 104.3 na Capital sa inyong mga AM band. Ayun po, no, medyo para akong uubuhin, kaya pinipigilan ko ang ating ubo. At siyempre po, nagkapasalamat po tayo sa pamunuan ng Presidential Communications Office o PCO na si Acting Secretary Dave Gomez, at sa lahat po ng mga ating mga abayan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at dito sa Mega Manila, at maging lahat sa ating mga abayan around the world, no, ang ating mga OFW, ang ating mga immigrants, no, na naapanood po sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. At syempre po, ang ating mga kasama dito sa radyo, sa ang ating mga kapwa vloggers na may kanya-kanya pong mga slot from Monday to Friday, Sunday po, no. At syempre po, ano, magandang gabing muli sa inyo lahat, at maya-maya malaman po, nandito po si Admin Rich para po natin makausap. So, ganun pa man na mga idol, no, andaya po nating topic na ano na pag-uusapan sana, eh, no. Pero ganun pa man ay atin po muna ng talakayin yung syempre po na sa pagpapa

ni sumasagot, pero siyempre po, no, nag-iingat din po tayo sa ating mga sinasabi. Kasi usually naman ang ating mga sinasabi naman ay pag depensa lamang po ang ginagawa natin, no. Iba yung diskarte ni Mima, iba yung tapang niya, at bilang isang kabataang babae, no, na paatapang niya. Kasi imagine po ninyo, 24 pa lamang po si Mima, no, nasa 24 years old pa lang po siya. Kasi nung una ko siya nakilala nung sa Comelec, sa harapan ng Comelec, yun, no, ingay din ni Mima doon, no, na ay paglaban siya pa sa ating mahal na pangulong, na sa ating mahal na pangulo, BBM. At dahil nga po doon ay nagkakilala kami doon, at may mga pagkataon na nagkaasama sa kainan, mga ganyan, sa ibang mga occasions like rallies, yan. Doon natin lang siya nakikita at nakasama si Mima. Pero wala kami tagang personal involvement na yung bonding ba, wala pa. Hindi kami nagkaroon ng chance o pagkakataon na magkaroon ng bonding na ganun, no. Although may mga pagkakataon na kami mga vlogger nagkakasama, pero syempre may mga kanya-kanyang grupo na sinasamaan. So hindi talaga yung close na close yung bonding, no. Pero nagkakasama, pero hindi nga yung masyadong close. So ganun pa man, no, nakita natin sa burol na yan ay ang ating mahal na USEC, PCO USEC, na si Attorney Claire Castro. At yun nga, ano, na Hindi ko na sinend yung ano, yung videos, basi bawal eh, at saka mga pictures, hindi ko na, ayoko nang pakilaman pa yon para hindi tayo mapagalitan ng ating mga ibang ano, no. So ganun pa man, no, nagsalta nga doon si Yusek Claire Castro, at syempre nga po isa sa mga naging nasabi niya ron, oh, yung nakikipagkikiramay niya kay sa pamilya ni Mima, at although hindi rin siya nagkaroon ng personal touch kay Mima o nakita ng personal, pero nagkaatawagan daw naman po sila, kasi pag may mga ibang issues na ano, nagkaatawagan, pero yun nga po, nawala silang, hindi sila nagkaroon ng napag-meet ng personal, no. Pero nandun po ang umaalalay po ang ating mahal na USEC ng PCO, na si USEC Attorney Claire Castro. Nandyan din po ang ating kaibigan mga vloggers, at yung mga tropa taga ni Mima na si Mike Cervera, no, na isa siya sa mga nagsalita sa harapan sa week ni Mima, at ayun nga, no, nasabi nga niya yung tungkol sa pagkamatay, kung saan ay siya mismo ang nag-asikaso, no, kasi una po ang pamilya po ni Mima ay napaalayo po ng ano, nasa summer pa po, no. So it will take it took 2 days, no, bago pa maarating dito sa Manila ang kanyang pamilya. So kaya ang ginawa ni Mike Cervera ay siya na po mismo nag-asikaso para hindi man pwedeng nandun na lang si Mima sa foreign area at hintayin yung magulang niya para asikasuhin siya. So ang ating mga kaibigang vloggers na malalapit kay Mima ay tagal mo nagtulong-tulong, no, nagsalitan sila para tignan yung kalagayan ng pamilya ni Mima, inasikaso rin nila. At syempre po, no, ang ating mahal na pangulo ay tagal namang nagbigay ng tulong na hindi naman nababalitaan, no. So sa ating mga ibang kapwa vloggers na nagdaramdam ba daw walang tulong, ganyan-ganyan. Pero ito po ang masasabi ko, no, ang ating pong mahal na Pangulo ay ginagawa ang lahat para matulungan ang kalagayan ni Mima. At syempre, no, hindi rin pababayaan ng ating mahal na Pangulo ang naiwang pamilya ni Mima. Although hindi naman masalita ang ating mahal na Pangulo regarding sa kanyang mga pagtulong, kasi hindi lang naman si Mima yung mga natulungan niya na hindi naman nabalita. Kasi ayaw naman ng Pangulo na parang political lang yung style ng ano, yung pagpunta mo katulad ng ibang mga politiko, no, na makita mo lagi doon, no, na jersey pa pupunta sa buro ng isang patay na jersey, tapos ganyan parang ano, alam mo yung nagkaroon na ng fanfare. At dahil doon nagkaroon ng politika, ng halong politika, hindi na pagdamay, eh. Parang personal appearance na lang ginagawa para makita ng tao na meron silang ginagawa, kahit ang totoo, hindi man taga tungkol yun sa trabaho. So dapat, ang paggawa dapat tungkol sa trabaho.
o yung mga pagbisita sa mga o pakikiramay sa ibang mga tao na pumanaw.

0: something like that, di man kailangan i-media pa yan eh. Hindi man kailangan na ipakita mo na dumalaw ka. So sa ganyang pagkataon, ang ating mahal na Pangulo ay tagang, alam mo yun, yung pagiging tao niya ay malalim, no? Hindi siya basta gagalaw o mag-make moves para lang ipakita sa ibang tao na yung parang pakitang tao na lang. Hindi siya ganun, no? Dahil ang ating mahal na Pangulo ay talaga namang kapag nakikisampat siya ay tagang taos puso sa kanyang puso yun, no? Tagang para sa kanya ay ito ay isang personal na mga activity na galaw o moves ng isang tao para sa isang pumanaw na. At nakita rin natin doon ng ibang vloggers noon, yan si Ballpoint, si Chris Ulo, at syempre at ang mga OMI vloggers, ay ang OMI members, nakita rin natin doon, no? Ay One Movement, no, na tagang nauna sila sa venue para asikusuhin din yung burol ni Mima. At nandiyan din ang PBC, ang Bagong Pilipinas Citizens, no, na tagang sila punong abala sa pag-aasikaso sa burol ni Mima. So sa ating mga kaibigan, ay wala pa yata si Admin Rich, ha? Parang medyo na-late si Admin Rich. Admin Rich, no, where are you now? So yan, no. Ganun pa man, ito nga po yung nangyaring itong sa burol ni Mima, nakakaiyak yung atmosphere doon, no, kasi muntik na mapaiyak eh, kasi nag-iyak yung mga tao noon. Baka si mapaluha ako at pati sipon ko tutulo. Kaya medyo tinimpi-tinpi ko yung iyakin pa naman ako, so madali akong mahawa sa mga umiiyak, no. So nagbigay ng parting words ang ating mga kaibigan doon, especially mga taong malalapit kay Mima. Yung mga sinasabi nila tungkol kay Mima, although hindi rin ganun kalapit, pero si Mima nga ay napaatapang, no? Isa yun sa naalala ng mga tao kay Mima, napaatapang, no? At hindi siya nangingilag, no, na tugisin o batikusin ang sinumang gusto niyang batikusin, no. Hindi siya nangingilag. Ang tiyan binatikos niya pati ang mga si Chipen Pinartates, mga ganyan, si Remulla, si DILG Remulla, at si Ombudsman Remulla, mga ganyan, no, binabalatan din niya. Hindi siya natatakot kahit na alam mo yun na medyo off yung pagkaasabi o something, pero hindi siya natatakot kasi ayun, parte yun ng freedom of expression at freedom of speech, no? So, yung mga ganun bagay, kung tingin nila ay hindi totoo, pwede naman nilang magpalit sila ng cyber libel, di ba? Mga ganun bagay, idaan nila dapat sa rule of law, sa due process. Hindi yung papatayin ka na lang bigla. Wala ka ng paghahatol. Kumbaga, hinatulang ka na agad ng final, yung pinakahatol sa'yo, kamatay na agad. Hindi man lang na ipag-usap, na amicable settlement, kung ano yung dapat ayusin, kung ano yung pagkakamali, o something like that. Aminin naman natin, no, tao lang din si Mima, meron siya ng pagkakamali sa kanyang mga nasabihin, sa kanyang mga pagbanat. Pero dapat hindi naman ganyan, kasi babae si Mima, ang bata pa niya, 24 years old lang. Dapat bang ganung gawin nilang hatol, yung ipatayin yung tao para manahimik? Sa mga ganyang pangyayari, alam niyo po yun, pinapatunayan ng mga binatikos ni Mima na totoo yung mga sinabi niya. Kasi, di ba, kung hindi naman totoo, ba't nila papatay yung tao? Kasi alam niya naman natin na may mga pagabanta sa buhay ni Mima. At siyempre sa ating mga ibang kasamang mga vloggers, especially mga BBM vloggers, no, may mga pagbabanta ang ginawa. At dahil doon po, hindi natin masisisi ang mga tao, especially ang mga BBM vloggers, kung ang unang suspect na papasok sa isip nila ay ang mga DDS. Kasi sila yung unang mga nagbanta eh. Diba? Sila yung mga nagbanta sa atin eh. Napapatayin tayo, susunugin ang ating pamilya, mga ganun, diba? So syempre no, kahit sa hindi kahit, let's say sa kahit sa simpleng tao, mga common mas, sa common na tao no, pag binanta mo 'yon, syempre kapag may nangyari doon kahit hindi siya gumawa doon, siya unang-unang suspect na sa pagpatay doon sa tao kahit hindi niya ginawa, iba ang gumawa. Pero syempre nasabi niya na yung pagbabanta niya eh. So ayun yung tumimo sa isipan ng mga tao. Kaya kami rin naman pare-pareho rin yung pag yung mga na, naisip namin o yung mga suspect namin ay ito syempre no, especially yan si Dado, siya yung unang-unang nagbanta sa buhay ni Mima at sa aming mga iba pang kapwa vloggers. So hindi mo kami nyo kami nasasisi kung sinasabi namin DDS ng papatay o something like that. Kasi may pagpagbanta talaga eh. Nakita nyo yan, napanood po ninyo sa social media paulit-ulit, 'di ba? Ang yung ano lang dito, nahawa na kayo sa taong sinusuportahan ninyo, na pinapaniwalaan nyo. Kaya kayo naging ganoon na rin yung mga attitude ninyo. Kung ano yung pinaniniwalaan nyo sa politikong inyong sinusuportahan, sana wag na kayong mahawa sa mga hindi magandang gawain nila. Sumuporta tayo, walang problema doon. Pero yung mga ginagawa nilang masama, katulad ng pagpatay o something like that, no? Wag nyo nang galahe kasi alam niyo mo, meron tayong kanya-kanyang pamilya. Diba? Meron kayong pamilya. Pag kayo rin na dawit sa mga ganyang kaso, unang maapektuhan pamilya ninyo eh. Hindi lang ikaw. Kumbaga, doble pa yung ginawa mong pagpapahirap sa pamilya mo dahil sa nangyaring ganyang mapatayan, no? Kahit na hindi ka nais-nais na hindi ka dapat na mangyari, pero ginawa dahil sa intensyon, no? Intensyon kasi yan eh. Hindi man mapatay ang santa kung walang pagpaplano o intensyon na gawin yung mga karumaldumal na bagay na yan. At aside from that, ano, sa lamay ni ano ni Mima no, hanggang 22 pa po yan. So ngayon na first day hanggang sa July 22 pa, hanggang 22 pa. So sa mga gusto mairamay no, magpunta mag pay visit sa burol ni Mima, do it no, especially mga vloggers na kasama natin no, kasi gusto rin lang makita ang itsura ni Mima eh. So medyo pumuyat na yung na-happy mo ani Mima, pero from afar lang siya tinignan. Pero although lumapit din ako noon, hindi ko na masyadong tinignan kasi naawa ako eh, nakakaawa yung hitsura eh, di ba? Nakakaano siya, nakakaiyak, nakakabagbag damdamin talaga kasi bilang vloggers, siguro kahit hindi ako naging PBBM vloggers, kung normal na vlogger lang din, yung may iba't ibang ginagawang vlog, no? Iba't ibang content, maawat maawa sa pa vlogger mo kasi pareho kayong vlogger. Hindi na natin titignan kung DDS ka, kung INC ka, kung ano bang yung leanings mo, no? Sa politika o sa ano pa mga aspeto o, di ba? Hindi natin dapat tignan yun. Dapat nga, di ba? Ipagdasal na lang natin, no? Kasi tapos na yung ano niya, yung kanyang mission sa mundo na to. Kung ano man yung mission niya, tapos na yun, no? Just put it in rest. Matahimik na, pati kayo matahimik. Kasi ang daming vlogger, ang daming mga ano sa social media, no? Na minamura pa si Mima, ginagawa ng mga istorya. Sa pagkakataon ganyan, pinapalabas nyo lang na guilty kayo. Na kayo, kayo yung merong ano, mas mabigat ang dinadala ninyo kaysa sa dinadala ng mga vlogger na nakikisimpati kay Mima, no? Mas mabigat yung dinadala ninyo kaysa sa amin. Kasi kayo yung, kumbaga, kaya nga kayo kung ano-ano sinasabi nyo. Kasi gusto nyo i-release yung mabigat ng inyong damdamin. Pero hanggang doon lang siguro yun, no? So, sa iba pang mga taong tumitira kay Mima, kahit patay na, nasa inyo yan kung patuloy kayong maninira at titirayan nyo si Mima. Nasa sa inyo yan. Kasi there was a time naman, there will come a time naman na papano din tayong lahat, no? Although iba't ibang pagkakataon, iba't ibang dahilan. So, darating din tayo lahat sa pagpanaw. So, ganun pa man, no? Since wala pa rin ang ating kasamang si Admin Rich, no? Pero magbe-break muna tayo, no? Sa ilang saglit, no? Magbabalik ang vlog sa Bagong Pilipinas.
1: ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
3: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
4: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
3: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
4: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
3: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Pangako sa bayan, tungo sa Bagong Pilipinas. SONA 2026.
6: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
5: Pangako sa bayan, tungo sa Bagong Pilipinas. SONA 2026.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: Ako po si Maling Pascua, nakatira po sa Barangay 2, San Andres, Bacalhau, Ilocos Norte. Marami po ang naitulong sa amin ng pamahalaan. Tulad nito, nakuha po akong isa sa naging purpose po. Ang natanggap kong tulong ay ang mga rice subsidy, educational assistance, at saka itong the livelihood project pagtapos na po ang tatlo kong anak.
9: Dito po nanggagaling ang pang-araw-araw naming gastusin. Ang dagdag allowance ng aking bunso. Sana magtapos siya next year sa kanyang pag-aaral.
10: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
11: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
12: Ng bayan, tinig ng bayan.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Konon Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
13: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: Mas pinalakas, pinalawak,
16: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
17: Ang tagintig ng FM
15: at lakas ng AM
17: sa iisang himpila,
15: pinagsanib na puwersa
17: para sa mas malawak na
15: serbisyo publiko.
17: Radyo Magic 1278,
15: Sports Radio 918,
17: Radyo Pilipinas Radyo Publico 738,
15: at Radyo Pilipinas World Service.
17: Mapapakinggan lang
15: sa Capital 104.3 FM,
17: Capital
15: 104.3, the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
16: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
18: Radyo Pilipinas is on Viber.
19: Viber.
18: One tap and swipe.
19: Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
19: Viber.
18: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage Good News. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
22: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Alright, no, nagbabalik ang vlogs ng Bagong Pilipinas po, no. Para po patuloy po tayong magkaroon ng dito ng kwentuhan at siyempre yung mga proyekto ng ating mahal na pangulo, no. At siyempre before that, may papakita tayong video para malaman natin ang buong detalye regarding sa ASEAN.
23: Nancy, Dr. Cao Kim Hon, Secretary General of ASEAN. Fellow IHR representatives, assistants to the IHR representatives, officers of the ASEAN Secretariat, magandang hapon. As chair of IHR, I am pleased to have this opportunity to meet with you for the first time in this capacity. I look forward to hearing your perspectives on ASEAN's priorities and the work being undertaken across the ASEAN community. When you met the IHR last year, you encouraged the Commission to remain forward-looking, embrace innovation, and ensure that human rights continue to be an integral part of ASEAN's shared vision for the future. You also emphasize the importance of remaining responsive to the evolving needs of our community, strengthening cooperation across the ASEAN pillars, and fostering dialogue that is inclusive, practical, and guided by ASEAN's tradition of consultation and consensus. With the IHR's 5-year work plan providing the framework for our work in the years ahead, we are encouraged by the many efforts taking place across ASEAN member states to give practical effect to our shared commitments. Across the region, governments continue to pursue initiatives that support inclusive, social, and economic sustainable development, enhance access to essential services, and strengthen the well-being of our peoples in line with our respective national priorities and circumstances. We recognize that as a region, we need to endeavor to be more resilient, innovative, agile, adaptive, responsive, and decisive as we continue to face complex geopolitical contexts, climate-related challenges, and transboundary human rights issues. These remind us that while our national priorities may differ, our shared commitment to human dignity, mutual respect, and cooperation continues to bring us closer to our common aspirations as an ASEAN community. Your Excellency, I hope today's meeting will provide a valuable opportunity to hear your perspectives and serve as a useful context for the discussions of the IHR representatives later in our meeting. Thank you once again for being with us this afternoon. We greatly appreciate the opportunity to engage with you and look forward to your remarks. Maraming salamat.
0: All right, no, napanood po natin yung naging meeting dito sa PICC. Diyan lang po kanina yan, no. Sa may PICC po nangyari yung naging pag-uusap, pagpapulong nila regarding po sa human rights, no. Sa to lang po, no, bilang tayo yung pina-chairman si ating mahal na pangulo, ang chairman sa ngayong 2026 ASEAN summit, no. Isa sa mga tinatalakay nila dito talaga ang yung importance ng communication among nations sa ASEAN. At isang rito kasi yung kahapon na pag-usapan natin dito yung mga plano, yung mga pag-usap nila regarding sa economic, sa energy, sa technology, and all that. At dito naman ang pinag-usapan nila dito ay itong regarding sa human dignity. At syempre napaloob dito sa human rights sa para maging mas maayos yung relationship at syempre yung samahan ng among nations regarding sa pag-raise regarding sa human dignity. Nowadays kasi, di ba, kahit sa ating bansa noon, even before nung nakaraang administration, no, na kung saan yung human rights ay tagang overly violated, di ba? Yung pagpatay sa almost more than 30,000 Pilipinos, di ba? Kaya nga nagkaroon ng kaso ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte regarding sa sa human rights na yan, sa tagay ito, pagpatay sa mga tao, sa mga pinaghihilaang mga adik, pero walang basihan, no? At agad na hinatulan ng kamatayan, hindi dumaan sa due process, hindi kumbaga binaliwala yung rule of law, at dahil dyan nagkaroon siya ng problema sa The Hague, at dun po siya nakadetain ngayon sa The Hague, no. At malapit rin po yung kanyang yung arraignment na ba na matatawag yun, o yung ano pa lang siya, usapin pa lang sa pagharap sa kanyang kaso, no. At ganun pa man po, no, ang human rights talaga ay talagang mas ini-elevate ng bawat bansa sa ASEAN para na sa gayon ay hindi na maulit yung mga pagpatay ng walang habas, ng walang due process. Nang sa gayon po, ang ating mga kababayan, even ang ating ibang bansa na dadayo sa iba't ibang bansa para magbunga ng magandang turismo ay hindi mag-iisip o mangamba na maaari silang mamatay sa ibang bansa dahil sa mga kaguluhan o walang habas na pag-violate sa human rights. Kaya ito nangyari to yung mga pagpulong nito para mas maging aware pa ang bawat bansa na mas tutulan yung mga ganong klaseng paglabag sa karapatang pantao. Imagine po ninyo no, na last administration, nakita natin kung paano na-violate yung mga human rights ng bawat tao. Pero ang ginagawa ng dahilan ay mas ano raw sila sa human lives. Mas gusto raw nilang maprotektahan yung human lives. Kahit gusto mong protektahan yung human lives, pero meron kang pinatay, paano mo nasabing naprotektahan mo yung human lives na yun? Kasi may pinatay ka eh. Na-violate mo pa rin. Hindi mo pa rin naprotektahan ang lahat. Kahit may kagustuhan kang maging mas maayos yung pinamamahalaan mong bansa. Pero may pinatay ka pa rin eh. So kung kinukontra mo yung sinabi mong mas favor ka sa human lives, kung ganun sana, dinaan mo sa korte, no? Nadaan sa korte yung mga ganung mga cases. Para nang sa gayon, ay mas mapapaniwala mo yung tao, yung nasasakupan mo, na talagang pinaprotektahan mo yung human lives. Pero since pinatay mo sila, hindi mo pinaprotektahan yung human lives. Sana kung meron mang mga addict sa mga pinatay na yun, dapat na-rehabilitate sila. Imagine, ang daming pinagawang rehabilitation center, pero parang walang nangyari. Di ba? Para saan yung mga rehabilitation center na yun? Kung wala naman taong ilalagak doon para magamot, ma-cure yung kanilang addictions. Nang sa gayon ay maging mas productive pa sila kapag sila ay lumabas na ng rehabilitation center. Diba? So mas magandang pagkakataon no, tagang ang bawat bansa ngayon tagang pinupustagan nila itong human rights talaga para ma-avoid na yung mga nakaraang pagkakamali ng mga administrasyon sa iba't ibang bansa. Ma-avoid na yung pagkakamaling ganyan para hindi na hantong sa mas malalang problema ng mundo. Kaya tayo mas magulo dahil 'di ba? Parang war na rin 'yun against sa fellow countryman mo yung ginawa mo. Although ang 'di ba sa ating mundo ngayon ay mayroong gera ang Iran at ang USA, pero apart of that no, isa ring war yung pagpatay mo sa mga taong nasasakupan mo. Kung gayto ang ginawa mo, ganun karami no na napatay during EJK o yung tinatawag nating war on drugs no. So, ganun pa mga kaibigan, no? Ulitin natin, no? Mapunta ulit, mabalik tayo ulit kay Mima, no? Itong kasama natin si Mima na to ay talaga namang nung una ko siya nakita, alam ko matapang siya, alam ko matapang. At siya, straightforward magsalita. Walang pasikot-sikot yung kanyang mga sinasabi. Although, may mga pagkataon na yung balat niya ay parang sabi natin below the belt. Pero, ganun pa man, no? Dapat dinemanda, no? Kinasuhan. Para malaman kung tagang below the belt na nga ba yung sinabi niya o karapat dapat pa bang yung mga ganun pananalita against sa isang politiko na kanyang binabanatan. Although, hindi natin maibabalik yung buhay ni Mima, pero dapat ito maging isang wake-up call no, sa lahat ng mga vloggers. No? At even sa mga naapanood yung masama politiko, na wake-up call to sa inyo. No? Dahil ang buhay ng isang tao ay hindi nyo dapat kinukuha yan. Hindi nyo dapat inuutang kasi mahalaga pa rin yan. Kahit may nasaktan siya sa sinabi niya, siguro kayo rin naman may nasaktan sa ginawa ninyo kaya niya nasabi yun. So dapat kung gusto niyo maging patas yung mga vloggers o kasi yung mga newscaster, broadcaster sa mga kanilang nagiging pananalita, dapat maging maingat niyo kayo sa mga ginagawa niyo, sa mga action ninyo. Kasi nang sa gayon ay hindi ganung kagulo. No? Meron man tayong pagtatalo o pagdidiskusyon regarding over the matters na maaring hindi pabor sa bawat party, sa bawat taong na involved sa usapin. hindi rin ito yung tama na bigla mo na lang kikitlan ng buhay. Kung sino man yung pumatay kay Mima, kung sino man yung mastermind, malalaman at malalaman natin yan. No? Kasi nga, ngayon po ay tagang meron task force, ang PNP, para tugisin po kung sino taga yung writing in tandem na kumitil sa buhay ni kasamang Mima Alicia. At syempre po, sa mga ganitong pagkakataon, ang ating mga pulisan ay nagiging mas aware, no? Kasi sa totoo lang, hindi man na taga mababantay ang bawat Pilipino. Lalo na sa mga ganitong pagkakataon na 3 a.m., no? Hindi naman enough yung ating mga kapulisan sa pag-uronda sa ating para bantayan ang ating komunidad. May pagkakataon din ng nadadaanan ng ronda, pero syempre ang mga killer naman ay matalino rin yan, no? Inaabangan nila kung anong oras dumadaan yung rumoronda o yung mga patrols bago na isinasagawa ang kanilang krimen na gagawin. So sa ating mga kababayan, sa especially sa ating mga vloggers, no, sa mga PBBM vloggers, maging maingat na lang po tayo, no. At syempre po, no, yung ating mga sinasabi ay ano rin natin, no, medyo i-control din natin. Although tayo bumabanat, no, pero tayo naman hindi tayo naman personal. Hindi tayo naman personal ng ano, kumbaga tayo ay sumasangga lamang sa mga sinasabi nila, no? Kumbaga tayo, depends lang tayo ginagawa natin, depensa. Hindi tayo nag-fake news, hindi tayo nagagawa ng mga kung ano-anong kwento regarding sa taong kinakainisan natin o taong hindi natin gusto. Especially mga politikong sinasabi nila na mga corrupt o something. Ganun talaga, no? Ang sistema dito sa mundo. May corruption man o wala. Guilty man yung tao o hindi. Dapat dumadaan sa due process. 'Di ba? Sa ating mga kaibigan, no, especially mga DDS, marami tayong kaibigan DDS diyan, no. Alam naman nila yung mga samahan dati o something, pero dapat, no, maging ano rin kayo, huwag kayo masyadong pikon. Kasi nagsasaltain ng kami bayaran, something. Kasi nakalito eh, katulad ng ginagawa ni ano nitong ni nang sinasabi lang kay Mima na nagkaonsihan, no. Paano nagkaonsihan kung yung convo naman ay hindi naman tumutugma sa kanilang narratives, no? Paiba-iba sa narrative, hindi nila ginagalingan. Imagine mo na sinasabi naman itong si Jay Guevara na regarding sa Boss B. Ayan nga, no, si Niolo, no, dinibank na ni Niolo yan. So, sa mga ganyang pagkakataon, tigilan niya yung paninira kasi sa inyo rin naman mapupunta yung, ano, yung mga issue na yan. Eh. Kasi may maasama yung alam ang katotohanan na ididibank din naman yung mga ginagawa yung kasunungalingan. Tigilan nyo na yung mga pangaras kay Mima, patay na po siya, no? Huwag nyo nang iharas. Maawa na kayo sa pamilya ni Mima na dumadanas din ng bigati sa pagkawala ng kanyang kapamilya, ng kanyang anak, ng kanyang kapatid, ng kanyang kaanak. Tigilan nyo na. Kasi kayo rin, maranasan nyo rin yung naranasan ng pamilya ni Mima. Hindi rin maganda sa paaramdam yan, no? Hindi rin kayo magiging masaya sa gagawin niyo 'yan kung kayo na babalikan ng mismong karma na sinasabi ninyo na kinarma si Mima. Wala, hindi po na kinarma si Mima. Siya po ay pinatay. 'Di ba? Intention siyang patayin, hindi siya kinarma. 'Yun na po lilinawin natin, no, hindi po kinarma si Mima Alicia. Siya po ay pinatay, pinagplanuhan intentionally, kaya nga mayroong riding in tandem na pabalik-balik na pinupunta niyo kanyang lugar na inupahan, no. Imagine mo diyan pa sa North Caloocan talaga, no, tinempuhan. So ano ba ang meron, sabi ng isang kakilala, marami raw killer sa North Caloocan, ba't daw siya doon nanirahan. Samantalang ang lawak-lawak ng Metro Manila, doon pa sa medyo delikadong lugar na punta. Pwede man siya sa Manila, sa Makati, sa Paranaque, na hindi ganun kalala yung mga patayan, no? Alam naman natin yan, no? Ang North Caloocan, medyo tagang kakaiba. when it comes to crime, no? Sa mga crime incidents, no? Kakaiba talaga dyan sa Kalookan. So, mag-ingat po ang mga kapwa vlogger natin, no? Especially ngayon, nagdadalamhati ang ating mga kasama. Siyempre, hindi lang ating mga kasamang vlogger, kundi mga supporters ni Mima Alicia. Nagdadalamhati rin. Kaya na nga, sa pagpunta ko sa buro ni Mima, ay nakita ko isang supporters niya. Iyak na iyak. Minsan, katawin ko pa naman, tapos na nahahawa ako, kaya minsan umiiwas ako. Kasi, maiiyak din ako eh. Kaya mahirap din iyak ka ron eh. Baka lumaboy si pun ko. Baka malagay ako sa ano, mapicturean ako bigla, ano, sa mga video, no, maging trending. Di ba? Gaya naman yung mga DDS. Naghahap ng trending na ikaasira ng ibang tao. So, sa ating mga ano, sa mga ating mga kaibigan, sa ating mga OFW na friends, nakasama sa dati rin kasi ang OFW, so sa Middle East, so sa ating mga kasama diyan, no, sa ating mga nakatrabaho, nakalaro, at siyempre sa mga naging kaibigan, mag-ingat po kayo kasi alam naman po natin na hindi pa tapos ang gear diyan sa Middle East. Kaya iba yung pag-iingat ang gawin po ninyo, especially, no, pag na-radio na yung mga signals, yung mga alarms diyan, no. So maging aware, no, para maging ligtas po kayo, at alamin po ninyo yung mga areas na saan kayo pupunta kung saan man lumalapa yung sitwasyon dyan, no, para mabilis kayong maapunta doon sa safe area na nakalaan para sa ating mga kababayang OFW. At syempre po, no, sa ating mga ano, kaibigan sa USFA, kay Miss Wilma ng Florida, kay Miss Wilma, maraming salamat dahil sa patuloy mong pagsubaybay sa mga payo mo at sa mga tawag mo, no. Maraming salamat sa iyo. At ganoon pa man, no, Miss Wilma, yung iyong biniling jacket, no, na sa akin, if in case na may papunta diyang mga kaibigan mo, sabihin mo lang sa akin para maibigay ko sa kanila, para maibigay na rin sa iyo. So, para hindi maluma, baka mamaya maisot ko na ulit eh. So, kay Admin Rich, nandi na adat nakapunta, no, siguro nakatulog siya. So, sobrang pagod, no. Kasi kalilipot lang niya ng bahay ni Admin Rich, at medyo busy siya sa inuupahan nila ngayon dahil nag-aayos sila ng gamit dahil kalilipot lang nila. Kaya siguro nakaligtaan niya sa isip niya at nakatulog siguro sa sobrang pagod. At sa ating mga kaibigan, no, sa Australia at sa New Zealand, magandang umaga po sa inyo. Gabi pa yata diyan, hindi ko alam time zone diyan eh. Sa Europe din, sa Ireland, sa Jingjing, no, si Jonathan Joaquin. Magandang gabi sa iyo diyan, no. At mag-ingat ka diyan. Alam ko medyo maulan ngayon diyan eh. At siyempre sa ating mga kasama sa Dubai, ang mga 3F Striders, ang FRU o Filipino Runners United, at sa FIT o Filipino International Triathlete, no, ayan ang ating mga nakasama during the time na nandiyan ako sa Dubai. At siyempre, no, isa rin tayo sa atleta, isa tayo sa mga runner, at siyempre nagka-triathlon din tayo before, pero ngayon medyo malaki na ang tiyan natin, nahihirapan na tayo mag-sports ulit. Pero babalik tayo sa sports, no, para maging malusog ulit ang ating katawan at hindi na tayo basta-basta na mapagod at madaling mapagod. So sa ating mga kababayan at sa mga OFW, mag-ingat po kayo dyan, at sa ating mga kaibigan, no, maraming salamat muli sa inyo lahat. At tomorrow, Tuesday na sila Stephen na ang magiging vlogger dito, naupo rito sa ating studio, no. At syempre po, every Thursday po ang ating next Thursday, itong Thursday po muli na naman po tayong sasalang with Admin Rich, at sa Saturday with Rod, I think si Stephen ulit ang upo sa Saturday. At syempre si on Sunday ako na may guest ni Admin Rich, no. Kaya sa ating mga kaibigan, no, ha, abangan niyo po na naman ang aking programa sa Vloggers ng Bagong Pilipinas on Thursday. Every 8 to 9 p.m. po, no, wag po niyo yung kalimutan, no, isang, para sa isang oras na namang huntahan, no. At ngayon po, natapos na naman ang ating programa. Maraming maraming pong salamat at medyo napagod ako, no. Kaya medyo malata ang aking boses ngayon, tsaka medyo namamalat pa ako. Kaya next week po, no, I mean Thursday po, no, abangan po ninyo ang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. Good night po.
21: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Mukhang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Kapamilya ka ba ni Jesus? Magandang araw ng Martes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Lorenzo ng Brindisi, pari at pantas ng simbahan. Sisters at para po ang Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilaya natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 12, Talata 46 hanggang 50.
2: Nagsasalita pa si Jesus sa mga tao nang dumating ang kanyang ina at mga kapatid para makipag-usap sa kanya. At naghihintay sila sa labas. Kaya may nagsabi sa kanya,
3: "Nasa labas ang iyong ina at mga kapatid. Gusto ka nilang makausap."
2: Sumagot si Jesus,
4: "Sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid?"
2: At itinuro niya ang kanyang mga alagat at sinabi,
5: "Narito ang aking ina at mga kapatid. Ang nagsasagawa ng kalooban ng aking Ama sa langit, ang aking kapatid na lalaki at kapatid na babae at ina."
1: Mula sa panulat ni Sister Lourdes Ranera ng Daughters of St. Paul ng Pagninilay, kapatid, sa palagay mo, nasaktan ba o nainsulto si Mama Mary sa naging sagot ni Jesus? Sabi sa verse 47, may nagsabi sa kanya, "Ang iyong ina at mga kapatid ay naririto, ibig kang kausapin." Subalit anong sagot ni Jesus? Sabi sa verse 48 to 49, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" At itinuro ang kanyang mga alagad. Kung sa ibang magulang siguro gawin ito, yak na masasaktan sila. Rejection ito, di ba? Minsan, may nadalaw akong matanda sa isang home for the aged. May sakit siya, kaya inaalagaan siya ng mga madre. Pero sa aming pag-uusap, napag-alaman ko na meron pala siyang mga anak. Subalit pinabayaan na siya ng mga ito nang magkaroon sila ng sariling pamilya. Nagpalaboy siya hanggang makuha siya ng mga madre, inalagaan at ginamot. Nakakalungkot, subalit realidad ito sa ating lipunan. Mabuti yung merong mga anak na may maayos na trabaho dahil nakakaya nilang magbayad ng mag-aalaga sa kanilang mga matandang magulang kapag di nila maalagaan. Siguro may pagkukulang din ng matanda kaya natiis siya ng kanyang mga anak. Pero sa ating mabuting balita ngayon, iba ang sitwasyon. Hindi pagtatwa kay Santa Maria ang naging reaksyon ni Jesus. Bagkos nag-highlight pa nga ang exemplary character ni Mama Mary. Sabi ni Jesus sa verse 50, "Ang sino mang tumutupad sa kalooban ng Amang nasa langit ay aking kapatid at aking ina." Si Santa Maria ang ating modelo ng isang tumutupad sa kalooban ng Amang nasa langit. Mula nang pumayag siyang maging ina ni Jesus na ating tagapagligtas, sa kanyang paggabay sa mga alagad ni Jesus hanggang sa kanyang huling hininga. Ikaw kapatid.
6: Ma! Tama na!
7: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
8: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
9: Ang saya balikan ng ating kabataan.
7: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
10: O ano? Game na? Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
12: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
13: Mano ba?
12: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is

Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49

0: SWD 4-piece beneficiaries. Ha? Okay, pangalawang grupo, yung walang gutom program beneficiaries. Ito po yung nagsimula na kahapon, July 20, kasabay naman ng mga food redemption schedules ng mga walang gutom program beneficiaries. Okay, yung pangalawang grupo, ito po, yung group 2. Ito po yung mga mahihirap at mga near poor na nasa 2024 Community-Based Monitoring System ng PSA o ng Philippine Statistics Authority. Ito po yung group 2, ha. Mahihirap at mga near poor na nasa 2024 Community-Based Monitoring System ng PSA. Nagsimula na po yung manual payout at registration para sa digital payout kahapon. Yan po ay July 20 nagsimula. At para sa buwan ng July, manual payout po muna kasabay ng inyong pagpili kung sa GCash ba o sa Land Bank gustong matanggap ang digital payout para sa susunod po na mga pagkakataon. Ayan, para sa susunod na 5 buwan. Ito naman yung pangatlong grupo. Mga manggagawang nasa 20,000 pesos and below ang SSS monthly salary credit at kasama sa 2024 community-based monitoring system. Sinimula na po actually ang crediting kahapon July 20, ha, para sa group 3. Okay, automatic po na i-credit sa inyong mga enrolled disbursement account sa SSS at hindi na kailangan ng tinatawag po na manual verification. Okay, ang uplift assistance ay nilunsad po sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan po ay para magbigay ng karagdagang suporta sa mga poor, near poor at low income households sa gitna po ng energy emergency at para mapanatili ang kanilang purchasing power. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 21 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
3: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
4: SONA,
3: SONA 2026.
5: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
3: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
4: SONA,
3: SONA 2026.
6: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea.
7: matatanda

0: na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
1: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
0: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
1: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
0: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Oras natin sa Bagong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 26 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, ganun din sa Radio Magazine 1278 kHz. Ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Pag-ibig Fund. Oy, yung mga naitalang housing loans under the Pag-ibig Fund, dumoble, ha? Dumoble. Malalaman ho natin, mga kaibigan, maya-maya. Ito ho, makakausap natin ang Vice President for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund, si VP Jack Jacinto Jr. VP Jack, sir, magandang umaga po.
8: Magandang umaga, Sir Alan, at nakakatuwa pong maginig muli ang inyong boses. At magandang umaga po sa lahat ng nakasubaybay po sa atin ngayong umaga.
2: Opo, thank you, VP Jack. Well, una, makikibalita kami dito sa inyong naitala na dumoble ang housing loans under Pag-ibig Fund. So, ibig sabihin, mas marami tayong kababayan ang nag-avail ng iba't ibang mga loan opportunities, housing loan opportunities under Pag-ibig, VP Jack, sir.
8: Tama po kayo, Sir Alan, at ang mahalaga po at ang ikinisasaya po naming lalo sa balitang iyan ay lalo pong dumami yung ating mga kababayan na ngayon ay may sarili ng bahay dahil po sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan. Halos 70 billion, Sir Alan, ang ating naipahiram sa ilalim ng Pag-ibig Housing Loan mula po January hanggang June ng taon ito. So kalahating taon pa lamang po, 70 billion halos ang ating naipahiram. Nakatulong po ito sa mahigit 43,000 na ating mga miyembro na nabanggit ko nga po ay may sarili ng bahay na nabili sa tulong po ng Pag-ibig Housing Loan natin.
2: Opo, VP Jack, ito po ay simula lamang Enero hanggang Hunyo ng taong kasalukuyan, sir.
8: Opo, 6 na buwan po lamang yan. At ang maganda pa ho riyan, Sir Alan, kabilang po riyan ang mahigit 6,600 nating mga miyembro na napapabilang po sa minimum wage at low income sectors na nakahiram din ng sa ilalim po ng Pag-ibig Housing Loan para makabili rin po sila ng kanilang sariling bahay. So yung pong ating natulungan sa kanilang pangarap na magkaroon po ng sariling bahay ay higit pong tumaas kumpara sa kaparehong period last year. At yan po ay labis po namin ikinatutuwang ibalita sapagkat yan po ang ating tugon sa panawagan po ng ating Pangulong Marcos na yan po ang utos niya na dapat po ay sa tulong po ng mga programa ng pamahalaan ay maipaabot po ang mga benepisyo sa ating mga kababayan at mapaunlad yung kanilang mga buhay.
2: Opo, VP Jack, base po sa mga impormasyon na nakarating sa inyo sa Pag-ibig Fund o base sa inyong mga pag-aaral din, saan po ninyo may a-attribute, ika nga, ang paglaki ng bilang ng mga kababayan natin na mas ginusto na magkaroon ng sariling bahay at kahit papano later on mapapasa kanila yung bahay na kanilang unti-unting binabayaran kada buwan, sir?
8: Alam ko nyo, Sir Alan, nakikita ho namin sa Pag-ibig at ito po ay yung direction po ng ating chairperson, Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, ay yung pong pinagtatagpo niya, Sir Alan, pinagtatagpo niya yung supply at yung demand. Yung supply at demand. Nakikita ho natin na ang ating mga kababayan ay may pangangailangan na magkaroon ng sariling bahay. At ang ginagawa po ng ating secretary ay ang ginagawa po niya yung pong available housing units ay iniaakma ho niya doon po sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Yan po yung diwa. Isa po yan sa mga diwa ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Higit pong dumami yung pong mga socialized housing units, yung pong mga dekalidad at abot kayang pabahay para mabili po ng mga ating mga kababayan sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan. So yun po talaga ang isang susi kung bakit po dumami po ang nagkaroon ng kanilang sariling bahay dahil mas akma po yung mga tinatayong mga bahay na hanap ng ating mga kababayan. At of course, nariyan po ang patuloy na mababang interest sa Pag-ibig Housing Loan para po makayanan ng ating mga kababayan na mabili yung bahay po na kanilang inaasa.
2: Opo, you mentioned the VP Jacinto, sir, na lalong dumami ang mga socialized housing units. Ika nga, para ito'y mas angkop, ika nga dun sa mga kababayan natin na well, low income borrowers. Pero we understand ang laki ng itinaas ha, dahil abot na as much as 15% ng mga total units na pinipinansyahan ng Pag-ibig ang socialized housing loans sa VP Jack. 15%.
8: Ah, tama ho kayo, Sir Alan. Yan po mismo yung patunay na yung pong ating detection sa ilalim po ng ating Secretary Aliling na tama sapagkat dumoble ho. No? Tama ho, 15% ho ng ating naipahiram sa ilalim ng Pag-ibig Housing Loan ay tumuho sa socialized housing units at dumoble ho kumpara last year. higit pa sa doble yung pong mga socialized housing units na nabili ng ating mga kababayan sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya po, muli, nagiging mas akma po yung available units, yung pong supply, nagiging mas akma po yung available housing units na available sa ating mga kababayan na maaari pa nilang mabili sa abot kayang paraan sa tulong po ng Pag-ibig Housing Loan. At yan po yung kailangan natin, Sir Alan, yan po yung ginagawa po natin, ay pinagtatagpo natin at yung pong pagkakatugma ng ginagawa ng private sector at yung pong pagtutulungan ng pamahalaan with the private sector, yan po yung susi eh. Kailangan po ay magsama at magtugma po ang galaw ng bawat isa para po umakma sa pangangailangan po ng ating mga miyembro ng ating mga kababayan.
2: Ayan, this goes to show na mahalagang pagtutulungan ng pamahalaan at ng pribadong sektor, di ba? Whole of nation approach para sa pagtutulungan para sa ating mga kababayan, VP Jack, ano ha?
8: Tama po, whole of nation approach, whole of government approach, at yan naman po ang nais ng ating Pangulong Marcos, at yan po ang kanyang solusyon na ating pinapatupad sa Pag-ibig Fund.
2: Opo, we understand of course na mas mababang interest pa rin ang babalikatin, iga nga, ng ating mga kababayan para doon sa mga magkukwalify sa kanilang mga housing loan, mas mababang interest than the usual interest rates, VP?
8: Ay, tama ho. Ibalita ko na rin po, Sir Alan. Ano? At nakita ho natin na susi ho at yan po ang kailangan ng ating mga kababayan. Kailangan mapanatili ho nating abot-kaya yung monthly payments sa ilalim ng Pag-ibig Housing Loan para maingganyo po ang ating mga kababayan na ituloy yung kanilang pangarap na bumili ng sariling bahay. Kaya po, hanggang December ko, hanggang katapusan po ng taon, Sir Alan, sa mga nakikinig po nating mga kababayan at puli, bilang tugon po sa utos ng ating Pangulo, ay lalo po nating binabaan yung interest rates ng Pag-ibig Housing Loan.
2: Mm-hmm.
8: Pinataas po natin, no? Pinataas po natin yung maaaring mahirap ng isang miyembro hanggang 10 milyon na, habang yung interest rate ay pinababa ho natin. In fact, Sir Alan, kung ang loan ay kung ang housing loan ng isang miyembro ay mula 1.8 million pesos hanggang 4.9 million pesos, so sakop po niyan hanggang mga middle class workers ho natin, ano?
2: Opo.
8: Ang interest rate ho nito ay 4.5% na lamang for the first 3 years of the loan.
2: Opo.
8: Ibig sabihin po, higit na mas mababa ang monthly payment ng ating miyembro sa unang 3 taon ng kanyang loan. At maging ho yung mga loans na mula 4.9 million hanggang 10 million pesos, 5.75% na lang po yung interest rate. Dati ho, 6.25 yan eh.
2: Mm-hmm.
8: Binabaan pa ho natin hanggang katapusan ng taon para lalo hong makatulong sa ating mga miyembro na magkaroon ng sariling bahay. At habang, Sir Alan, patuloy po nating inahatid ang subsidized na 3% rate
2: yun
8: para po sa mga socialized housing loans. So, lahat po yan. Lahat po yan ay ginagawa po natin muli po bilang tugon sa utos ng ating Pangulo. Gawing abot kaya ang paraan para magkaroon ng sariling bahay ang ating mga kababayan.
2: Okay. At saka, ang isa sa mga very significant dito ay ang dinidevelop, ika nga, ay hindi lang basta bahay, kundi isang komunidad. Kasi noon may mga observation na, may bahay nga ako noon na maliit doon sa ganitong lugar, napakalayo naman sa aking trabaho, napakalayo naman sa trabaho ni Mrs. halimbawa, yung mga ganon. Pero ngayon, ang mga location ng mga housing projects are very strategic. Kaya ika nga eh, kung doon man titira na talaga yung mga nag-avail ng housing loans, ay malapit pa rin ika nga sa mga areas kung saan naroon ng trabaho, nandun ang maaring negosyo at mga kahalintulad nito, VP, sir.
8: Tama po. Yan po ang yan po yung nais ng expanded 4PH program ng ating pamahalaan. Kaya po yung mga proyekto po nito ay umaakma kung saan po naroon ang mga miyembro. So, for example po, Sir Alan, pagka po sa mga urban areas,
2: yan,
8: ay kadalasan po, condominium units po yung available na housing units.
2: Okay.
8: Dahil tama ho kayo, dapat yung propyong housing unit, yung titirahan ng ating miyembro, dapat po ay malapit sa trabaho, malapit sa transport terminal, akma ho para sa kanyang pamumuhay. Hindi po malayo kung saan ho siya, kung saan nag-aaral yung kanyang anak, kung saan ho siya nagtatrabaho. Pagdating naman po sa mga less urbanized areas, ayan po, kung saan may lupa pa, may available pa hong lupa, ayan po, makikita naman po dyan at available naman po yung mga house and lot units. So, inaakma ho natin yung housing unit na may kompletong amenities. No? At yun nga po ay mahalagang malapit sa trabaho, malapit sa transport terminal, malapit sa
2: paaralan. Yes.
8: Para po umakma po sa pamumuhay at pangangailangan po ng ating mga miyembro. At ang mahalaga po riyan, Sir Alan, maliban po sa responsiveness ng housing unit, ay muli po yung affordability.
2: Opa, yes.
8: Kadalasan po ay nakakatuwa pong mabanggit at marinig po sa ating mga housing loan borrowers na ay kadalasan mas mababa pa sa renta. So yun po yung isa ng mga ine-emphasize po at binibigyang diin ng ating CEO na si Ma'am Malen Acosta, si Manang Malen, na kung kaya mo nang bumili ng bahay dahil sa Pag-ibig Fund ay magagawa mo na, sapagkat hindi lamang makakakuha ka ng sariling bahay, makakatipid ka pa dahil mas mababa pa sa renta yung ibinabayad sa monthly payment sa Pag-ibig Housing Loan.
2: Mm-hmm. Nabanggit mo yung VP Jack, may mga monthly amortizations na actually mas mababa pa kaysa sa halaga nang mangungupahan ka ng buwanan sa isang particular na lugar. But at the end of, let's say, after 25 or 30 years na ganun ang hinuhulugan mo, mayroong kang sariling bahay. Ika nga, VP Jack, di ba?
8: Tama po yan. At ang isa pa nga ho dyan, Sir Alan, may tinatawag pa nga dyan. Wealth creation. Wealth creation dahil napakababa ho ng interest ng Pag-ibig Fund Housing Loan. Ano? So, mababa po yung monthly. May nabibili kang property para sa iyo.
2: Yes.
8: Sa iyo na. At habang mababa ang monthly payments ng Pag-ibig Fund over a course of 3 years, 5 years, 10 years, hanggang buong term ng loan, yung iyong property na bili, tumataas yung value.
2: Mm-hmm.
8: So, talaga pong ito ay nakakatulong para po paunlarin, pagandahin ang buhay ng ating miyembro at yun nga po ay bigyan ho siya ng yaman dahil po sa kanyang property na mabibili ng mura at abot kaya sa tulong ng Pag-ibig.
2: Okay, now VP Jack, looking forward, ano po ang mga nasa pipeline, ika nga, insofar as Pag-ibig Fund is concerned para sa ating mga kababayan, VP Jack, sir?
8: Opo, ito pong mga promo rates natin, Sir Alan. Ito po ang ating binibigyang diin dahil po ito'y hanggang katapusan ng taon. Mababa po ang monthly interest, mababa rin po ang annual interest ng Pag-ibig Housing Loans. Ngunit lalo po nating pinababa sa tulong po ng mga promo rates na nabanggit ko po. Patuloy pong available ang subsidized 3% rate para sa socialized housing loan. May promo rate po na 4.5% interest rates para sa mga loans na hanggang 4.9 million pesos. At meron din pong promo rate na 5.75% per annum para po sa mga loans up to 10 million pesos. So lahat pong ito muli ay para ho pagaanin ang monthly payments sa inyong Pag-ibig Housing Loan, lalong gawing abot kaya para po yung pangarap po ninyong magkaroon ng sariling bahay ay inyong ang matupad.
2: Okay. VP Jack Jacinto, sir. Nako, salamat po ng marami sa mga updates, sa mga impormasyon na inyo pong pinagkaloob mula sa Pag-ibig Fund, sir.
8: Maraming salamat, Sir Alan, at magandang umaga po sa inyong lahat.
2: Thank you. Vice President Jack Jacinto Jr. ng Pag-ibig Fund. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron no time 44 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 7388.
7: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikwas ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasunod po mga kaibigan ang taas presyo ng petroleum products sa kanina. Alamin natin ng update tungkol dyan, ha? Meron daw hong ilang mga jeepney driver sa Anonas. Ito, humihirit na ng taas pasahe. Sa gitna po ng big time oil price hike, ang balita atin sa atin ni Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mary.
14: Alan, itong ilang mga jeepney drivers sa Quezon City na aprobahan ang hiling na
12: taas pasahe kasunod ng panibagong big time oil price high. Kasunod yan ng pagtaas muli ng presyo ng produktong petrolyo kung saan sumipa na naman sa higit 80 ang kada litro ng diesel. Umaaray na nga ang ilang jeepney driver dito dahil marami umuna sa kanila ang hirap ng magpakarga ng krudo dahil hindi sapat ang kinikita sa araw-araw. Dahil dito, hiniling ng mga chopper na mapabilis ang pagdidesisyon sa dagdag pasahe para makatulong na madagdagan ang kanilang kita. Pakinggan natin ang pahayag ng ilan sa mga chopper na nakausap ko kanina.
14: Eh, dapat lang, para makapit mo, kumalik na rin yung kita na, wala nga nang kinikita eh. Oo. Pupunta sa Wilson.
15: Oo. Magkano ang mababawas yun sa tansya mo? Ang kita mo ngayon, may kita check ka na ulit.
14: Nasa 200, hanggang 500.
15: Ang bawas?
14: Eh, dapat lang kasi nagtaas na rin yung sahod eh.
15: Oo.
12: At Alan, kanina nga no, yung mga nakausap natin chopper, marami sa kanila ang hindi para makapagpakarga kahit na mataas na nga yung presyo ng produktong petrolyo, eh dahil nga kailangan pa nilang umikot para magkaroon ng dagdag na kolekta. Una nang sinabi ng LTFRB na inirekomenda na nito sa DOTR ang pisong dagdag pasahe para sa mga pampasaherong jeepney. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Thank you so much, Mary Ann Bastasa, mula po riyan sa Quezon City.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: 51 minutes makalipas pong 7 AM. Good morning kay Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Weather update muna tayo mga kaibigan, direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
5: Radyo Pilipinas Weather.
2: Iatid sa atin ni Grace Castaneda. Grace, good morning.
16: Yes. Yes, well, good morning din sa ating lahat. Kahapon ng 8 PM yung cloud cluster sa silangan ng Visayas at Mindanao area ay isa na po ngayong ganap na low pressure area. And na-expect po natin generally magiging west-northwestward po yung pagkilos nito. Posibleng pumasok sa loob ng ating area of responsibility this afternoon or tomorrow morning. Tumataas na din po yung possibility nito na maging isang ganap na bagyo. Most likely yung tropical depression development niya po is between Wednesday and Thursday. So monitoring po tayo dito and patuloy na magantabi sa updates na ipapalabas ng PAGASA. For now, wala po itong epekto pa sa anumang bahagi ng ating bansa and habagat pa rin po yung umiiral sa Mindanao at western sections ng Luzon at Visayas. Mataas po yung chance ng mga scattered na pag-ulan sa western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at Barm. Well, dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa, kung may mga pag-ulan tayong mararanasan, mostly yung mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan po lalo na sa hapon at yung midulot ng habagat at localized thunderstorms. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castaneda, magandang umaga po.
2: Grace, yung binabanggit mo low pressure area, pagpasok niyang Philippine Area of Responsibility ay maaring low pressure area pa rin siya at sa loob ng par posibleng mag-develop into a tropical depression, ganun ba yan?
16: Either po, posibleng maging TD na siya bago siya pumasok or posible naman pong pumasok siya as LPA and saka po siya maging isang ganap na bagyo.
2: Ayun. At kung sakaling maging ganap na bagyo, itong low pressure area na ito, Grace, anong magiging pangalan niya?
16: Ang susunod po na pangalan natin is Quiapo.
2: Ha? Quiapo?
16: Quiapo, opo.
2: Quiapo, starting with the letter K, ano?
16: Yes po.
2: Okay, Grace. Salamat na marami for the updates. Good morning.
16: Maraming salamat din po. Magingan tayong lahat.
2: Thank you. Ingat. Grace Castaneda, direkta mula po yan sa PAGASA Forecasting Center.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Bye-bye time na muna kami mga kaibigan. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, July 21, 2026. Ang ating mga executive producer, thank you. Paola Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang ating mga co-pilot naman sa technical side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Refarial, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala. Ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
20: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
19: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
21: Kasama po namin si Secretary Henry po.
22: Si Sec. Asa na si Ms. Muyatang nagkakabit
23: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec. Sunny, 172 na yung nakakabit.
19: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
24: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.